0: Malek na gumagamit ng alias na Lin noong Agosto 7 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos itong dumating mula sa China. Ayon sa DI, natukoy sa kanilang intelligence operations na ginagamit umano na dayuhan ng isang Filipino identity sa isinagawang verifikasyon na kumpirma ang tunay nitong pagkakilanlan sa pamamagitan ng Chinese passport nito. Naharap ang suspect sa kasong misrepresentation, fraud at paglabag sa Philippine immigration laws bukod pa sa pagiging isang undesirable foreign national. Ang KBI Commissioner Joel Anthony Biado, seryosong banta sa integridad ng pagkakakilanlan at mga sistema ng pamahalaan ang pagpapanggap bilang Pilipino. Nasa kusugian na ngayon ng BIA suspect habang dinidinig ang deportation proceedings laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, nananatiling naka-full alert ang mga quick response teams ng Department of Social Welfare and Development. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito'y nasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw at tatawaging Bagyong Obet. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang quick response teams sa central office at sa mga field offices, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 million family food packs ang nakaprepossession na sa buong bansa at mayroon pang 750 million pesos na quick response funds. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Nengneng o Neneng, gayon din ang habagat. Ito'y kung saan umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 2 milyong pamilya sa buong bansa. At mahigit 17,000 magsasaka sa Ilocos Region, tinamaan na magkakasunod na bagyo at habagat. Halos 10,000 hektarya na sakaan sa rehiyon na sira. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 17,634 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat sa Ilocos Region ayon sa DA Regional Field Office 1, DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang na naapektuhan ay mula sa sektor ng Palay na may 12,000 magsasaka. Sinundan ng 1,800 sa infrastructure, 2,000 sa high-value crops, 1,000 sa irrigasyon, 637 sa mais, 188 sa livestock and poultry, agri-machineries, 20 at kasaba, 2. Halos 10,000 hectares ng sakahan ang nasira na nagresulta sa tinatayang 7,600 metric tons ng production loss. Tumandana, umabot na sa 409.07 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaking pinsala sa palay, 179 million, high-value crops, 127 million, irrigasyon, 66 million, mais, 21 million, infrastructure, 15 million, livestock and poultry, 2.2 million, machineries, 85,000 at kasaba, 63,000. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang
9: magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
13: Okay, maraming salamat. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Ito po ang ating ikalawang oras. Ang tawag po natin dito ay Reflection Segment. At mamaya po, meron tayong very special guest, first timer in the program. Walang iba kundi si Sister Stella Marie Hungueta Galang. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. At katulad ng sinabi ko kanina, ang ating very special guest ay first timer in the program. Siya po ay educator, a consultant, and a workplace missionary. Parang one-fourth pangalan itong maipapakilala ko sa kanya dahil napakarami niya pong mga suot-suot na sombrero sa kanyang buhay. She has a bachelor's degree in psychology, master's degree in industrial education, and a master's degree in ministry. I'm talking about Sister Stella Marie Hugueta Galang. Hi, Sister. Good morning.
14: Morning po. Good morning, Madam Cecil. It's nice to, this is our third meeting, right?
13: Yes. Oh, nag-meeting tayo ng pumunta ka rito sa office and then nag-meet tayo dun sa EE anniversary. Oh. That's right. And then eto na, naging guest na po natin siya and napakapalad at napaka-blessed natin ngayong umaga kasi alam ko po nakaka-bless yung storya na ibigay sa atin ni Sister Stella. And of course our topic for today is also a very good topic. Jesus the light of the world. Pero bago yan, syempre, kikilalanin muna natin ang ating guest this morning. Walang ibang nga si Sister Stella. Tell us more about yourself.
14: Ako po. Good morning muna po sa mga nakikinig. Wherever you may be, yes. I wish you a blessed Sunday morning. sana yung presence ni God ang sumaatin lahat.
15: Amen.
14: No, but, you know, my background, huwag na po nating pag-usapan masyado. Kasi, I am, actually, gusto ko, I am from the academy.
15: Yes.
14: Dito ako dinala ng Panginoon. Although I wanted to become a doctor, kasi gusto ko yung nakaputi, may stethoscope. Alam mo yun?
15: Yes.
14: And parang maganda kasing tingnan. And when I was young, yun yung pangarap ko. That's why I took up psychology. Kaya lang, noong nakagraduate na ako, sabi ng tita madre ko, oh, psychology ka, pumunta ka doon sa na konsolasyon and tulungan mo sila mag-set up doon ng guidance center. Sabi niyang ganyan. So, ako musunurin ako kahit na rebelde. Pumunta ako dahil inutusan ako ng tita madre ko. Yun eh. No? And, you know, yan yung, ano, yan yung naging simula kung paano ako napunta sa academe. That's why I took up a master's in, ano, in, guidance and counseling. Oo, major in guidance and counseling yun. After 4 years, ayaw ko na doon kasi hindi ako pwedeng maging tumaas yung posisyon kapag hindi ako nag-madre.
15: Oh.
14: And that was the time na ano, hindi sila naglalagay ng lay in the key positions.
15: Yes, yes.
14: Oo, so nag-resign ako. And I was doing nothing. Sabi ng tatay ko, because kliyente niya ang isang school sa Quezon City. Kinukumbida ako doon na magturo para ng accounting because my dad is a banker. Sabi niya, ikaw na lang inilagay ko na hindi ako makatanggi. Sabi niya ganyan. Ikaw mag-apply doon. And so I was there. And, you know, it's very convenient for me to teach. Kasi nakakalakwa tsaka dahil by semester, di ba? By semester ang usapan ng scheduling.
15: Yeah.
14: And then I get free pass to a master's program. Kaya may MBA ako eh, tsaka BBA. Kaya yung doktor din ako, pero hindi nga lang medical.
15: Yes,
14: but,
15: yes.
14: You know, it's something where hindi ako yung nag-direct. Parang sumusunod lang ako sa abos. And I feel, ngayon na looking back, I feel it's the hand of God.
15: Amen.
14: Directing towards that, ano. Ay, nako. Ayun, yun.
15: Nakakatuwa, sister, ikaw. Ano, kasi napaka-teachable ka, no? Pag sinabi ni daddy, pag sinabi ni ng tita, or whoever, talagang sumusunod ka, and I guess ginagamit sila ni Lord talaga na instrumento para i-direct ka dun sa gusto ng Diyos, no? Yun ang maganda lang sa iyo, you obey with joy, and I think in this stage of your life napatunayan mo yun ang gusto mo.
14: You know why?
15: Yeah.
14: Kasi I was born and raised as a Catholic. Alam mo yung Tomasian from kinder to college.
15: Yes, yes.
14: Sa USD ako pinasok ng tatay ko. You know, they are all devout Catholics na sobrang, ano, sobrang, I would say, kami, pinalaki kami na nagde-devotion kami. Bago mag-breakfast, yung family devotion namin.
15: Yes.
14: He would lead. Nung araw, ang table di kabisera, hindi bilog.
15: Yeah, so, yeah, yeah.
14: My dad would stay sa,
15: yes,
14: ano, sa kabisera, and then, yes, lahat kami nakalinyang ganyan, tapos magpe-pray. Well, of course, it's not like praying now, no? Pero, ano eh, merong habit na na-form.
15: Yes.
14: Tapos, he would give us newspaper. Tanggal yung ano, tanggal yung cartoon part. Magbasa kayo ng broadsheets. Para alam ninyo kung anong nangyayari sa
15: politika. What's happening around you? Yes.
14: And then, you get to pray for that. Yun yung laging sinasabi ng tatay ko.
15: Very mindful si daddy, no, sa kapaligiran at nangyayari sa, yes, sa mundo, sa bansa, oo, natin. Right, right.
14: Pero alam mo, kaya ako na-save. Dahil nung lumipat na ako dun sa college na tinuturuan to, meron akong co-worker na makulit. Well, nasa kay Lord na siya ngayon. Iniyakan ko yun nung kinuha siya ni Lord kasi namimiss ko siya. Pero makulit siya in a sense na she would always share the gospel to me. Well, nung nasa USD ako, may mga nag-share naman, mga navigators, mga ano, and hindi ako natitinag nun kasi ano ko eh, Handmaids of the Rosary, Catechist, Pax Romana, Student Catholic Action, yun yung mga org ko. Yun yung inano ng daddy ko nun. Pero, nung nandun ako sa workplace, itong si Marinette Kigaw, sobrang siya, sobrang kulit. Tapos minsan, by accident, dumating ako sa school ng maaga. Nakita ko siya sa table ko. And she was, narinig ko, pinagpe-pray ako. That I would be open to the gospel, na ano, Jesus loves me, na maramdaman ko yun. Alam mo yun? Yun yung naging turning point ko. Somebody was praying for me and telling me, yung talagang dun sa desk ko mismo, ano yun?
15: Oh, ma'am, nagpa-pray over siya doon. Nagpa-pray.
14: Yes. And she is, I found out she is doing that every day.
15: Grabe. Intentional talaga yung pag-abot niya sa iyo.
14: Intentional. Sister.
15: Oh.
14: And I feel really so blessed to have a friend, to have somebody who shared the gospel to me in that manner.
15: So from that day on, Sister Stella, ano na nangyari?
14: Eh, doon ko nag-umpisa talaga, nag-search ako. Sabi ko, eh Lord, parang I've been praying the rosary, I've been ano, pero this one is parang a different kind of prayer. So, nag-search din ako. Eh, sabi naman ni God, di ba, if you search, you will find.
15: Yes, if you seek Him, you will find. Yeah.
14: So, talagang nag-seek ako. That was the beginning. And then, I prayed to receive Christ.
15: Kailan mo napatunayan atin sa kwento mo, no, Sister Stella, na talaga may mga ginagamit si Lord, no, to really jumpstart. Actually, kilala na naman na natin lahat si Lord. Ang dami nang naniniwala kay Lord. Pero, we needed to be jumpstarted. Yun ang kailangan. Ikaw na jumpstart ka. And, of course, we thank God for that person na talagang umabot sa'yo intentionally and sincerely. Gusto niya yung intention niya na yun sa'yo. So, that was the start ng Christian journey.
14: Yeah, that's the start of my Christian journey. Tapos, yun, it turns out, well, yung husband ko noon, ay ngayon, ay noon, ayaw sa akin ng family nila kasi Christian family sila eh. Tapos, evangeligaw siya.
15: Evangeligaw. So, nung nalaman nila na...
14: And my husband naman, sabi niya, Lord, I will not marry this person unless she becomes a Christian. So I know he's been praying for me.
15: Ang dami nagdadasal pala talaga naman. Oo, di ba? Oo, kaya dapat. We always pray for people. Ang pinaka-importante talaga. Right.
14: Talaga.
15: Ang ganda naman pala ng Christian journey mo, no? So from then on, ano yung mga baby steps na changes, kumbaga, in your life? From that day on,
14: naging convenient nga sa akin yung teaching in that, ano, so 22 years ako dyan, na school, until after 22 years, the Lord, kasi syempre, di ba, tinuturoan tayo mag-devotion na yung daily reading of the Bible.
15: Yes, diba?
14: Oo, tapos, naghanap na ng church, until after 22 years, biglang sabi ng Lord sa Isaiah, sabi niya, depart ye, depart from Babylon. you who carry the vessel of the Lord. But you shall not go in haste. I will be with you. I will be your guide and your rear guard, sabi niyang ganoon. Hindi ko yun naintindihan. Pero meron akong friend na nag-isisimula ng school, Messiah College. This is a school established by a missionary, si Bob and Marlene Del Rosario. Tapos sabi niya, tulungan mo kami. Okay, fine. Tutulong lang naman eh. Di ba? So, I was going there. Pero nung nabasa ko yon, alam mo, it's just like telling me, God telling me, umalis ka dyan, umalis ka dyan. Sabi is, sa spot na yan, at lumipat ka dito. Pero teka muna. You know, teka muna. Kasi, yung lilipatan ko, wala dong sweldo. Volunteer. Yung lilipatan ko, wala dong... No promise of anything. So, syempre, yung career, titingnan mo din. And then, my kids, they're very young, very small. Parang, sobrang batang-bata pa sila. And my husband is also, you know, yung we're trying to make both ends meet para sa aming, ano, daily
15: needs.
14: Petes, and yun, daily needs. So, I went to the elders of my church and I asked them to pray for me. Say, this is a decision that I have to make. Kailangan, ano, certain ako. Tapos, kinabukasan, Jeremiah, ang aking reading kay 17, gather your belongings and leave the land. Kasi ang prayer ko nung gabi, Lord, willing ako mag-obey. Pero, ngayon na ba? Baka next year, baka after...
15: Kailan talaga?
14: Kinabukasan, sabi niya, gather your belongings and leave the land. And if you read further, sasabi niya, it is not for man to decide his ways. Otherwise, you'll be reduced to nothing. Sa takot ko sa Lord, sabi ko, Lord, I don't want to be reduced to nothing. Nag-text pa noon. Ay, ano pa yata nung bitter? Lord, sabi ko sa husband ko, ito yung sabi ni Lord sa akin. Parang ang inaantay ko yung confirmation niya na sabi niya,
15: go ahead, parang ganun.
14: Oo, kung go ahead or teka muna, pag-usapan natin. Pero ang sagot niya, if that is what the Lord is asking you to do, go ahead.
15: Yun.
14: May support ka. So, that same day, nag-submit ako ng resignation ko sa ano na tatapusin ko na lang yung semester na no, and then I will turn over. Nagalit yung din namin.
15: Di akalain.
14: Oo. Pero sinuli yung resignation ko, binigyan ako ng early retirement.
15: Oh.
14: You know what? Yung early retirement money ko na was enough to sustain me for the next 5 years. So, wala ako.
15: Talaga, no?
14: Talagang it was a provision in advance.
15: Yes, provision in advance.
14: It was a provision in advance. So, sabi ko, hindi ako nagsisisi. Kasi, meron pa akong mga readings na, ano eh, na it will come to, yung the school will come to destruction later on. Yes. Pagkaalis ko nga, nagrarally na gano. And now, hindi na siya, ano eh, binenta na siya.
15: Oh.
14: Oo, namatay na yung mga original owners.
15: Galing nila, no? Grabe, no? Basta sumunod ka sa kanya. Basta sumunod ka sa kanya, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Napatunayan mo doon.
14: Yeah. Totoo.
15: Yes, yes.
14: Hindi ako nagsisi doon eh. Tapos sa Messiah, we were able to set up. Itong Messiah College kasi is a Christian college, intentionally Christian. Walang ano, lahat ng, ang courses namin, high impact courses, pero good for abroad, sa mga close countries. Kasi yung mga graduates, they graduate with a minor in biblical studies and leadership. So that when they go to, let's say, Abu Dhabi, close country yan, Muslim, they go there as an accountant, as a psychologist, as, but because they have a minor in biblical studies and leadership,
15: pwede na, no?
14: They can on the side.
15: This para Messiah College. Saan yung Messiah College, Sister Stella?
14: Sa ano yan? Nung sinet up namin yan, dito kami sa Ortigas, sa likod ng POEA, yung State Center to Building.
15: Okay.
14: Pero nung nag-pandemic, lumipat sila. Kasi you know what? After 4 years na nag-set up namin yung Messiah College, sinabihan ako ni God ulit, from my readings. Sabi niya, leave the land of poor and go to a land I will show you flowing with milk and honey.
15: Oh, iba na naman to, no? Sinasabi ni Lord.
14: Oo, tapos sabi ko, Lord, saan naman yun? Sabihin mo, bumakan saan? Tapos God was silent. Nasa Messiah College ako, merong, hindi ako at peace. Pero, tahimik si God. And then, nag-usap kami ng president ni Kuya Bob. Parang family atmosphere yung ano. Sabi ko, Kuya, you know, this is my reading. Ganyan, ganyan. Sabi niya, okay, leave. Sabi niya, ganyan. Resign.
15: Sa kanya na nanggaling. Ano
14: naman? Oo, sabi niya, we don't want you to be the same in the camp.
15: Oh, ganda naman. We don't want you to be the same in the camp.
14: Sabi niya, that. And yung wisdom ng if you are surrounded with godly people. Tapos sabi niya, but you know, you just obey. I believe in the future God will gather his people back. Ganun yung ano, tapos pagkaalis ko sa Messiah College, isang taon na akong walang trabaho.
15: Isang taon.
14: Alam mo po anong ginagawa ko?
15: Nagtitinda
14: ako ng lugaw sa tapat ng bahay namin.
15: Lugaw?
14: Lugaw, papuwa baboy.
15: Nagtitinda
14: ako ng ganyan kasi I have nothing to do and I have no income. And, you know, for anything na pwede kong gawin. Tapos kung sino ang aking mga kliyente, mga tricycle driver, mga bankero, kasi yung bahay namin before ay katabi ng ilog. Meron kami na gasolinahan. Kung saan ang naggagasolina ay mga bankero. Yung mga dun sa Bay Area. And sabi ko sa prayer ko, Lord, doktor na ako. Tapos, bakit ganito?
15: Ako matitinda ng lugaw.
14: Yes, parang it was really a very humbling experience. Oo. Sobrang, ano, tapos yung mga tipong, meron dyang tricycle driver. Ate, iwanan ko muna itong mga anak ko tsaka asawa ko. Isasanla ko muna sa inyo. Pakainin nyo po. Pagbalik ko po pag nakikita na. Tsaka ako babayaran.
15: Wow. Grabe, no? Asawa at anak ang iniwan sa'yo.
14: Oh, dun sa tindahan.
15: Yeah.
14: Kain. Pag nakakita na siya, umikot na siya ng, tsaka niya
15: babalik siya.
14: Babalik siya para bayaran.
15: Mm.
14: May mental illness na huli ng mga ano dun sa karsada, naghuhubad siya, babae, matanda na. Pag nakita ko, halika dito, pakakainin ko. Tatahimik. Feeling ko kaya siya ganun kasi gutom.
15: Gutom, oo. Pag gutom kasi maraming manifestations.
14: Kaya alam taon ng mga ano ko dun sa aming lugawa.
15: Charity.
14: Ito, sabi niya, ito ang karinderyang may puso.
15: That's
14: kasi
15: right.
14: sabi niya, parang nagbukas ka lang para magkawang-gawa. Kumikita ka ba dyan? Pero, would you believe? na isasampa ko doon yung pambayad namin ng kuryente.
15: Kita mo? Kita mo talaga naman.
14: Nakagas?
15: Yes, yes.
14: Pero, that's, ano, 1 year, and yung kaibigan ko, hindi niya kaya na nakikita ako na ganyan. You know what she did? She uploaded my CV without my knowledge sa JobStreet. And I was asked by ano yung Global Reciprocal Colleges na pagka dito, interviewin ka namin. Interview ako. That time, wala akong makitang maayos.
15: Yeah.
14: Yung sabi niya, you go to Caloocan, Avenue, Corner Rizal Avenue. Hindi ko alam kung paano pumunta doon. My husband is in the States. Pumalaw sa nanay niya. Eh sabi ko, paano to? Paano ko pupunta sa Caloocan? Hindi yan yung linya ko. So, tatlo yung tinanong ko. Tatlo din yung different modes of transportation. Pero isa lang yung starting point. So I was standing there, Lord. Kung alin yung titigil dito, yan ang aking sasakyan.
15: Yes, yun.
14: Tumigil sa victory line.
15: Yes, yes. Sister, babalikan natin yung kwento muna yan. Ha? We will just take a break. Dito sa Celebrating Life, babalik ako sa'yo at itutuloy natin. At ang gaganda po ng kwento, nakaka-inspire at nakikita mo talaga yung revelations ni Lord no, sa buhay ng bawat isa. Tama-tama yan sa topic natin na Jesus, the light of the world. Babalik po kami after some reminders.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
16: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
17: Pero, paano kung wala kang mask?
16: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay natin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
12: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
15: Okay. So, nagbalik na tayo. Nag-break lang tayo ng sandaling-sandali, Sister Stella. So, ang dami mong kwento. I'm sure pag tinignan natin, pinalikan natin yan, sobrang marami pang kwento. Pero puntahan na natin yung topic natin today, ano, yung Jesus, the Light of the World. Yan. Puntahan natin yan. Ikaw mismo yung mga kinuwento mo kanina, parang nakita ko na rin yung mga ilang personal experiences mo that really manifested, no? That Jesus is the light of the world. So baka may gusto ka pa idagdag aside from dun sa mga nakwento mo.

0: bumaba ako dun sa ano, sa Victory. Naglakad ako kasi natatakot akong lumampas. Pagdating ko dun sa, sabi ko, Lord, baka mahuli ako. Knock-knock yung appointment ko. Pero, pag nahuli ako, ibig sabihin, ayaw mo ako dito. Dumating ako, sabi nung secretary, upo kayo, darating po yung deputy president. Dito na po kayo sa office niya. Pag upo ko, 8:58.
1: 2 minutes earlier ka pa. Galing na.
0: Then, when I went back sa bahay, kasi lahat ng sinabi niya sa akin, oo lang ako ng oo.
1: Yes.
0: Yung, even the pay, alam ko, way low, low yung pay. Pero sige lang, pagdating ko sa bahay, Lord, parang nabigla yata ako. Bakit ako umuo ng umuo? Pag-open ko ng computer ko, ang papasok sa email is yung kay Os Hillman na devotional, the new employee. Title. What would Jesus do if he is a new employee? Alam mo, prenim ko yon, nilagay ko sa frame, nilagay ko sa desk ko as the new dean of the college kasi ang guide ko every day.
1: Wow, talaga naman. Then,
0: so, yun yung ano, clearer talaga yung choices.
1: Pag, at tapos, very evident yung light of the world, si Jesus nga yun.
0: Yes.
1: Right.
0: Tapos yung si Jesus talaga, sabi ko nga, merong mga change of hearts din na nangyayari. Yes. Kasi dun sa school na yon, well, it's a school na walang nagbabayad ng tuition fee. Private school.
1: Mm-hmm.
0: Pero ano, we get the tuition doon sa mga companies. Corporate social responsibility ng companies. Tapos, galing sa urban poor ang mga estudyante.
1: Wow. At
0: ano, hindi yung kailangan magaling ka. Basta kailangan, gusto mong magkolehiyo.
1: So, mag-aral.
0: Mag-aral. This is parang giving them a chance. Nagpupunta ako sa mga squatters area ng Camanava. Para mag-recruit ng estudyante.
1: Tama. Yes.
0: Mm-hmm. Yan. Pero ano mo, may mga bully din sa ano. Yung, syempre, din lang naman ako. Meron pa rin yung, ano, and dito ko naman napatunayan na God can really change the hearts of kings.
1: Amen.
0: Kasi, lahat ng audit, ino-audit kami eh. Finance, lahat. May company audit kami. Nakapasa ako sa company audit. Pero at the same time, na-expose din yung mga
1: iba.
0: And in yung ako, I experienced a change of heart na nakaka-forgive ako. Nakaka-forgive ako. Kahit nung after 4 years, pinabalik ako ni God sa Messiah College. I went back, kasi namatay si Kuya Bob. Sabi niya, bumalik ka dito. Kaya pagbalik ko, ano eh, parang I became a threat.
1: Oh, may mga insecure. May mga insecure.
0: Yes.
1: Oh.
0: And I was framed. Pero, kung mababasa mo yung isang libro ko, I was prophesying against myself. Doon sa ano, the nail and the hammer story. Na kapag hindi ka, ginamit lang ni Lord yung pagbalik ko doon para ma-set up ulit yung Exemplars Academy. Kaya ako ngayon, wala akong hard feelings sa kanila. I can talk about Messiah College, everything good about it. Pero nakalimutan ko na na meron din akong mga heartaches na naranasan workplace.
1: Right.
0: Yun. But, you know, this is humanly impossible.
1: Without kaya, God, nabibigay siya ng forgiving spirit, no? Yes.
0: Yeah, so, yun, may inner peace ako. May,
1: amen. Yun ang light of the world, di ba?
0: Yes.
1: So, Sister Stella, when we say Jesus is light of the world, at para ma-simplify yung mga nanonood at nakikinig ngayon, ano ba yung sinasabi niyo, light of the world, no? Ano ba yung exact message natin ngayong umaga sa mga nanonood na hindi nila exactly

0: I'm a fireball.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting no usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, may be boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
10: the first and the only
9: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
11: Rainbow Radyo.
9: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Kerito.
12: Rainbow Radyo. Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, San Mandaco ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras na masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss out niyong episode ay nasa Rainbow Radyo Facebook page na ito, kaya naman like, share and follow at naka-live na rin kami doon. O mga ka-Rainbow, kamusta naman kayo dyan? Ang alahati na ang August. Ano na ba naganap sa mga buhay natin? Well, kung ano man yan, eh sana masaya kayo. And laging tandaan, belong kayo dito. And of course, gaya ng dati, sisimulan natin ang ating Sabado with good news sa pamamagitan ng Balitang Baghari. Ginanap kamakailan ang 2026 Pride Forum sa Quezon Capital upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa nasabing probinsya. Ang forum ay dinaluhan ng iba't ibang mga opisyal at ang mga kinatawan ng LGBTQIA+ groups upang pag-usapan ang mga issues na kinakaharap ng queer community. Kabilang sa mga highlight ng Pride Forum ay ang pagkakaroon ng gender sensitivity training at community concerns workshop na naglalayong tumulong sa mga attendees na maipahayag ang kanilang mga saloobin ukol sa mga usaping may kinalaman sa gender at komunidad. Mabuhay ang probinsya ng Quezon, hindi lang pala lungsod, probinsya ng Quezon. At maraming salamat sa pagkakaroon ng Pride Forum kasi alam niyo dapat lahat ng probinsya natin may ganito eh. Kasi may mga pangangailangan ng komunidad, ng LGBTQIA+ community na dapat matugunan din not only sa Manila but rather sa buong parte ng ating bansa. Oh, tatawid na tayo sa pinaka-paborito niyong segment, ang tinaguriang pinaka-educational sa balat ng radyo sa ngayon, okay? Ang Baclavulary Word for the Day. Sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko kayo uli ngayon ng isa pang word na pwede niyo nang gamitin agad-agad. At ang word for the day natin ay majingjing. Ang cute, no? Pero ang ibig sabihin ng majingjing ay mainit. Mainit, di ba? Ginawa lang majingjing. Hindi ko rin gets, pero yan daw ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin na majingjing ay mainit. Majinit Jackson. So, paano natin siya gagamitin in a sentence? O, eto na ha. Naku naman, napaka majingjing ng panahon ngayon. O, di ba? Pwede rin namang majingjing na naman ang ulo mo. Iwas-iwas tayo dyan mga ka-rainbow. Ayan, may natutunan na naman kayong bago para hindi majingjing ang mga ulo. So, tatawin na tayo sa ating next segment dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay meron din tayo mga karapatan na marinig ang ating mga saloobin ukol sa mga issues and trends sa komunidad. So, dito na tayo sa Winner with Anong Say Mo Te. For this week, ang pag-uusapan natin ay ang pangangailangan nga ba ng isang safe space na puro LGBTQIA+ community members lang ang nakatira. So, ang tanong ng bayan ay, dapat ba magtayo ng LGBT district sa Manila? Mga ka-rainbow, ang ibig sabihin nito ay parang di ba halimbawa sa mga lugar may mga Chinatown, may mga taong nakatira ay iba't ibang mga ethnicity lang, di ba? Halimbawa, particularly, may mga Bombay lang, may mga Chinese, ganyan. Dapat ba magkaroon din na isang distrito sa Manila na puro LGBT community members lang ang nakatira? So malalaman natin yan sa pamagitan ng say ng ating ka-rainbow. Pasok!
2: Para sa akin, yes. Dapat magkaroon ng sariling district ang LGBT community to have them their safe space and para mas open sila sa isa't isa sa mga bagay-bagay na need nila i-discuss for it. Thank you.
12: Maraming salamat, ka-rainbow na Andrew, no? So, ako naman, ang tingin ko dyan ay win. Okay? Win in a sense na not necessarily residential yung area, ha? Ibig sabihin, kasi ako naniniwala naman ako pwede naman tayo makipag-coexist sa ibang mga genders, kahit ano pa yan, kasi hindi naman issue sa atin yan. But rather, ang ganda siguro na may mga lugar na kung saan ang mga negosyante, di ba, yung mga establishments ay very LGBTQIA+ friendly. Yung may mga maliliit na negosyo, di ba? O kaya may mga pasyalan. It doesn't mean na LGBTQIA+ lang ang makakapunta, but rather, it's an opportunity to take up space as they are and welcome others in the community. Kasi naniniwala ako, with proper representation and proper provision of spaces, lahat tayo mafe-feel natin na belong tayo dito. Oh, diba? Minadali ko talaga para mas mahabang aming chikahan ng ating guest for today. Kasi sabi ko nga, ang Rainbow Radio ay ang pangarap ko dito maging platform para sa mga member ng LGBTQIA+ community na mag-promote din ng kanilang mga negosyo at masuportahan ng buong bayan, di ba? So mamaya pag-usapan natin yan, paano nga ba na-transform ang isang passion project nitong LGBTQIA+ couple na ito into a profitable business? So kung kayo balak nyo mag-negosyo, abay tutok na, huwag kayo aalis. Magbabalik po kami dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
1: Radio Magazine
11: 1278 AM. Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
13: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
13: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
13: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
13: Kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
11: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
11: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
11: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
13: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
9: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: At tayo po ay nagbabalik sa Rainbow Radyo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook, YouTube or PBS Receiver app. At gaya nga ng chika ko kanina, ay makakasama natin today ang isang LGBTQIA+ couple na may profitable passion project na negosyo. Siyempre, di ba, kapag mag-jowa kayo eventually or mag-asawa kayo, gusto niyo naman na parang may kabuhayan kayo na, alam mo, pag-sharean kasi iba pa rin pagkatrabaho mo yung ano, di ba, yung loved one mo. And more so, mahalaga rin na napa-follow natin kung anong saan tayo masaya. So today, i-remind tayo niyan and so much more dahil marami tayo mapupulot dito sa ating mga guests for today. So ang guest natin for today ay ang partners ng Agapitos Homemade Special. So malalaman niyo to kung ano yung mga produkto nila at kung paano nga ba ito ginagawa saan at paano nga ba nagsimula ito. Kasama natin ang partners na sina Agapito Masibag Jr. at Daryl Torres live and alive dito sa studio. Welcome mga ka-Rainbow! Ayan. Oh. Welcome sa inyong dalawa.
15: Good morning po.
12: Welcome din sa atin. Oo, ayan. O, di ba hindi sila handa? Di ba? Ang ganda-ganda naman. Sapat pala nag-rainbow ako na t-shirt din. Pero yan na, hindi ko pa sinabi sa kanila mag-rainbow shirt sila. Pero talaga naman na fit ang ating mga itsura for today. At hindi lamang yan, I'm sure, fit na fit din ang pag-uusapan natin. Ayan, sige. Simulan muna natin, no? Sa inyong dalawa, anyone can answer first. Siyempre gusto natin malaman muna paano ba nagsimula lahat to and simulan natin doon sa love story nyo, di ba? Paano nga ba kayo nagkakilala? Who want to answer first?
15: Sige. Good morning po. Ako po si Agapito, owner ng Agapito's Home and Special. Nagkakilala kami during campaign period last 2023.
12: Akalain nyo may maganda na dudulot ang election. Di ba?
15: Sumasama ako nag-campaign period that time. Tapos nakikita ko lang siya doon sa harap ng bahay nila. Doon nag-start lahat.
12: Okay. So, nakikita mo siya sa harap ng bahay, tapos...
15: Yun na, yung eye connection lang.
12: Uy! Bro, may love at first sight sa ano campaign period. O sige, so tapos noon, meaning nagkakilala kayo doon. And then...
15: Nag-approach ako sa kanya, tapos kinuha ko yung details.
12: Oh, Daryl, ikaw naman, ano reaction mo noon?
16: Ganda lang.
12: Totoo naman kasi 'di ba? Did you ever expect to find someone na ano nung time na 'yon?
16: Wala.
12: Sa campaign period. Kasi of all ano 'di ba? Ano?
16: Pagod ka tapos yung nakita ko lang.
12: Oo. Nakita mo nakalimutan mo na yung kinakampanya mo, 'di ba? Iba na yung kinampanya mo.
16: Umiwas talaga.
12: Ako. Umiwas na. Ayan. Ang ganda naman yun. And this was what year again?
16: 2023.
12: Oh, so going last election. Oh, wow, oh, tagal na. O yan. O sige, dahil medyo matagal na rin kayong ano, magkasama. Yeah. Dahil po, FYI, mga ka-rainbow ha, para sa mga ka-rainbow natin, ang gay years po, times 7. Times, parang dog years lang yan. O, ayan. O, sige. Dahil matagal na kayo magkasama, paano naman nabuo itong ano Agapito's Homemade Specials? Yeah.
15: Actually, wala siyang plan na mag-business talaga. Kasi mm-hmm. since nung naging kami na at nagsama. Mahilig din kasi ako magluto. So, nung may work pa siya, nilulutuan ko lang siya. Tapos, pinapabaonan ko siya lagi. So,
12: yung, ano yung mga niluluto mo dati?
15: Yung gulay, mga ganun. Uh-oh. Tapos yung yan, yung chili garlic tsaka bagoong. Lagi ko siyang sinasamahan as a side dish. Na. Tapos,
12: sana all may nagluluto for them, di ba? Okay.
15: Tapos, nung dinadala niya sa work, yung mga ka-worksmith talaga niya yung nagposto na gawing business.
12: Wait nga, Daryl, ba't naman napupunta sa workmates mo, di ba?
17: Kasi dati kasi yung panggabi kasi ako, tapos yung previous work ko is BPO. Then, nasasarapan talaga sa luto. O sino to, ano, kanino to? Sabi ko, gawa po yan ng jowa ko, sabi ko. Then, magaling ako sa mga editing ng mga label. Mm. Then, pinot namin siya sa battle. So, ayun, bumili din sila.
12: Ah! Yes po. So, nagsimula lang sa patikim. O, strategy yan. Mga ka-rainbow, mamigay kayo ng baon nyo, di ba? Pwedeng, pwede. Pero maganda yun, no? Kasi at least meron kang feedback muna. Aga, should I call you Aga? Yeah. Ah, sige. Aga, sa tingin mo, kasi sabi mo noona, parang wala ka naman talagang balak, di ba? Na ano, hindi ka ba natakot? Na parang, hala, paano to, di ba? Wala akong idea about a business.
15: Hindi naman. Kasi ano, since na maliit pa ako, sanay na din na laging kasama ng mga magulang nanay at tatay sa negosyo. Kasi mayroong sari-sari store or sira-sira store.
12: Grabe naman yun! Oh.
15: Sa province, yun, tinataguyod kami ng parents na gano'n na hanap buhay.
12: Ah.
15: Kaya medyo hindi ako takot nung yung mga ka-worksmiths niya na going business.
12: Apart from the workmates, Daryl, meron ka pa bang ibang pinatryan ng ano, ng mga produkto niya?
17: Kapitbahay din mga friends.
12: Iba, napakagandang kasama nito sa trabaho sa kapitbahay, 'di ba? So talagang na ano, na-realize mo na may potential.
17: Yes po. Kasi ano kasi ako binibenta ko talaga kung anong meron ako. Then nagustuhan nila talaga lahat.
12: May ganun talaga, no? Yung parang, may mga tao rin, mga ka-rainbow, na ang skills talaga ay pagbebenta. As in, I swear, it's an innate skill. Na, oo, may mga ganung klaseng tao talaga. Ang galing naman, no? So, nagsimula lang talaga sa, ano, parang kanta, patikim-tikim ng mga, ano, ng mga homemade specials. Pero ang pinapatikim nyo lang, no, during the time was yung chicken garlic. Oo. Ito po, nagdala po sila dito sa studio. Ayan, pakita natin. Now, may label ba ito? Hinanap ko talaga, inikot-ikot ko po. Ayan, o ayan, o may label siya. Ganyan po siya. Tapos yung isa naman ay?
15: Yung bagoong.
12: Ayan, bagoong. So itong dalawa lang, paano yun? Siyempre, hindi naman nila kakainin lang ito. Nagpatikim ka rin ng ulam. Di ba? O kinakain nila ito lang.
15: Kasama sa ano niya, pag lunch break nila or break time.
12: Ah, yeah. Akala ko si ang lala nun, pinapatikim mo, chili garlic ko, ayun ka chili garlic, diba? Parang hindi naman, kailangan may mga pa-shomai, ganyan.
17: Shomai din kami after nung chili garlic.
12: Hindi, pero nagpapatikim ka nung ano, nung bago pa na nabuo tong mga to.
17: Kasama lang siya sa kanin kasi may halo siyang kanin.
12: Ang gastos po pa ng magpatikim na. Pero hindi, kailangan nyo na mga ka-rainbow para sa mga gusto magnegosyo. Coming from experience at being an entrepreneur myself for more than, 25 years already, kailangan complete ang experience. Di ba? Paano ma-appreciate? Alam nga naman, tumikim po sila ng chili garlic lang. Di ba? O kaya bagoong lang. Parang hindi ko po gagawin yun. Di ba? Kailangan may pamangga. Ayan, yung mga ganong klase. O sige, so nando na tayo. So napag-decide nyo na, hindi ba kayo nag-away nung de-decide kayo na parang, bakit pa pinipilit mo ko na magnegosyo eh? Kasi minsan mahirap yun na, di ba? Lala kung walang background. Tapos nang sabihin, inegosyo. Eh hindi, I'm just doing it for the sake of. Di ba? Hindi ba kayo nag-away nung time na yun?
15: Hindi naman. Kasi yung time din na nag-ano siya, yung sinasuggest ng mga ka-worksmith niya, mayroong program yung Quezon City mismo ng costing digital na program. So, nag-decide din ako na mag-register nun kasi parang napapanahon siya na itong bagong tsaka chili garlic, gusto nilang i-post through na gawing business. So, mayroon akong nakita sa page ng City Hall mismo na nag-ano sila ng good na
18: anong post, anong workshop ulito?
15: Digital business training and sa, lalo na doon sa costing. So, parang
18: costing. Mayor Joy, alam mo, matagal na kitang inaawitan. Baka naman, di ba? Alam mo, isa ka na rin sa mga patron namin dito eh, di ba? So, yeah, mayroon pala mga ganun, mga ka-Rainbow ha, sa mga, alam mo yun, totally clueless about sa business. Mayroon din pala ino-offer ang Quezon City Government na maaaring makatulong sa inyo. So, baka gusto nyo explore din. Libre lang ba to? Or mayroon bayad yung mga ganito?
15: Ah, free po. 100% free.
18: Ay, wow. Mm. O, di ba?
15: Department ni Mayor Joy na yung QCSBCDPO, yung Small Medium Business Development Corporation. Yun siya nagbibigay ng mga program na para madagdagan yung knowledge natin.
18: Ay, ang ganda. Sana all aware dyan sa ganyan, di ba? Para nun, ano, mas maraming matulungan sa ano. O, Daryl, ikaw, no, nag-attend na siya nung ano na yon, nung business training. Siya ba? Ikaw ba? Nag-attend ka rin?
17: Hindi. Siya po. Bali, nag-work pa ako noon eh.
18: Ah, okay.
17: Then, kung may order.
18: What were you doing then, prior to that?
17: BPO po.
18: BPO, oo. Yes, po. Ah, okay. So, after noon, nung napag-deciden na, doon na.
17: Doon na dumami yung mga luto, then doon na siya na medyo nahagard.
18: Paano kayo nagsimula? Ayan, sabi nga niya nahagard. Kasi again, mga ka-Rainbow, normally, and sabi nila, and I can also say that from experience, ang pinakamahirap po ay mag-start.
15: Yes.
18: Diba? As in.
15: Naano siya nung ano, yung naging formalized talaga siya after nung training, tapos may nag-reach out sa amin. Yun nga yung sa SBCDPO, sila si Ma'am Erica. Tapos, in-encourage nila kaming mag-join doon sa PopQC na group nila, community. So, doon nag-start lahat na mag-ituloy-tuloy talaga yung business. Kasi mayroon din silang mga programs na trainings, gano'n. Tapos yung si Sir Paulo mismo, si Sir Paulo Boris na siya yung nakakita din sa amin that day last year, 2024, December, na in-encourage din niya si Ma'am Erica na kunin kami para makasali doon sa fresh market ng Quezon City mismo na yun yung magbibigay ng market sa products namin.
18: Wow!
15: So, yung for the whole year of 2024, nakasama kami doon na kaya siya nagiging sustainable yung income namin.
18: Ang ganda naman yan. Pero dahil dyan, sabi mo nga, bago ka bigyan ng market, dapat may produkto ka muna. Ang una kong tanong, sino nag-decide na agapitos? Hoy, kasi diba mga ka-Rainbow, minsan mag-isip pa tayo ng anik-anik na pangalan. Bawa, ano bang bagay sa bagoong? Ano bang bagay sa ano? O kaya yung mga, parang mga magulang yan, pagdidikitin yung pangalan ng partners, diba? So, paano nangyari itong Agapitos na name na to?
17: Bali talaga, nahirapan din kasi ako mag-ano ng pangalan eh. So why not dun sa pangalan niya na lang para ma-remember ng tao?
18: Pag nakihirapan, tip po yan, di ba? Kung ano lang yung pangalan nyo. Yes. Yun lang. Pero it makes a whole lot of sense. Kasi yes, di ba, parang kung ikaw yung creator, marami naman mga ganun sa merkado ngayon, di ba? Pangalan pa lang nila na-associate na, let's say, sa masarap. Let me give an example. Example lang po to ha, yun sa mga alam ko, hindi po ako nagpo-promote or anything. Halimbawa sa catering, di ba, pag sinabing isang apelido, ayan, hindi ko lang minention, isang apelido, alam mo na agad. Di ba? O kaya group of restaurants, alam mo na agad. Kapag celebrity chef naman, di ba, na may-ari na restaurants, alam mo na rin agad. So, kumbaga, papatronize mo siya. So, isang magandang strategy yan, para makilala, para kahit ano man yung ilagay nyo na produkto under the name, kung maganda naman yung ano impression doon sa name, eh, di ba, bebenta pa rin. Yes. Ikaw naman, Aga, anong na-feel mo no, na parang, hala, ako to, di ba, coming from someone, kasi totoo po itong ano, ha, concern na to, coming from someone na maaaring hindi pa nagnegosyo, di ba, beforehand, iba rin na ibabandera mo yung pangalan mo.
15: Noong una kinabahan, kasi ano eh, yung parang ang bigat ng responsibility na pangalan yung nakalagay mo mismo.
18: Totoo.
15: Lalo na kung may mga complaints mo. Yun yung isa sa worries ko na, oh, pangalan ko. Tapos registered. My God. Mm-mm. Ako talaga yung unang makukulog.
18: Totoo naman, di ba?
15: Kasi yung pangalan ko mismo yung naka-registered yung sa ano. Kasi fully registered na din yung business namin.
18: Ah, wow. That's good.
15: Almost
17: lawyers.
18: Ah, that's yes. Good, di ba? Ayan ha, transparency, accountability.
17: So, kailangan mo din kasi siyang, based din sa mga trainings na binabato ng SBC, di ba, sa, need mo din sa mga mentors, need mo din talaga siyang i-registered kasi hindi ka mag-i-skill up. Eh. Yung hindi magiging, yung profitable na income mo is hindi siya magiging stable. Dahil doon sa, yun nga, kakulang ng knowledge.
18: So talagang ano, ako din niniwala din naman ako no na kailangan paggagawa po kayo ng negosyo, mga ka-Rainbow, gawin niyo na nang tama, 'di ba? Kaysa yung titipirin niyo or itatago niyo yung kung ano man in the long run magba-backfire din 'yan. Yes, sige, so nandoon na tayo, nag-start. May pangalan na. Siba. Ano yung una niyong produkto na ginawa? Kasi pag naglo-launch po ng ano ng negosyo, mga ka-Rainbow, ha, tip lang to coming from an entrepreneur myself who has launched several businesses already, huwag po marami agad. Mababaliw po kayo sa inventory, diba? At sa cost. So, sino yung nag-decide kung ano muna yung ibebentang produkto at ano tong mga to? Ayan.
17: Yung napag-usapan namin, yun nga, yung chili garlic tsaka bagong, pinagsabay namin siya kasi yung unang nilabas namin na yung unang niluto ko nung bagong is yung wala siyang anghang. So ano lang talaga siya, gisado lang. Tapos
18: ako,
17: since na mahilig ako sa anghang, tapos siya sinanay ko lang.
18: Wala kang choice, di ba?
17: Kaya yun nung yung niluluto ko sa kanya lagi. Doon na lang namin din na tinuloy-tuloy na lang ng chili garlic tsaka bagong.
18: Okay.
17: Pero bago na buo yung labels namin tsaka yung logo, parang 3 months, kung hindi ako nakakamal. 3 months bago siya nabuo. Yung concept ng design. Siya yung nagpuyat lagi. Kasi yun yung strong side niya talaga.
18: Oo, yun talaga. Yun yung maganda, no? Kung nagne-negosyo kayo as partners, kumbaga may ambag yung isa't isa. Diba? Na parang, halimbawa, isa magaling sa business side, isa magaling sa design side. So, kumbaga, nagko-complement kayo nung skills na yon. So, nabanggit mo na yung about the name, about the product. Pagdating naman sa registration, ano ba yung kailangan na malaman naman ka-Rainbow natin pagdating sa pagre-register ng business? Kasi ito po yung matrabaho, ha?
17: Sobra.
18: O, yun.
17: Mm. Yung una ko na talaga, kung decided ka mag-business, mas maganda is aralin mo muna bago mag-ano ng business. Kasi hindi siya yung biro. Sobrang, hindi naman sa pinanghinaan ng loob yung gusto mag-business. Is yung, mas maganda rin talaga yung alam mo kung ano yung dapat mong gagawin. Mm-hmm. Kasi kami, sumabak lang diretso. Yun lang yung unang training na costing. Pero hindi pala yun sapat para mag-negosyo. Kailangan mo yung step by step. Tayo din mismo as an entrepreneur or yung gustong mag-business is meron na dapat knowledge or idea kung ano yung mga step na susunod para yung board din ng pagbi-business mo mas listen siya yung struggle na ma-manage mo.
18: So ano yung nakatulong sa iyo sa pag-aaral naman na sinasabi mo na negosyo?
17: Yung unang yung dapat mayroon kang DTI registration. So online lang naman siya, mabilis lang naman. Mga 3 to 5 minutes lang. Basta maganda lang yung internet connection.
18: Paging.
17: Dapat doon, sa doon pa lang na ginawa mo, alamin mo na kung ano yung next steps na gagawin mo. Kasi yung mayroon din siyang mga certains na restriction or penalties pag hindi mo siya nasunod.
18: So, saan naman kaya nila matututunan ito?
17: Meron na online, kahit i-Google mo lang siya.
18: Google lang. Pero may training din ba na pwede sila attendan?
17: Yun, yung sa SBCDPO po, yung sa City Hall mismo, meron din sila mga binabatong programs. So, follow lang nila yung Quezon City Small Medium Business Corporation na page nila kasi nag-aan na talaga silang mga trainings.
18: Okay. Mga ka-Rainbow ha, kung may mga business questions kayo, maganda yung advice kanina ni Aga na i-follow niyo lamang yung Quezon City Hall page kasi nag-offer pa sila. These are free trainings, yes, right? Kailangan Quezon City residents, parang ganon.
17: Mas priority nila yung Quezon City.
18: Oo. And I'm sure baka meron din, kahit baka sabihin nyo, kailangan lumipat na kayo ng QC para mag-negosyo. Well, why not? Pero again, baka naman meron dun sa mga cities nyo din, di ba? Na pwede nyong puntahan. Ayan ha, alam nyo na kung paano. Huwag kayo aalis, magbabalik po tayo. Tuloy pa rin ang ating chikahan. Kasama pa rin natin ang mag-partners na may-ari na Agapito's Homemade Special. Diyan lamang kayo at marami pa tayong pag-uusapan dito lamang sa Rainbow Radio. Belong kayo dito.
1: Radio Magazine 1278 AM.
19: Ay, grabe. Tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
20: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
19: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
20: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
19: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
20: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
19: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
20: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko pong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
29: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
29: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
13: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
9: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278.
12: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa, ayan, Rainbow Radyo. Nakatutok pa rin kayo? Kung hindi pa, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM o di kaya naman sa Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang lovey-dovey na sina Agapito Masibag at Daryl Torres, ang partner sa Agapito's Homemade Special. So ayan, balikan na natin yung pinag-uusapan natin kanina, no? Nasabi nyo na, kailangan yung name, of course, yung product na ibibenta and then registration. So meron na kayong negosyo. Kamusta ang first few months ng negosyo nyo? Kasi mga ka-Rainbow, ito yung critical eh. Diba, iba po kasi yung patikim-tikim na libre versus pag nagnegosyo ka na, hindi lahat susuporta sa iyo na mga pinatikim mo. Kumusta?
15: Yung ano siya, yung nag-start nung inano na siya namin ng bote, yung may gap check lang siyang 1K, doon siya namin hinati-hati ko lang, portion-portion ko lang ng konti-konti. So far naman, nung mga ka-worksmate niya, napaka-supportive.
12: Aww.
15: Yung halos every week, yung nadidispose namin yung tag-isang box.
12: Wow!
15: 24 bottles per week.
12: Oh!
15: Yung magandang ano dun. Yung hindi namin din ma-ano na ganun siya kaganda ng yung sa first months, yung takbo.
17: Yung parang sobrang gaana. Ang
18: pagod, naka-inspire, no?
17: Sobra. Oo. Kasi yung co-works mo talaga niya, napaka-supportive na. Yung kwento mo yung ano
18: na. Sana all ganun ka-supportive ang workmates, di ba?
17: Yun yung ang ganda. Tapos nung afternoon, nung training na natin din ko din, na-invite kami ng SMART kasi sila yung tie-up ng CTO. Nagbasar kami ng 4 days. Yung sales namin, ang pang ano na namin,
16: pang tatlong buwan na siguro yan.
17: Yung sales ng 4 days, pang 3 months na namin na sales dapat.
18: Wow! Yung
17: PLDT SMART nag-invite sa
18: amin. I have a curious question kasi ang ganda, no? Sana all ganun ng ano, ang launchpad. Pero again, deserve nyo naman kasi kung maganda yung produkto talaga, no? Daryl, in your case naman, dito sa ano, kasi ang dami daw binili ng mga office mates mo and all. Ano na-realize mo habang binibentahan sila?
16: Yung kasi yung work ko kasi panggabi, so mag-asikaso pa ako, then talagang nangungulit talaga sa akin yung mga ka-workmate ko kung may dala akong ganito. Minsan kasi nakakalimutan ko, nagahagod.

0: kayo bibili, i-promote nyo man lang. Kung hindi natin afford, malaking bagay na po yung mga ganon. Okay. Sige, ang ganda nung ano, starting ano, kwento nila, meron ba naman mga challenges kayo na-encounter along the way? Ayan.
1: Oh. Meron din, lalo na yung sa yung proper costing. Yun yung talagang bago namin siya nakuha, yung mayroong mga trial and errors na hindi pala to tama, may kulang. So, again, balik ulit doon sa SBCDP na kanila, yung head ng SBCDP, Mamona, na yung kailangan din talaga yung kahit may alam ka na, continuous learning ka pa din. Kasi
0: totoo
1: hindi
0: naman
1: siya natatapos doon sa isang training lang eh. Dapat meron ka pa din. Hindi ka tumitigil doon lang sa ganun. Kasi para mas mag-grow ka, ma-prepared ka rin sa skill up, kailangan mong umattend ng training.
0: Totoo. Never stop upskilling, mga ka-Rainbow. No? Saka napaka-importante nun to be humble enough na pag it's not working, huwag lang yung nakasanayan. Diyos ko, yaan ang ikinababagsak ng mga negosyo most of the time, di ba?
1: Kasi kung hindi din kami nagpursige na aralin or alamin yung kung ano yung mga dapat namin i-improve para mag-grow din, siguro 3 months, wala, sarado na.
0: Oo.
1: Kasi kung wala kang, hindi mo rin inalam kung ano yung tama.
0: Totoo.
1: Lalo na doon sa taxation, yung sa mga permits.
0: Yes.
1: Dapat alam mo na kung paano mo siya i-posting doon.
0: Oh, tama naman. Dahil ikaw, ito ha, as in, Bulgara na to. Nagkaroon ba kayo ever ng problema ni Aga while working as a couple? Dahil iba na yun mga ano ha, ka-Rainbow, sinasabi nila, di ba, parang mahirap daw katrabaho ang kapamilya or jowa or mga kaibigan. Di ba, wag daw magnegosyo kasi nakakasira daw.
2: Mahiya.
0: O, ayan. Meron ba? Meron ba kayong naging problema?
2: Yung about sa costing kasi, yung kunyari, nag-ano ka sa presyo, then presyo niya, presyo ko. So, siya kasi nag-attend ng mga training. So, sa akin kasi, based lang sa yung ano ko lang sa akin. So, ang ginagawa namin, minsan talaga nag-away kami sa mga ganun. So, mid halfway na lang tayo. Ito na lang yung price. Sa gitna, hindi ka masasaktan, hindi ako masasaktan. So, ganun.
1: Napapag-usap.
0: Yes, diba? How do you ano resolve yung gano'n na pag sinabing halfway?
2: Opo.
0: Ano pang ginagawa niyo after? Kasi syempre hindi pa rin ano, 'di ba? Hindi naman bigla nawawala 'yun na hala, pag hindi nag-work 'yan, oh halfway, meron na namang
2: tinatry mo na namin sa isang, kanya nagbazaar kami dito, nilabas namin yung presyo. Ay okay naman, so go na lang tayo.
0: Ah. Oh, maganda 'yun, Ka-Rainbow, bago kayo magalit, 'di ba? Try niyo muna.
2: Yes.
1: 'Di ba? Natutunan ko sa kanya na hindi din pala na pwedeng doon lang. So, pwede mo namang subukan. Bakit hindi susubukan?
0: Ang ganda nun. Ang ganda nun. Huwag po tayo maniwala din sa sabi-sabi lang. Okay. Hanggat hindi nyo natatry. Kasi ang dami pong input na ibang tao. Wala naman silang negosyo. Diba? Yun yung mga pwedeng i-share sa inyo na hindi ituturo sa inyo ng iba.
1: Correct.
0: Diba? So, ang ganda nun. At the end of the day, pangalagaan yung relationship. Saka that's hindi right po totoo yung chika na hindi kayo pwede magkatrabaho ng jowa, kapamilya, or ng kaibigan provided alam niyo po yung boundaries saka may respeto sa isa't isa. O sige, ganda. Going how many years na yung business ulit?
1: Running 2 years.
0: Po. Oh, 2 years. In the span of 2 years, ano yung makukonsider nyo naman na parang milestone or biggest achievement nyo sa business?
1: Yung biggest achievement namin is yung nakagraduate kami sa batch 2 ng Quezon City Q-Certified Program for FDA. So, goal din talaga namin na maka-avail or maka-ano kami ng FDA or license to operate para yung ma-expand yung market.
0: Ah, namin. So, may FDA to?
1: Yes,
0: may program. Talaga?
1: May program si Quezon City na kanilang...
0: May FDA permit? Ganon?
1: Kailangan siya para sa mag-skill up. Pero yung sa amin, nakagraduate lang namin last year.
0: Uh-oh.
1: So, win-work out namin siya kasi hindi rin naman biro yung FDA.
0: Oh, si natututo ko. Totoo po to reaction ko. Hindi ko alam na mga may FDA ang mga ganito. Well, nasanay kasi ako na parang yung mga, halimbawa, mga shampoo, mga pharma, yung mga ganun yung may mga FDA. But never for a small business.
1: Oo. Yung sa battle process kasi, yun yung, lalo na sa pag pumasok ka ngayon sa mga orange up or black, nire-required na nila yung FDA.
2: Yes,
1: hindi ka makapasok doon kung walang.
0: I think, I salute you both for that. Kasi it's the most responsible thing pag magnenegosyo po kayo.

0: mga ka-Rainbow, na gawin na nga ng tama, di ba?
1: Yes,
0: Kung kailangan na FDA niyan to guarantee the quality, mm-hmm. di ba? Why not?
1: No.
0: Oh, yun. Ang ganda nun. Ano pa? Bukod sa milyonaryo na siguro kayong dalawa ngayon.
2: Yung achievement talaga namin is nung, ano, yung panggabi kong trabaho. So, kasi napupuyat ako. Ngayon kasi parang na-enjoy ko. Para lang daw kami nagde-date everyday eh. Pag may bazaar.
0: Ay, wow! Yes, kilig. Okay. So, kailan ka ba nag-quit?
2: Last year June.
0: Dahil stable na.
2: Yes.
0: Napag-usapan niyo ba yung beforehand na parang kaya tayo nagnegosyo para hindi. So it just
1: tapos
0: happened.
1: Tapos yung on process, yung along the way na lang na ako na yung nag-decide na kasi mahirap din naman talaga ang BPO. Yung lalo na sa kanya, yung nagkakaroon siya ng hypertension. So yung nag-decide talaga ako, kasi na yung tama talaga yung numbers ka na play pag mayroon kang lista eh. Kasi pag wala kang lista, hindi ka makapag-decide na kailangan na niya mag-quit sa work. Kasi nakocover up lahat ng expenses namin. At the same time, mayroong konting savings. Dahil yun sa Quezon City.
2: May konting gala.
0: Kaya gusto ko itong ma-interview itong mga Quezon City na to eh. Diba? Mahirap lang kumuha ng schedule. I swear talaga. Ikaw naman, Daryl, ano nag-reaction mo nung pinapatigil ka na mag-work? Kasi syempre, kung corporate ka galing, iba rin yun ha.
2: Yes.
0: Diba yung iisipin mo na may nakasanayan mo and then you're going to be an entrepreneur?
2: Para sa akin kasi ang laking adjustment. Kasi ano, yung about sa time, parang hirap makipag-usap sa mga Pinoy kasi yung mga usually kasi yung mga kausap ko mga Amerikano eh. Kailangan pala pag Pinoy kailangan magalang ka ring or what.
0: Mm-mm.
2: Kasi sa amin
0: mas
2: kasi,
0: sensitive.
2: Kunyari about sa ano, kailangan paliwanag mo na maayos, parang humble ka every kasi si Aga kasi napaka-humble talaga siya. Then every Sunday we're going to church para may time kami para magpasalamat.
0: Yes, ganda. Yung hindi pa rin nawawala yung mga routine that would build you as a couple, napakamahalaga din po yun na kahit magkatrabaho po kayo, mga ka-Rainbow, dapat tatandaan natin na huwag kalimutan na mag-jowa din kayo or mag-asawa kayo and still do the things outside of work. Ayan. Sa inyong dalawa, ano naman yung biggest lesson na natutunan nyo pagdating sa pagtatayo ng negosyo na nagsimula lang sa passion project na to?
2: Yung natutunan ko is yung pagpapahalaga ng time. Kasi dati wala akong time para sa sarili, sa nasa paligid ko, sa friends. Ngayon kasi lahat nagagawa ko na, parang ganun. Yun talaga. At saka yung pagpapahalaga kong yung purpose talaga ng Agapito is yung para makabuild siya ng pangalan din. Hindi lang sa pera, kundi rin sa time. Parang gano'n.
0: So, yung halaga ng time talaga. Yes, ikaw, Aga?
1: Same din. Yung kailangan mo rin talagang bigyan ng time para hindi lang yung business. Para din sa dalawa, sa sarili namin, yung relationship, mas mag-grow pa. Yung bonding.
0: Alam niyo, lagi akong nagsasabi niyan and alam ko ay marami na magko-quote sa akin dito na work is not life, 'di ba? Parang kahit may negosyo po kayo, promise hindi po kailangan 24/7 na 'yun lang iniisip niyo kasi at the end of the day, pag ano, nasa deathbed na kayo, hindi po tatanungin ko anong negosyo niyo, 'di ba? Ang tanong ay naging masaya ka ba doon sa buhay niyo? Ayan. Napaka-promising na negosyo niyo 'yung dalawa. So, ano naman ang mga future plans niyo para sa Agapitos?
1: Yung pinakaano talaga is yung isa sa goal namin is yung magkaroon talaga ng FDA LT license to operate kasi yun yung parang long-term achievement na rin ng Agapitos mismo kasi hindi lang local, pwede ka nang mag-export. Yung ano namin. At the same time yung magkaroon ng commissary din. Sariling commissary, hindi na nagre-rent.
0: Darating naman dyan.
1: Yes, claim po namin yan. At the same time, yung gusto din niya is yung magkaroon ng, yung sa commissary mismo or sa production area namin, is magkaroon siya ng parang cafe na...
0: Para matry na. Ano maganda noon? Yung merong maitest na agad yung
1: kahit
0: ano.
1: Maliit lang yung space na pwede mag-dine in or something na yung usap-usap lang yung ganun.
0: Oo. Ay, abangan natin yan, di ba? Ikaw, Daryl, anong plano mo para sa Agapito?
2: Agapito, yung parang itama siya, yung parang may dine-in. Para kung siya kung sakaling may magyaya na friends, bakit dito na lang sa amin magdainin, magkwentuhan tayo. Then,
0: pagkapirahan natin yung mga friendship.
2: Pwede din, pwede din. Kasi mahilig din kami kasing kumain. Mahilig din sila kumain.
0: Oh.
2: So, yun ganun. Meet up na lang tayo dito sa...
0: Parang, gusto ko yung ano nabanggit niya. Mahalaga po yun na yung ninenegosyo nyo ay hiling nyo po talaga. Yes. Hindi basta kumita lang ng pera. Kasi iba po yung magsusustain dun sa part na yun. Nabanggit nila yung dine-in. Linawin ko lang mga ka-Rainbow. Kanina, off-air, na pag-usapan namin. May iba-iba pa silang product lines. Bukod dito sa chili garlic saka sa bagoong. Can you tell us more about that?
1: Okay. Yung ano namin, yung start product is yung chili garlic at bagoong. So, on the long way, nag-add kami nung una issue. Oh, yung pangatlong product namin is yung chicken shawmai. Yung shawmai
0: chicken.
1: Na, yes po.
0: Oh, chicken. Bakit chicken? Di ba normally kasi parang pork shawmai? Man,
1: kasi ganun. Yung ano namin, yung nung bukod doon sa worksmith niya, yung pinaka isa sa nag-sustain na our profit namin is yung Muslim community.
0: Ah.
1: So, yan, nag-stick
0: paging kami. Paging my Muslim friends.
1: Yeah. Oh. So, nag-stick kami doon sa na bakit hindi na lang kami mag-ano na mas parang nakikita ko na mas malawak yung market.
0: Saka
1: sa,
0: bihira.
1: Yes.
0: Di ba? So, bihira na may ano, chicken shawmai.
1: Sa bahay kami, hindi na kami din nagluluto ng pork mismo. Kasi yung base din sa mga kwento ng mga kapatid nating Muslim is, yung, nakalimutan ko yun, may term yun sila na nabanggit na
0: halal?
1: Yung haram. Sa, bukod dun sa haram, pag nalaman nila na mayroong kang ginamit or something
0: pork.
1: Dun sa banyo pork. So, pwede lang mawala na yung customer mo. Yun yung kaya nag-stick kami talaga dun sa chicken.
0: Ang galing ah, living by example. And mga ka-Rainbow, na-try ko na po to, tama yung ba yung ano, na-try ko na po to, nung binisita ko po sila sa QueerCon. Ayan ha, o, sa mga ano, nagla-like sa page at yung mga ano, nagsusurprise po ako. So, yun, para kasi ako mismo, syempre, hindi ako mag-invite, let's say, dito sa program, kung hindi ko na-try, kasi hindi po ako nagpo-push ng any product talaga ng ano, hindi po ako user, kasi authentic lang tayo, di ba? Pakatotoo, kasi pangalan ko po yung nakataya, di ba? Doon sa partner, and masarap po siya, together with the, ano, chili garlic thing na anong ganyan. Bukod doon sa, ano, shawmai, meron pa?
1: Yung chicken pastil yung sinunod namin na,
0: ayun. Sinabi ko rin sa kanila, hindi ko pa po natikman yung pastil in general. Hindi po yun sa kanila ha, pero never po ako nakakain ng chicken pastil. Ayan. Kasi malayo po, kasi wala naman po sa mga resto nito madalas, di ba? Ang nakikita ko lang po to sa TikTok doon sa mga Manila, mga ganyan. Pero para po tumravel po ako sa Manila at gumastos ng 20 or 10 piso for the pastil, di ba? So yun, nakabote din to.
1: Yes.
0: Oo.
1: Mayroon ang first namin siyang ginawa is yung sa rice mill siya. Tapos, nung ano na namin na gustong iba na nakabote, so doon namin siya ni-start na magbote. Nag-trial muna kami ng mga 3 kilos. Nag-start ako ng 3 kilos, binote ko siya. Hanggang sa umabot na kami ng 10 kilos. Ang nilulog.
0: Wow! Yes, ganda, much. Nakakatuwa. Ako, very happy ako sa mga ano, ka-Rainbow natin na nasasucceed sa business. Lalo na kung talagang gusto nila yung ginagawa nila and lalo na kung totoo sila sa sarili nila. Ayan. Para sa ating mga ka-Rainbow na nakikinig at nanonood na ngayon, ano yung mabibigay niyong advice sa kanila? Ayan.
1: Kung gusto mong magnegosyo, dapat talaga yung is alamin mo muna sa sarili mo mismo kung ito ba talaga 'to. Kasi kami nag-start wala sa plano. So medyo yung nahirapan ng konti, pero ginawa namin siya ng paraan para alamin kung ano ba talaga yung dapat gawin. Yung so dapat dedicated ka, sincere na ito yung gusto mong pasukin. Tsaka hilig mo mismo yung negosyo.
0: Wow. Ikaw naman, Daryl, ano may advice sa kanila?
2: Ma-advise ko sa mga tulad namin, huwag kayong mahiyang lumabas. Diba? Sa panahon kasi ngayon, minsan na-judge tayo na ganito lang tayo, pero hindi nila alam na meron pa tayong ibubuga. Tulad ng pagninegosyo. At the same time, malaman din nila kung sino tayo at kung ano yung mga dinitinda namin. Kasi hindi lang babait or what. Para ma-lessen din yung mga discrimination sa tulad namin. At saka para malaman din nila na malinis at saka maayos ang pagkikisama namin sa mga customer din.
0: Ang ganda nun, no? Ayan. Maraming salamat. Ayan, Daryl at Aga-Aga. Saan nila kayo makikita?
2: Actually, nakalimutan namin magdala ng pastil kasi na-sold out kami sa sitio kahapon.
0: Pwede na maihabol, di ba, mga Rainbow?
2: makikita rin kami sa Ayala Feliz. So, nag-open kami sa
0: ngayon?
2: Ayala Land.
1: Yes. Bagong collaboration namin sa Alagang Ayala Land tsaka Bayanihan.
0: Mm. So, ongoing?
2: Yes po.
1: Okay. Start mall or 16. Nitong ano lang month nag-start. July 16.
0: So, up to?
1: Ano siya? Continuous,
2: continuous
1: naman
2: na. Siya. Parang may concept store doon. And andun yung Agapito.
1: Yung battle.
2: Yung battle okay. Namin.
0: Oo. Ang yes, ganda.
1: Trinay namin siya na ano. Mayroon nag-approach kami na isang kaibigan din na taga part din ng community na bakit din din namin i-try doon.
2: So, sinubukan
1: naman siya na. Yes,
0: ayun. Ang ganda. Ayala, Felix. Anywhere else? Meron pa ba? Paano naman din sila makaka-order? Ayan.
2: Yes, actually, you can message us to Facebook page and Instagram and TikTok. Ang name po ng aming company is Agapito's Homemade Special. Then may mga number po doon. Then actually, you can visit at Quezon City Hall every payday.
0: So, syempre.
2: Payday. Then, makikita kami sa Pop QC o proudly product of Quezon City.
0: Ayan. Maraming salamat, Agapito at Daryl at sa Agapito's Homemade Special. Ayan mga ka-Rainbow, na-inspire ba kayo sa kwento nila? Again, pwede nyo panoorin to replay kung hindi nyo po naabutan or visit their page, di ba? Para maka-order dahil sulit po ang effort nyo. And gaya ng dati, mag-share muna ako na aking natutunan for today, mga nagustuhan ko, no? Gusto ko yung sinabi ni Aga na dapat aralin mo muna. Huwag kayong go ng go, mga ka-Rainbow. Di ba? Huwag padalos-dalos sa decision. Whether it's getting into a relationship or getting into business, dapat sure muna kayo sa ginagawa nyo. And gusto ko rin yung sinabi ni Daryl kanina, at the end of the day, just show up as you are, di ba? Yung para malaman ng tao na, alam mo yon, even as a member of the LGBTQIA+ community, deserving tayo to take up space at kaya natin magnegosyo at mag-news din. O, di ba? Ayan, mga ka-Rainbow, maraming salamat sa mga tumutok. Laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya nyo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, at hanggang sa muli, mga ka-Rainbow. Bye!
1: Thank you.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
20: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
21: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
22: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
21: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
20: Huwag!
23: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
24: Hindi heavy.
25: Tugtugang chill.
18: Suave.
26: Learning from home na hindi boring.
13: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
27: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
29: GIS, your general information station.
18: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
9: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
13: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
13: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
30: Sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
31: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
30: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
2: Kasi maniling ragaan.
30: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa,
4: sino nagturo
3: sa training po kami sa DOST.
4: Sa DOST rin.
30: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Ang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 11.
20: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamaya alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Lones.
1: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa Going Places.
0: Okay, at syempre George, ikaw na magpaliwanag. Alam mo,
1: Alam
0: mo yung aking boses ngayon. At saka, baka mamaya bigla na naman akong pasensya na pag bigla ako umuubo-ubo dito.
1: Medyo umuubo pa si Van.
0: Pangatlong araw na ata itong mga pag-ubo-ubo ko na ito.
1: Tsaka kaya yan.
0: Sipon ko eh. Kaya,
1: more water. No? Uh-huh. Siguro maligamgam ayan, na tubig.
0: Oo nga, pero ito hindi maligamgam yung tubig ko.
1: Tap water.
0: Oo.
1: Basta hindi malamig na tubig.
0: Oo, wag lang malamig. Wag malamig.
1: So,
0: okay.
1: Siyempre, Ven, ito yung programa natin ay yung isa sa mga layunin po nito ay makatulong po tayo sa pag... paglalakbay, pamamasyal po ng ating mga kababayan dahil sinasabi po ng mga eksperto na ang pamamasyal po ay talagang maganda o mabuti po sa ating kalusugan lalo na sa ating mental health at alam po natin galing po sa mga eksperto sa World Health Organization na medyo dumarami ang mga tao kabilang ang mga Pilipino na nagkakaroon po ng mga problema sa mental health at yun po yung isa sa mga challenge na sana po ay matugunan ng ating programa kung tayo po ay makakapaglakbay, makakapamasyal sa mga nagagandahang lugar sa Pilipinas. Sa napakarami naman Ven talaga
0: yes.
1: ng mga magagandang lugar sa buong Pilipinas.
0: Oo.
1: Kaya sabi nga ng mga psychologists, ng mga expert, pag nakakapamasyal ka sa mga magagandang lugar, tsaka yung parang iba-iba no, ng mga magagandang lugar, ito ay nakakagaan sa ating kalooban, nakakabawas po sa ating stress level at ibig sabihin po ay gumaganda yung ating kalusugan kapag tayo po ay nakakapamasyal po sa mga magagandang lugar sa Pilipinas o kahit sa mga malapit na mga ibang bansa dito sa Pilipinas.
0: Oh, actually hindi lang mental pati physical, di ba? Kasi syempre pag naglalakad ka, di ba?
1: Na-exercise
0: ka, di ba? So, ayan, physical at mental ay natutulungan
1: health,
0: tayo
1: diba?
0: Ng ating pagre-relax at pamamasyal. Kasi ang dami nang may problema daw ngayon, 'di ba, sa mental health.
1: Diba? Lalo na 'yung ating ding mga yung ating mga kabataan na medyo nagkakaroon po ng hindi magandang impluwensya sa mga online content natin. So kailangan po nating kumbaga isama sila ng pamilya sa mga paglalakbay para mas gumaan-gaan ang kanilang pakiramdam.
0: At
1: maliban diyan, Ven, ay syempre malaki ang tulong ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Dahil siguro sa ating gross domestic product, sa GDP value natin ay nasa mga 10% ang ambag ng sektor ng turismo sa ating ekonomiya at nasa humigit kumulang 7 milyon na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo. So ang dami, Ven, to be exact, parang 7.7 million ang mga Pilipino na nabigyan ng trabaho dahil sa sektor ng turismo.
0: So, okay, sige, tuloy mo lang,
1: kita,
0: George.
1: Malaki ang kita ng ating turismo sa ng ating ekonomiya mula po sa sektor ng turismo. Kaya yan po sana makatulong yung ating pag-feature sa mga magagandang lugar sa Pilipinas dito sa ating programa para mabisita po natin Ang daming pa kami dito ni Ven medyo marami-rami na rin po yung mga lugar na anong aming napunta sa Pilipinas pero mas marami pa ang hindi namin napupuntahan, 'di ba?
0: Oo nga.
1: Oo, na dapat talagang mapuntahan po natin Yung isa po yung ating sa bucket list, yung Batanes.
0: Malapit na tayong pumunta dyan, George. Kasi meron na nag-iimbita sa atin doon.
1: Oo, sa Batanes na, at medyo challenging namin yung paglapag ng aeroplano doon. Lalo na kapag panahon ng habagat, Dahil parang baka A to A, di ba? Kaya dapat,
0: best talaga March, April, May.
1: Yung summer talaga, Dahil ito yung
0: pinakamagandang
1: panahon kung kailan ay, kumbaga, malamang ay makakalapag ang aeroplano, di ba? Na okay ang visibility sa runway ng airport dyan sa Batanes. At syempre may tayo doon, may estasyon tayo sa Batanes Radio Pilipinas Batanes. So may magtutour sa amin doon at saka may homestay din doon sa Batanes. So yan yung isa sa mga dapat puntahan po natin. Ven, para mas maraming mga Pilipino ang makapaglakbay sa iba't ibang magagandang lugar sa Pilipinas, naglunsad ang Department of Tourism ng Discover More to Love campaign sa buong Pilipinas.
0: Discover more to love
1: campaign dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, parang Discoverin natin yung mas marami pang magagandang lugar na mamamahalin natin sa Pilipinas. So, Discover More to Love campaign ng Department of Tourism. Dito sa campaign na ito, Ven, ay 3,000, mahigit sa 3,000 na mga travel deals from tourism partners ang inulunsad ng Department of Tourism. Ang mga deal na ito ay kabila ang mga hotel, ang mga tour operator, at saka yung mga aeroplano, yung mga airline company na po pwede pong makuha mula po sa website ng Department of Tourism. So meron silang 70 na participating hotels and resorts at nagbibigay ven ng discount. Ito yung isa sa pinakamaganda, no?
0: Ano
1: may diskwento na hanggang 70%. Wow! Oh. 70% discount. At ang mga traveler ay po pwedeng pumili po mula sa 250 na mga travel deals mula sa iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas at iba't ibang mga discounted na airfare. Siyempre mula po sa Philippine Airlines, sa Cebu Pacific, sa AirAsia at sa AirAsia Move at saka sa Klook na online platform. So yung diskwento ng mga travel deal na makukuha natin dito sa website ng Department of Tourism sa www.dot.gov.ph, ano? At ito pinaganda, no, Ven, improved na DOT website ay ang mga diskwento po dito ay umaabot sa 70% sa mga hotel, sa mga resort, sa mga airline ticket. So up to 70%, pumunta lamang po sa website ng Department of Tourism, ano? So may mga partner airline companies sila kabilang yung itong mga leading airline companies in the Philippines. At ito, kabilang dito sa partner ng DOT, ang Hotel Sales and Marketing Association o ang HSMA na event. Diba, palang dalawang beses tayo na nag-cover ng kanilang event. Itong HSMA. Nung sila nag-cover ng annual event. At saka may mga patimpala competition sa mga best hotel, best resort. So, pinuntahan namin ni Venya, no, sa mga nakalipas ng dalawang taon.
0: Oo nga.
1: Itong HSMA.
0: Oo.
1: Kaya lamang, maraming pa raffle dito pero wala kaming napanalunan ni Ven.
0: Oo nga. Ba't hindi tayo sinuswerte sa mga ganyan?
1: Maswerte. Iba ang swerte natin, Ven.
0: Oo. Ano? Ikaw, anong swerte mo, George?
1: Kagandahang loob. Oo. At yun, syempre, yung ano, enjoy lang tayo, diba? Na kahit na hindi tayo nananalo sa mga raffle na yan.
0: Oo nga
1: eh. At nakakatulong tayo.
0: Oo, pero minsan yung may nabigyan tayo, parang payong.
1: May payong at saka may mga bag.
0: Oo, payong, no?
1: Oo, bag.
0: Yung mga parang mga consolation mga prizes.
1: At saka may mga voucher din at event, ano?
0: Oo, yata.
1: Sa restaurant. Oo,
0: nakalimutan ko na eh.
1: Na may mga discount. Na may mga
0: so, kailan
1: discount.
0: Yun yung ano ulit
1: parang,
0: nila?
1: Every year yung event eh.
0: Parang bandang November yun eh.
1: O November or September.
0: Oo, basta nasa bear.
1: Bear month.
0: Oo, mga
1: bear months
0: na yun.
1: Hotel, sales, and Marketing Association,
0: oh.
1: yung kanilang event.
0: Ayan.
1: So, ang mga kabilang sa mga ino-offer ng DOT, kasama ang mga partner ng DOT po, ano, itong mga curated tourism offering na nakapokus po sa staycation, sa wellness, napaka-importante din, wellness, di ba?
0: Oo.
1: Pagkain, at saka nature, at ito po ay humihimok sa mga Pilipino na diskubrihin pa ang mga malalapit na mga attraction habang sinusuportahan ang local enterprises at saka ang mga komunidad po natin. Kasi syempre, ang ating mga may-ari po, no, marami sa mga may-ari po ng ating mga resort, ng ating mga hotel po ay mga Pilipino din. At karamihan sa kanilang mga manggagawa ay mga Pilipino. Kaya pag tinatangkilik natin yung ang mga hotel, ang mga resort, di ba, yung mga beach, ang mga pagkain, di ba, ay tsaka yung pag wellness man yung masahe, yung mga holistic massage, yung mga therapeutic na mga massage, 'di ba, no? At tsaka kahit yung pampaganda yung facial, 'di ba? Malinis lang, no? Pangtanggal ng mga blackheads at tsaka ng mga whiteheads, ayan. Ay malaki ang tulong po natin sa sektor ng turismo at tsaka sa mga kapwa Pilipino po natin. Kaya ang hinikay po ng Department of Tourism ang mga kapwa Pilipino talaga e-explore at saka i-take advantage ang mga travel offer na ito ng Department of Tourism kasama ang mga tourism partner nila, yung mga airline company, ang mga hotel at saka yung mga resort, ano, at saka yung mga Filipino food product producer po natin, sabi ng ating Secretary ng Department of Tourism, si Secretary Angara Mathai. So more opportunities to travel kasi more than 3,000 travel deals, Ven, ang po pwedeng makuha at mabook po natin. So ang website ay www.tourism.com www.gov.ph.
0: Ayun. So paano pag ano dyan, George, pag-participate?
1: Oo. Pumunta ka lang dito sa website na www.tourism.gov.ph.
0: So,
1: andun na, may mga icon doon ng mga travel offer, yung mga travel package.
0: Tapos?
1: No? At doon, kung anong gusto mo, kung saan hotel ka gusto mag-staycation,
0: okay,
1: kung saan beach ka po pwede
0: pumunta. So, pupunta ka lang doon sa kanilang ano, website.
1: Okay. Then, tama. So, okay, dito, ayan, may mga exclusive staycation deal, may bundled travel mm-hmm experiences, mm-hmm, may dining at saka attraction credit. So, ibig sabihin talagang yung pagpunta mo sa mga restaurant.
0: So, dyan sila makakakuha ng mga diskwento.
1: Oo, mga diskwento at saka okay mga travel package.
0: Ano yun?
1: Package.
0: Nakalagay ba dyan, George, na pag, for example, nag-book ka sa hotel, agad-agad meron ka ng diskwento na makukuha?
1: Yes, oo. Direct to booking options.
0: Okay.
1: Dito sa www.tourism.gov.ph.
0: Okay.
1: So, more than 3,000 deals hanggang November. November 2026, ano? No?
0: Okay.
1: Kasi from July, nagsimula nung July 20.
0: Ah, July pa.
1: O hanggang November. Kasi ito yung
0: okay
1: itinuturing natin na lean period.
0: Okay.
1: Kaya talagang
0: kaya dyan sila talaga nag-ano.
1: Nag-offer ng mga discount, mga diskwento para mas mahikayat. Kasi syempre pag medyo hindi ganoon kaganda ang panahon, medyo hindi ganoon ka-attractive ang pamamasyal.
0: At saka diba? katulad niyan, baha-baha, magta-travel ka ba?
1: Magta-travel ka, diba?
0: Pero kasi then, diba, yung pagkuha, hindi naman actually, doon mo mismo ang date na yung gagamitin, di ba?
1: Hanggang November pa naman.
0: Kunwari kung kumuha ka nung July. Kaya lang, syempre, yung November, medyo umuulan-ulan pa rin yun, di ba?
1: Oo, hanggang November, umuulan-ulan.
0: Pero
1: hanggang
0: ano
1: December
0: ba yan, hindi ba yan na-extend ng halimbawa hanggang next year, ganon?
1: So far, hanggang
0: meron na ba siya talagang date na
1: hanggang November siya, pero okay, baka naman pag, syempre, dahil ito nga, no, parang halos isang buwang habagat,
0: katulad
1: baka i-extend
0: yan, diba
1: naman, ano? Ang mga offering, travel offering na ito ng Department of Tourism.
0: Mm-mm.
1: Dahil sa, syempre, ito parang, usually kasi yung habagat natin doon, isang linggo, at most dalawang linggo, pero ito umabot ng tatlong linggo.
0: Kaya
1: dapat i-extend. Itong travel offers, package offers.
0: Siguro pwede naman yun, di ba?
1: Pwede naman. Tingnan po natin sa website.
0: Force majeure, sabi nga nila.
1: Force majeure, na out of control naman.
0: Yes, hindi natin kontrolado yung nangyayari.
1: Yung mga nangyayari naman, di ba? So, okay yun. Ano? Hanggang, so, ito maganda para mas lumakas ang turismo ng Pilipinas kapag lean period. Kasi syempre, pag peak period yan, peak season ng bear month hanggang at saka summer,
0: mm-hmm,
1: from actually peak period din ng actually event September, no? Hanggang
0: peak ba yun?
1: May
0: pag September.
1: Oo, medyo
0: usually November.
1: November. November
0: hanggang December
1: May.
0: Na yan.
1: Hanggang summer event.
0: Hanggang
1: diba?
0: Summer.
1: November, January, February, March, April,
0: yes,
1: May. So mga 7 months ang peak season.
0: Mm-hmm.
1: So talagang malakas ang ano dyan, yung sales natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag siyempre from June, hindi pa naman masyadong maulan ang June.
0: Uh-huh.
1: So July to November, ito nga yung lean season natin na ito ang plano, balak po ng Department of Tourism na palakasin talaga na,
0: mm-hmm,
1: na kahit hindi ganun kaganda ang panahon, kung manageable naman, ay pwede pa rin maglakbay. Pwede pa rin mamasyal. Diba?
0: Tama.
1: Kasi dito, habang malala, ano, medyo malala ang habagat sa Metro Manila at saka sa Soluzon, sa Panay Islands, sa Visayas, umaaraw.
0: Oo nga eh, sa ibang lugar daw.
1: Saka sa Mindanao.
0: Oo, kasi hindi nga magkakasabay, di ba?
1: Mabuti naman, hindi sabay-sabay, di ba? Kasi kung buong bansa, na mas mahirap, Ben, di ba?
0: So, kung yung mga, yung mga schedule nila, kunwari dito sa Luzon, hindi pwede dahil may habagat. Pwedeng go ka naman sa Visayas or sa Mindanao.
1: Oo. Mm-mm. Kasi nung pangatlong linggo ng habagat, ako ay nasa Iloilo.
0: Oo.
1: Kaya yun,
0: mainit doon
1: parang summer.
0: Oo.
1: At umuulan pa, bugso-bugso lang tayo. After 30 minutes, tumitigil din ang ulan.
0: Mm.
1: Kaya parang summer doon sa Visayas nung third week ng itong hawa ng habagat, mm-hmm, di ba? Ano kaya? Pero pagbalik ko dito sa Manila, naku, mabuti na kalusot ang eroplano. Dahil 'di ba noong Lunes, Sobrang lakas ng ulan dito, sir. Visibility from 9 a.m. To 2 p.m. at a vent. Pero lumapag ang aming aeroplano alas 4, alas 5 ng hapon. Kaya tumila na yung ulan vent. Pero paglapag ng ano aeroplano sa runway, ayun, biglang buhos ang lakas ng ulan.
0: Ayun, oo.
1: Pero
0: o
1: nakaano sa runway na
0: yung aeroplano. At least
1: Nakalusot, ano?
0: Nakalusot,
1: oo. At saka, ayun, sumakay ng MRT. Walang baha sa MRT. Kaya ayun.
0: Nakarating din.
1: Talagang aga kong naka-away, diba? Talagang pinagpala. Maraming salamat.
0: Oo, ano? Talagang pinagpala ka, George. Oo. Kahit na sa gitna ng mga, ano, ha, ng mga bagyo.
1: Oo, kasi sabi nga nila, ang kapatid ko, sabi niya, naku, baka malamang madidelay. Oo, habaga, tsaka tropical depression or LPA, ano. Malamang ang flight ay madidelay kasi ang lakas ng habag at saka ng ulan dito sa Manila noong nakaraang Lunes.
0: Mm-mm.
1: Pero yung mabuti naman at tumila kasi hanggang 2 p.m. No, from 2 p.m. onwards, medyo tumila na yung pag-ulan dito sa Metro Manila.
0: Mm-mm.
1: Nung dumating ako. Pero habang naghihintay ako ng aking Grab papuntang MRT, ang lakas ng ulan vent, talagang parang zero visibility din sa airport talaga.
0: Mm-mm.
1: Pero mabuti tumila din naman.
0: Ayun.
1: Nung pagdating ng ano, medyo maswerte ako sa mga oras na iyon. Kasi pagdating ng Grab car ko, ay tumila ang ulan.
0: O, kita mo?
1: Oo.
0: Talagang swerte ka talaga, George.
1: Oo, hanggang nakarating ko sa MRT, may ambon-ambon na lamang, diba? At mabuti at ang MRT, kasi minsan, alam mo, Van, may pagkakataon din na binaha din yung MRT eh.
0: Mga yung ibang station lang siguro,
1: yung ibang
0: George.
1: Hindi naman yung buong MRT.
0: Kasi siguro, may mga mabababa na lugar eh, na mga station.
1: At saka parang medyo nagkakaroon din, Van, ng problem yung sa flood control dun sa, like for example, sa parang sa ilalim ng lupa kasi may mga flood control yan kasi sa pag sa subway parang subway siya 'di ba yung Bonifia.
0: Alam mo George, hindi lang yung mga flood hindi lang yung flood eh ang, mm-hmm. ang problema natin yung mga basura.
1: Ah, tama.
0: Talagang pag tinignan mo talagang yung mga basura din yung isa sa mga nagiging problema. Malaking problema din yung mga flood control project natin. Pero may mga lugar din kasi na meron namang maayos na flood control. Pero dahil sa daming ano mga basura, 'di ba, na pumupunta doon eh. Doon sa mga dapat na dadaluyan ng mga tubig.
1: Yung mga kanal, yung
0: hindi makadaloy ng maayos
1: hindi
0: yung tubig. Dahil nga, nakita mo, yung sa Paranaque ba yun?
1: Paranaque ba yun? Ang Pasay ba yun? Diba?
0: Kasi isang mahaba yun eh. Isang mahaba yun na siguro from Pasay to Paranaque ba yun?
1: Then almost 10,000 tons of garbage.
0: Yes, biro mo
1: so
0: yan.
1: So 10,000, yung 1 ton is 1,000 kilograms.
0: Yes.
1: So pag 10,000, that's 100,000 kilograms.
0: Oh. 100,000 kilo?
1: Yes.
0: Oh my God. At tingnan mo naman, di ba, sa ilang araw na pag-ulan, ganun. Oo, kaya saan natin dapat isisi yung dami ng basura na yon? O, di ba, sino ba ang naglalagay ng mga basura? O, di ba? Hindi rin nagiging maganda nga yan sa lalo na kung turismo din yung pag-uusapan natin, di ba, George?
1: Yes.
0: Oo, kasi nakikita yung mga ganon. Napapabalita. Alam mo, nakita na naman tayo doon sa mga international network, yung mga stations. Nakita na naman yung ganon, karami ng mga basura na naging ano rin ng pagbaha.
1: Sa Paranaque nga, Ven, ano?
0: Paranaque, actually.
1: Mahigit sa 200 truckloads ng garbage.
0: Yun.
1: From the Redemptorist Water Channel sa Baclaran.
0: Yan. Oo. Kaya, nako. Di ba, sinabi rin na ating ano ngayon na mukhang nagkakaroon tayo ngayon ng crisis dito sa mga basura
1: sa
0: na ito.
1: Collection. Yung garbage disposal.
0: Garbage disposal, hindi yung collection. Kasi siguro kinukolekta, pero alam mo, yung mga nandun malapit sa mga bandang ilog, mga estero, at hindi lang yung mga malapit sa ilog at estero, mismong, di ba may mga CCTV ngayon na nakakakita na yung mga nakatira dyan sa mga ano kung saan-saan na lang din tinatapon yung mga basura nila. Oo, di ba? Meron naman tayo. Ewan ko, paano ba pinapagana, George, yung ano, yung tawag dito, yung pagpili ng mga basura.
1: Yung waste segregation.
0: Waste segregation natin.
1: Oo, kaya
0: diba?
1: Dapat yung mga basura natin, meron tatlong klase yan. Mm. Diba? Yung biodegradable, non-biodegradable, tsaka yung reusable or recyclable. Diba?
0: Uh-huh.
1: Kaya dapat tama ang pagtapon din natin. Diba?
0: Tsaka number one siguro, George, yung solution, yung dapat kahit mas maraming mga malalaking basurahan na pwede pagtapunan ng basura ng mga tao, mas maganda, di ba? Maglagay tayo ng mga ganun sa mga barangay natin.
1: Oo.
0: Kasi yung mga iba, wala silang mapagtapunan ng mga basura. Minsan yung mga nagko-collecta, hindi naman nagpumupunta, di ba? Yung mga basurero natin. Ilang beses ba't pumupunta yung mga basurero natin?
1: Sa amin yun, sa probinsya, every Sunday.
0: Ah, weekly lang?
1: Weekly, once a week, every Sunday.
0: Once a week lang?
1: Oh, once a week lang.
0: OMG, and dito naman sa QC, alam ko eh, every day meron.
1: Ah, so every day?
0: Oh, every day. Minsan merong araw na hindi nakakapunta, pero madalas, every day.
1: Oh, oh.
0: Kaya ang gagawin mo lang, ay isegregate mo lang yung mga basura mo. Kaya lang, hindi ko lang alam, pagdating dun sa, sa truck, kung segregated din ba? Kasi sa ibang mga lugar, yung mga truck, may mga segregation
1: dapat,
0: din sila.
1: Dapat, talaga.
0: May mga segregation din ng mga basura eh. So, yun, yung kung pagdating dun sa, kunwari, kung saan man yung dinadala yung basura, nakasegregate na yung mga recyclable, yung mga pwede pa nating ipunin, di ba, o gawa ng paraan, di ba, o yun nga, i-recycle, di ba? Eh, dito sa atin, sana ganon yung ating maisip, kasi ito talaga yung lagi nating nagiging problema na, George.
1: Oo, paulit-ulit na lang, di ba, parang silang plaka tuwing habaga, taon-taon. Pag malakas ang ulan dyan sa Rojas Boulevard, Ven, di ba, sa Manila Bay, talagang tambak ang basura talaga.
0: Oo.
1: Parang hindi natututo tayo talaga sa ganitong sistema na napakasimpleng bagay, di ba, yung tamang pagtapon ng basura.
0: Ayun
1: hindi
0: na
1: pa magawa.
0: Tapos yung siguro yun nga, pakita natin dun sa mga ano tao, yung mga pagbibigay ng dapat na information, di ba?
1: Oo.
0: Dissemination na, ito talaga. Kasi naalala ko noon si... yung si DOH, yung Yossi Kadiri, at saka yung sa mga fireworks.
1: Si Secretary Flavier.
0: Si Secretary Flavier, di ba? Pinapakita niya yung worst case scenario eh. Ito, mangyayari. Pag ito, hindi nyo itinigil yan, ito mangyayari. Kasi putol lang kamay mo, yung lungs mo, ganito, di ba? So, nabawasan eh, di ba? Habang tumatagal, lalo na yung mga pagpapaputok, nabawasan yung, ano.
1: Insidente.
0: Yung insidente, at saka yung dami na nagpapaputok, di ba? So, feeling ko, baka kailangan din natin yung mga ganung
1: mas aggressive pang information campaign.
0: Oo, information campaign, yung info dissemination, di ba? Baka mas kailangan pa natin yun. Tapos, ano pa ba? Yung mga batas natin, dapat siguro,
1: i-implement, ipatupad talaga.
0: Nang matindi.
1: Oo.
0: Para sa akin, siguro dapat mas dagdagan natin yung tindi ng pagpapatupad. Hindi, di ba? Kasi pag halimbawa, ang ano mo lang, ang babayaran mo lang, 100 pesos, and dali-dali naman ano, di ba? O bayaran ko na lang, kung may problema ako dyan, di mo nga ganun-ganun.
1: Alam ko, Ven, sa Marikina, kapag maling araw mo inilabas ang basura mo, ang laki ng penalty.
0: In fairness,
1: 2,000 piso.
0: Oh, in fairness, naman talaga sa ano
1: sa Marikina. Ang sobrang linis ng mga kalsada.
0: Ngayon nakikita mo malinis na, walang mga nakaano na basura sa labas.
1: Basura,
0: o kasi nga malaki nga, yun nga yung isa nating dapat na, 'di ba, gawin. Kung katulad niyo sa Marikina, okay, so magbayad ka na magkano?
1: 2,000
0: o biro mo, ilalabas mo lang yung nang tama yung basura mo.
1: Nang tamang basura sa araw, kung kailan naka-schedule.
0: Oo. At syempre, yung talagang totoong implementasyon.
1: Oo.
0: Kasi, ang dami nating batas, pero kung wala namang, hindi naman na-i-implement ng tama, di ba? Eh, wala rin. Hindi rin susundin yun, di ba? To think na sinasabi nga natin ngayon na meron tayong crisis ngayon sa mga sa basura, di ba? So, ito dapat talaga yung gawan natin ng paraan. Kasi, malaking epekto to, 'di ba, George? Mm-hmm. Kahit sa ang aspect sa turismo, economy, 'di ba? Ang daming nagagawang
1: hindi lalo sa buhay, sa kalusugan,
0: kasi, diba, health.
1: Pag maraming basura, maraming daga.
0: Tama.
1: Maraming ng leptospirosis, 'di ba?
0: Yes, kaya ngayon ang daming nando sa San Lazaro ngayon dahil doon sa leptospirosis, 'di ba? Kasi hindi mo naman talaga maiiwasan. Okay,
1: na
0: pwede ka. Hindi, pwede ka umiwas sa baha, sa labas.
1: Sa
0: paano kung nasa loob na yung baha?
1: Oo.
0: Oh, 'di ba? Nasa bahay mo na yung baha.
1: Pag pumasok na yung baha sa bahay.
0: Oo. So wala ka na talagang
1: magagawa. Eh, kung wala kang second floor, 'di ba? Nakaakyatan, 'di ba?
0: Oo. Kaya
1: at, yun nga lang, 'di ba, yung kung yung bota hanggang tuhod lang naman. Tapos hanggang bewang ang baha.
0: Kaya hanggang hita, hanggang tuhod lang 'yung ano mo.
1: At saka sana wala kang sugat, 'di ba? Pero kahit na wala kang sugat, para
0: kahit
1: sure,
0: na,
1: dapat humingi ka ng prophylaxis sa health clinic, barangay health clinic,
0: mm-hmm. 'no?
1: Kasi libre naman itong binibigay.
0: Pero George, may ano diyan pala, paalala.
1: Si
0: Health Secretary, bagong Health Secretary Mercado, sabi niya, kahit mayroong ganyan, anong
1: prophylaxis
0: dapat pumunta muna sa doktor para malaman talaga kung kailangan ka ng uminom.
1: Oo. At saka itong prophylaxis kasi, Ven, po pwedeng before or after ka lumusong sa baha, po pwedeng inumin, di ba? Depende. Saka may...
0: Ano na, Doxy?
1: Dr. Mercado.
0: And then yung pangalan nung ano pina ano pangalan ng pinapainom,
1: Doxycycline.
0: Celine, Doxycycline. Oo. Oo. So kailangan ano ka muna, magtanong ka muna kung kailangan na ba, kasi ano ba incubation period niya?
1: Parang within 24 to 72 hours, no?
0: No, hindi eh. May parang days eh.
1: Ah, pwede ba 1 to 3 days?
0: Hindi ako sure. Pero kasi may incubation period siya. So, hindi mo alam kung ano. Pero, hindi naman din natin sigurado kung meron nga tayo o wala, di ba?
1: At saka, kung wala kang leptospirosis at saka uminom ka ng doxycycline, kaya may side effect ba yun?
0: Yan ang hindi natin alam. Pero parang may dosage. Parang so may dosage na sinasabi sila na pagka wala ka namang sugat or mga ganun-ganun, parang ito lang kailangan mong inumin, ganyan. So, yan, ang dami talagang nagiging problema natin dahil nga dito sa mga basura na to. Naku, talagang... Diba, George?
1: Ang sabi
0: talagang
1: ng
0: since time immemorial.
1: Nga,
0: tignan mo. Nakikita ko doon sa TV, sa kabila.
1: Kung ano ang itinapon natin ay babalik talaga sa atin. Lalong-lalo na ang basura.
0: Kasi tingnan mo yung mga pumping station, diba? Eh, kung may basura, talagang...
1: Paano
0: mo yun papaganahin? Nakakainis pa dyan. Ninanakaw pa yung mga kable doon sa mga pumping station. Di ba nakakainis yung ganon?
1: Talagang. At saka isipin natin yung pangkalahatan, di ba, na epekto nito sa ating mga kapitbahay, sa ating pamayanan, di ba? Hindi lang yung ating sariling kikita tayo, kukita ka kayo, hindi naman sa tamang paraan. At saka marami pang maaapektuhan, di ba, pag bumaha, di ba? Ven, dito sa ating research, ang incubation period ng leptospirosis ay typically mula 5 araw hanggang 14 araw.
0: Yan, 5 days to 14 days. Yung incubation period niya talaga.
1: Pero ang overall window niya ay 2 to 30 days, ano?
0: Medyo mahaba nga incubation period, kaya hindi mo alam, kala mo wala kang sakit, di ba? Kala mo hindi ka infected, pero yun meron na pala. So medyo mahaba yung kanyang incubation period. Kaya dapat po talaga mag-ingat. Number one po talaga yung inyong basura. Kasi kami kahit paano, nagsisegregate din kami dito. Yun nga lang, ang tanong ko lang nga sa sarili ko, pag ibinigay ko na ba dun sa mga nasa truck, nasi-segregate din ba? So, yan yung tanong natin sa QC. Kasi kami, sumusunod naman kami doon sa segregation. Ang ano natin, pagdating ba dyan sa mga truck na yan na dadali natin sa mga landfill natin, segregated din ba? Although maganda ngayon dito sa QC, no? May mga isa pa pa, George, yung mga incentive sa pagbibigay na, pag-iipon natin ng mga basura.
1: May pera sa basura.
0: Yan, kasi dito sa QC, di ba, meron silang ganyan na may mga ipapalit sa'yo na mga grocery items kapag meron kang mga ilalagay na mga plastic bottles, mga ganon, or yung mga hindi biodegradable,
1: non-biodegradable,
0: tapos yung mga recyclable.
1: Ilalagay
0: mo siya doon sa may kapalit na cash.
1: Hindi
0: cash ata, parang grocery items lang.
1: Pero mas okay na yun,
0: malaking yun, tulong.
1: Kasi pagkain, hindi ka nabibili ng grocery mo.
0: At saka hindi lang pagkain, kuwari sabon. Kailangan mo ng sabon na para hindi ka na bumili.
1: Panghugas ng pinggan.
0: Di ba, hindi? Kaya nga siguro pwede nating itong palawakin di ba? Sa mga halimbawa, ang mga tao laging nasa mall. O di ba, maglagay tayo diyan ng mga ganon para ma-entice naman natin yung mga tao, di ba? Na ito lang pala, magdadala lang pala ako ng 10 bote, may kapalit na ako di ba? Yung mga ganun. So, marami pa talaga. At ang pinaka, ito ewan ko, pero malaking usapin din yung tinatawag nilang waste to energy, di ba? Yung WTE na yan, yung waste to energy na, kumbaga ito, ewan ko sa pagkakaalam ko, na spearhead ito, na umpisahan ito ng bansang Sweden. Na ngayon, ang dami-dami na nilang naiilawan dahil lang dun sa basura. 250,000 households,
1: wow.
0: George. Ewan ko lang ngayon, baka nadagdagan na. Ha? Yun nga lang kasi nagkaroon sila, tayo dito sa atin, parang ayaw nila nung gano'n. Kasi di ba gagamit ka ng incinerator eh.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Pero Ven, parang may plano na yata yung ating pamahalaan na magtayo ng waste to energy facilities, di ba? Kung hindi ngayong taon, baka sa susunod na taon, tsaka yung pangunahing ahensya po dito, yung Department of Energy natin,
0: yes,
1: yung DOE.
0: Oo.
1: Kaya, syempre, may mga pagtutol siguro dahil kung gagamit ng incinerator.
0: Oo. Actually, ito yung isa sa mga tinututulan naman ng mga environmentalists natin. Mm-hmm. Ano? Sabi nila, makakasama daw sa environment. Oh. Pero ang alam ko, hindi ko panaano yung detalye, no? Pero alam ko yung sa Sweden, parang na-resolve na nila yun eh. Kung ano yung magiging problema dyan sa incinerator na yan, George. So, ngayon, yun nga sinasabi natin, mga 250,000 households. Baka nga nadagdagan na yan. Tapos walang natitira sa kanilang landfill,
1: wow,
0: na basura. Kung meron man mga 1% na lang nung basura.
1: Insignificant na.
0: At ito yung pinakaano dyan, George. Kapag ka nakulangan sila ng basura, nag-iimporta pa sila. Oh, totoo yun. Para sa kanilang incinerator.
1: So, ini-import na ang basura pala.
0: Oo, ini-importa
1: pa
0: nila.
1: At saka, ibig sabihin ay may exporter na kumikita.
0: Oo, totoo yun. May kumikita na nag-export ng mga... Baka tayo, pwede tayo mag-export ng mga basura. Pero kasi napakalayo nga ng Sweden, galing sa Pilipinas, no? Kaya medyo nahirapan tayo. Ewan ko lang kung pwede.
1: Yung transportation, logistics,
0: pwede. Kikita ba tayo doon? Ganon.
1: Eh, kahit ang break-even, basta mabawasan ang basura
0: sa
1: Pilipinas.
0: Eh, kasi yun lang,
1: diba,
0: naman ang problema natin, di ba?
1: At saka kung ano sana ang best practices doon sa Sweden, sa usapin po ng waste to energy, kung po natin, ano din, magigawing modelo kung na-resolve na yung problema sa incinerator.
0: O biro mo, tas nakakatulong din tong Sweden sa mga ibang bansa na iniimporta nila ng basura.
1: Na binibigyan nila lang, ng basura.
0: Kasi marami nga talaga ding ano dyan, George, issues eh. Well, syempre pagdating dito sa atin, maaalagaan ba natin yung environment natin? Pag tayo nagkaroon ng incinerator, paano ba yung mga gagawin? E di, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga experts, di ba?
1: Like,
0: na hindi tayo masyadong maapektuhan. At eventually kung

0: Aralan.
1: Aralan din.
0: At saka syempre hanapan ng kasagutan at ng resolusyon. Ano? Kasi kung baka meron naman paraan para ma-resolve ba itong problema sa incinerator na masamang epekto sa kapiligiran.
1: Yun nga yung incinerator. Kasi, pero George, kung halimbawa, ang problema mo, eh kasi di ba yung kuryente naman natin, yung electricity na ginagamit, ano ba yung mga fossil fuel din, di ba? Mga ganun ba? Na dinadala dun sa... ano natin, makakatipid din tayo sa paggamit nung sa electric na ano, kasi ito diretso to sa kanilang ano planta eh. Mm-hmm. Yung mga WTE plants nila eh. Syempre from WTE plants, diretso dun sa kung saan man yung mga paggagamitan nun, di ba? Makakatipid tayo sa kuryente na ano. Sa kuryente,
0: palagi naka yellow alert sa Visayas.
1: O, di ba? Makakaiwas tayo sa ganun. Kaya marami naman talagang pwedeng gawin.
0: Oo, yan lang so may
1: talagang,
0: pros, may cons.
1: May pros and cons.
0: Pero kung mas matibang ang pros or yung positive effects nito, edi pwede siyang i-adapt.
1: Yes, pwedeng pag-aralan.
0: Pag-aralan, tsaka yun nga, tingnan natin ang pros and cons kasi kung anong mas matibang.
1: Naman, kasi hindi rin naman lahat siguro pwede. Like for example, naging okay sa Sweden, baka hindi naman pwede rito. Katulad nung sinasabi rin ng Fiji Island, di ba? Okay sa inyo yan, pero sa amin, parang may mga ganun eh, di ba? So may mga issue din sila na
0: kasi tungkol dyan sa mga waste-to-energy na yan. So, dapat i-adapt din talaga sa locality itong waste-to-energy program.
1: Totoo yun. Sa mga local, ano din. Tsaka, saka sa kabuuan din natin, ano, ng ating bansa. So, yan lahat talaga yan yung nagko-contribute, George.
0: Maraming
1: factors talaga na nagko-contribute.
0: Pero yung pinakasi, yung pinahawak natin, kontrolado natin yung tamang pagdapo ng basura.
1: Yan, ang number one muna.
0: Talagang kayang-kayang gawin natin yan.
1: Yes.
0: At dapat gawin natin, Ven, di ba?
1: Yes, yan ang unang-una nating dapat na gawin. So, anong maibibigay mo, George, na advice?
0: Dapat talaga sa tamang, tamang basuran, itatapo natin yung mga basuran natin. Ako, pag kunyari, nasa biyahe ako sa bus, sa jeep, di ba? Kahit may basuran yung jeep at saka yung bus, hindi ko siya tinatapon doon kasi hindi ko alam kung saan tinatapon ng mga driver, di ba?
1: Talagang
0: tinatapon ko siya sa bahay kasi may garbage collection sa bahay, di ba? Hanggat kaya, di ba? Or dito sa opisina kasi may waste, materials facility. Kaya kung saan parang sa tingin natin may tamang garbage collection and disposal, doon natin itapon yung mga basura natin. Kasi di ba, minsan kasama mo sa jeep, sa bus, di ba? Walang patumangga, di ba? Yung plastic ng candy.
1: Totoo.
0: Kung saan-saan na lang, yung papel, talagang kung saan-saan itinatapon talaga.
1: Totoo yan.
0: Dapat sa atin din, yung talagang isang bagay na talagang may total control talaga tayo.
1: Mm-hmm. Oo. Kaya, yung mga sisi ng sisi din, tingnan nyo rin yung mga sarili ninyo. Naging part ba kayo? Baka naging part din kayo kung bakit tayo nagkakaroon din ng pagbaha ng ganyan. Yung pagtatapon nyo ng basura, at saka yung mga binoto.
0: Syempre naman, 'di ba, yung binoto kasi dapat honest leaders ang ating binoto.
1: Okay, mga lalo na yung mga nandiyan sa mga local local governments natin kasi sila yung mga unang nakakakita ng mga problema talaga diyan. Anyway, buti na lang dito sa QC meron lahat tayong dito. Actually, maraming mga dito tungkol sa environment Kaya nakakatuwa din. Pero yun na nga, may participation din tayong lahat. Meron din tayong lahat na role para talagang mapaganda natin. Huwag tayong sisi lang.
0: Yes. Dapat may people participation talaga.
1: Okay. So, okay na yon, George.
0: Yes, okay na. At magbibigay daan tayo, Ven, sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan at tayo ay magbabalik pa rin.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo.

0: dapat ninyong malaman.
1: Naggalit sa internet ang fake news
2: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
3: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
4: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, I funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito, semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places at nandito na tayo sa ating part, George.
10: Oo.
9: Na makakasama naman natin.
10: Ang makakasama po natin si Kuya Louie Esteban at ang tungkol po sa Agarwood, ano? Yung ating topic po dito kung paano ba ito ang ating advocacy na puno para sa kalikasan at kabuhayan.
9: Ayan.
10: So, Kuya Louie, magandang umaga at welcome sa ating programang Going Places.
11: Hello, Ate Bin, Kuya George. Good morning sa inyong lahat dyan.
9: Okay.
10: Mabuti naman, Kuya Louie, at nakasama ka namin ngayon. Ano? At,
9: parang kakagising lang, ha?
10: Ilang episode na hindi po natin nakasama si Kuya Louie sa ating palatuntunan, pero mabuti at...
9: kanyang mga pagbabalik.
10: Pagbabalik ni Kuya Louie sa ating palatuntunan.
9: Start na.
10: Start na. Kuya Louie, itong sa Agarwood, di ba? Kasi kayo po yung may-ari po ng Agarwood PH Nursery Plantation at saka Nursery... forestry, di ba? Ano? So, ano ba itong mga benepisyo na po pwede po natin makuha sa pagtatanim ano, ng agarwood at bakit kayo po ay napunta sa itong gawain na ito, ano, activity na ito sa Kuya Louie?
11: Madami pong benepisyo sa unang-una sa atin sa bilang private na planters, businessman, magiging gain yung ating kapaligiran, kalikasan, sa community, makakatulong po tayo sa makakapagbigay ng trabaho.
10: Mm-hmm.
11: And then, sa amin, siyempre, eventually, magkaka-private kami.
10: Mm-hmm.
11: And then, eventually, sa government natin, makakatulong tayo sa mga... magkaka-income din sila sa revenue, sa exporting.
10: Oo, kasi may mga permit, ano, Kuya Louie, kailan may mga permit galing sa Department of Environment and Natural Resources na dapat kunin para itong sa pagkunwari, kahit sa paglilipat lamang, sa pagta-transport ng puno ng agar, di ba, na yung agar wood, di ba? So, kumbaga maraming sektor ang pwedeng magkaroon ng benepisyo sa pagtatanim ng agar wood, di ba? At kumusta naman kasi halos tatlong buwan at tatlong linggo yung habagat natin. So, kumusta ang inyong agar wood plantation dyan sa may probinsya ng sa Laguna ba yan or Batangas?
9: Parang sa Quezon ata.
10: Quezon?
11: Laguna Vista, Quezon po.
10: At Quezon Province, okay.
11: Sa Quezon po, okay.
10: So, kumusta yung ano yung mga puno ng agar po dyan, Kuya Louie, sa inyong plantation?
11: Pagkaganitong tag-ulan, Kuya George, maganda po siya kasi mas nadidiligan.
10: Ah, okay.
11: Mas gustong-gusto ng puno yung bumabagyo.
10: Ah, talaga?
11: So, yes po. Mayroon lang iba na
9: medyo pala yan.
10: Oo. May mga natumba din, Kuya Louie?
11: Hindi naman talagang natumba. Tumambingi lang. Pero,
10: pwedeng iayos?
11: Opo. Eventually, titindig ulit siya ng maganda.
10: Ah.
11: Dahil lang sa hangin. Pero okay yun. Mas gusto niya yun.
10: Ah. Pero nakaka-hold din po ito ng tubig, ano, yung puno ng agar, kasi para makatulong sa, 'di ba, parang mabawasan yung pagbaha sa mga mabababang lugar. Nakakahawak din nga ba ito ng ano, ng tubig itong puno ng agar para hindi masyadong maraming tubig, ano, ang aago sa mga mabababang lugar, Kuya Louie?
11: Oo naman po, nakakatulong po sa pigil ng mga landslide, ganyan.
10: Ah, pati yung landslide, oo, tama.
11: Opo, maganda, nakakatulong po.
10: So talagang may marami venom, tsaka Kuya Louie, ang benepisyo pala ng puno ng agar, kasi 'di ba alam po natin sa ano, sa Baguio at saka sa La Trinidad nagkaroon ng landslide, ano po. Diyan sa inyo po, sa inyong plantation, wala namang landslide na, kasi ilang libong puno ng agar ang nakatanim diyan. So baka malamang walang landslide na nangyari diyan sa inyong plantation, Kuya Louie.
11: Dito po sa amin wala naman. Medyo
9: bundok ba diyan, Kuya Louie? Bundok-bundok ba dyan, yung pinagtataniman?
11: Hindi naman po. Banayad lang.
9: Banayad.
10: Pero medyo may aakitin ka ng konti? Medyo pataas ng konti?
11: Yes po. May aakit ka ng konti. May bababa ng konti. Pero hindi sa yung...
9: may akyat baba pala.
10: Maganda pala, Van, pag bumisi tayo dyan, makaka-exercise tayo.
9: Oo, nako. Baka sumobra naman yung pag-exercise natin.
10: Nako.
9: But anyway,
10: pagpagod, Kuya... pahinga muna.
9: Oo. Kuya Louie, kumusta naman, halimbawa, kung magtatanim ng... kasi, ang ina-advocate dito, George, nila Kuya Louie at ni Kuya Bong, yung... yun nga, yung makakatulong nga, no, sa ating gobyerno, makakatulong din sila sa... ang tawag dito
10: parang
9: sa mga
10: hanap buhay.
9: Oo, pagkakaroon ng hanap buhay ng mga tao. So, Kuya Louie, sa paanong paraan pwedeng makatulong?
11: Siyempre po, sa unang-una sa paglilinis ng plantation, kailangan namin ng ang tulong ng komunidad. Ganun, sa lahat-lahat po, hanggang sa harvest, kailangan namin sila hanggang sa... marami po, yung ring operation po, lahat ng operation.
9: Oo, sa operation pa lang, may mga natutulungan na. Oo.
11: Yes po, madami na po talaga. Marami.
9: Natutulungan. Oh. Tapos, yung mga gustong maki-join, di ba? Yes. Dun sa pagtatanim ng agar wood.
10: Na walang lupa.
9: yung mga walang lupa. Kasi, explain mo nga, Kuya Louie, no? Kasi, di ba, pag nagtanim ka nito, kailangan mo medyo malaki-laki. Tama ba?
11: Hindi naman po. Kahit na konti lang, kahit isang puno lang, limang puno lang, pwede po silang magtanim sa kanilang backyard. O kung wala naman po silang time at halimbawa mga busy sila o ano man yung profession nila na pero gusto nila magka-agarwood, pwede po sila magpatanim sa amin, and then kami na po ang bahala sa lahat-lahat.
9: From
11: planting, yung paglilinis, yung pag-fertilize, hanggang sa pag-harvest at exporting, kami na pong bahala.
10: Wow. Hanggang exporting? So, in-export pala ito ko, Ate Ven, ano? Tsaka Kuya Louie, ito
9: kaya nga malaki
10: agar.
9: Kaya nga malaking kita, George, di ba? Para kang nag-invest dito na within 5 to 7 years,
10: tama.
9: Kikita yung, ano mo, yung magkumagkano lang, parang mga worth ilang thousand lang yun, ano? Pati yung inoculation. Mm-hmm. Pero 100,000 yung kikitain mo after 5 to 7 years. Tama ba, Kuya Louie?
11: Yes po, Ate Ben. Or mas maganda, mas tatagal pa, 7 years hanggang 15 years, mas madami pong makukuha dun sa puno. So, habang tumatagal, mas malaki o mas madami po tayong ma-harvest sa isang puno.
9: Ayun, na pwedeng umabot ng magkano, Kuya Louie? Gulatin mo kami.
11: Yun sa amin pong sa 15 years, naabot po siya ng mga 500,000 po. Ang isang puno.
10: Kalahating milyong piso.
9: Wow, yeah. Diba? Oh. Tapos ang ano mo lang doon, magkano lang yung pinaka, more or less, estimate lang, Kuya Louie, no? magkano lang yung puhunan mo sa pagtatanim?
11: Ang puhunan po talaga sa pagtatanim is nasa 3,000 pesos.
9: 3,000? Okay, okay.
11: And then, may yearly maintenance po na 200 pesos.
9: Mm-hmm. Yearly yun, 200 pesos yun. Okay.
11: 200 pesos kada taon.
9: Okay.
11: Diyan na po yung kasama yung paglilinis, mm-hmm. pag-fertilize, tsaka yung possible na replacement po kasama na din po doon in case na mamatay.
9: Mm-hmm.
11: Yung sa inoculation po, doon po, may additional na gastos. Pero
9: magkano? Magkano more or less yung sa inoculation?
11: Depende po Ate Bin kasi mm-mm. sa ngayon nasa 2.5 ang isang puno.
9: Okay.
11: 2.5 pero meron po tayong pagmimitingan pa po natin kung anong inoculant na gagamitin natin base po dun sa nagpatanim.
9: Ah, okay. So depende sa nagpatanim.
11: Opo.
9: O pinakamahal Kuya Louie na inoculation magkano?
11: Mga 10,000 po Ate Ben kada isang puno.
9: Ah, okay. So 10,000 plus 3, 13,000 plus yung 200 yearly
10: times
9: mo,
10: 12,
9: no?
10: Oh, times 12, yearly. Tama.
9: Oh, sabihin
11: at saka
9: mo
11: yung
9: na.
11: Ate Ben, yung pag-harvest yan, medyo, yung isang puno, mga isang buwan po bago matapos.
9: Okay. So yun, meron ding bayad dun sa mga gagawa. Tama yun?
11: Yes po. Opo, may bayad sa gagawa. All optional. Pwede pong hindi sila magbabayad. Kami na po mag-shoulder. Pero ililis po yun sa
9: kikitain.
11: Harvest. Sa kikitain.
9: Para po,
11: para sa mga nagpatanim na medyo limit yung budget. Pwede pong kami na lang muna mag-shoulder.
9: Ayun, pwede naman pala, George.
11: Ililis na lang po yung
9: ipales na natin lahat kay Kuya Louie, di ba? Pag nag-harvest na,
10: charge to Kuya Louie muna.
9: 5 to 7. Pero pinaka Kuya Louie.
10: Pwede yung bayaran natin ba yung yearly maintenance na 200 pesos?
9: So after 7 years na natin siya babayaran.
10: Napakaganda. Very attractive offer yan. Diba?
9: Oo. Hindi Kuya Louie. So ang pinakamaaga na pwedeng makaanon, diba? Maka harvest ay 7 years, 5 to 7 years, di ba? Depende pa 'yan sa ganda ng inoculation, yung inoculant. Tama ba?
11: Tama po. Okay. Pinakamababa Ate Ben, 7 years.
9: Pinakamababa 7 years. Okay. So sa 7 years naman, kasi kanina sabi mo kung aabot siya ng 15 years, pwedeng maibenta 'yon ng 500k. Mm-hmm. Pero kung 7 years lang, magkano ang estimate na pwede maibenta yung isang puno na yun? Makakakuha dun sa isang puno na yun?
11: Estimate Ate Bin, sa 3 kilos, as a 7 years old, ang pwedeng ma-harvest dyan, mga 3 kilos lang na pinestrada.
9: Mm-mm.
11: And then, ang isang kilo po, 50,000 per kilo. So, ang isang puno, 150,000 po.
9: O, biro mo yun, George. Tapos, lahat ng mga gastusin, 7 years after mo. Hindi, biro lang.
10: Napakaganda proposal.
9: Baka malugi naman si Kuya Louie, no? Baka lahat na lang ipa-shoulder sa kanya.
10: Hindi naman, syempre tatansyahin naman ni Kuya Louie, di ba? Kung kaya. Kung kaya ng budget allocation.
9: Tsaka hindi, magkano lang naman? 3,000. Tapos yung inoculation naman, pag ano na yun, pag mag-harvest ka na doon, okay, di ba? So, hindi naman ganun kalaki. Tapos, ang kikitain mo, 150.
10: Oo. Oh. Pinakamababa na.
9: Ngayon yun, ha? Kung tumaas pa yung dollars. Tama ba yun, Kuya Louie?
10: Oo.
9: Oh. Kasi, di ba ito, inano natin to sa ibang bansa. Sabi nga ni Kuya Louie, saan na nga ba ito talagang kailangan? Yung itong agarwood na to?
11: Ito po yung pang-araw-araw na ginagamit ng mga Arab countries, mga iba't ibang religion, katulad ng mga Hindu, Buddhist, Islam.
9: Mm-mm.
11: Yung pang-daily, nakaugali na po nila simula pa po nung unang panahon. Sabi nga nila, before Jesus Christ pa, ay ginagamit na po nila ito.
9: Para saan? Para saan?
11: Pampabango po. Ito po yung mga incense na pinapausukan sa bahay. Kumbaga, nakasanayan nilang magpausap sa bahay nila gamit yung wood na yun, yung chips agarwood, ginagamit sa mga religious activities, sa mga meeting.
9: Tapos mga so, perfume, ganun, mga perfume. So, ibig sabihin, Kuya Louie, marami siyang pangangailangan, maraming pupuntahan, hindi lang sa hindi lang isang pangangailangan, kundi marami.
11: Yes po, madami.
9: Ayun. So, talagang, kumbaga, in demand, ganun siya ka-in demand.
11: In demand po siya, Tibin, kasi ang bilis po niya maubos eh.
10: Kasi ang pang-araw-araw, na ginagamit.
11: Napakalaking potential po sa atin lahat. Nagtatanim. Maganda magtanim lang po muna.
9: Tanim lang tayo, tapos huwag na nating isipin, George. Magpatanim lang tayo kay Kuya Louie, tapos huwag na nating isipin. Para nakaano lang doon, di ba? After 7 years, sasabihin na lang sa ni Kuya Louie, Van at George, eto na yung 150,000 nyo.
10: In 2032, kasi 2026 plus 7 years, 2032.
9: Eh, hindi mo na makikitain sa banko yung maglalagay ka ng 3,000 sa banko, baka hindi kumita ng kahit
10: sentimo.
9: Ilang sentimo.
10: Walang sentimo nakita yun.
9: So, eto dito tayo, dahil one time lang ka naman magbibigay at yung yearly mo, 200 pesos. Ano ba naman yun, di ba, George? Mm-hmm. May hinihintay ka.
11: Yes.
9: At ang importante pa rin dito, may kontrata, George.
10: Yes.
9: Kaya pwedeng palitan kung ano man yung mangyayari dun sa puno. Okay, Kuya Louie, wala na naman tayong oras. Kaya, sige, feeling ko yung mga nakikinig sa atin, bitin na naman sila. Kaya, imbitahan mo ulit sila para sa susunod na linggo.
11: Hello sa mga nakikinig na gustong magtanim ng agarwood o kung wala kayong oras, alam mo, sa mga businessman, sa mga private individual, sa mga cooperative o sa mga companies na gustong mag-invest o magpatanim ng agarwood o gustong bumili ng mga seedlings, kontakin nyo lang po ako o mag-message lang po kayo sa page ng Agarwood PH, pang-registry nursery, at doon ko po kayo i-assist. Yun lang po.
9: Okay. Saan ka naman nakakita ng farmer? Siya pa talaga ang magbabayad ng ano mo, George? ito yung mga farmer na sosyal eh, di ba?
10: Ibig sabihin talaga, pinaglalaanan ng pondo itong pagtatanim ng agarwood.
9: Baka mas marami pang pondo sa atin si Kuya Louie.
10: Malamang naman. Wala namang question doon.
9: Sige.
12: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Alkahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
24: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
25: Mga balita, trends, at lifestyle.
24: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
15: Batang Broadcaster.
24: Sa Radyo Magazine.
12: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Nako. Pero bago po tayong magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At bago po tayo magpatuloy, nako, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website. Ako, tama po yan. Pwede nyo rin po kaming bisitahin para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
5: Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: At ngayong araw nga po ay espesyal ang ating kakwentuhan. And siguro ilan po sa inyo no ay nasubaybayan na siya at napanood na sa ilang mga teleserye, palabas at mga commercial po dito sa ating bansa. Nako. Nakilala po siya bilang Ningning sa teleseryeng Hawak Kamay, Abby sa Nataniel at Esang sa Langit Lupa. Naging bahagi rin po siya ng children's show na Team Yay at iba pang mga programa sa telebisyon. Ngayong hapon po makakasama natin ang estudyante mula sa Tagum City National High School at isang batang broadcaster no, na handa pong ipagpatuloy ang kanyang journey po dito sa mundo ng pamamahayag. Nako, huwag na po nating patagalin pa. Please welcome, makakasama po natin si Yesha Camille. Magandang araw Yesha and welcome sa Batang Broadcaster.
6: Hello po, magandang araw po Kuya Jared and magandang araw po sa lahat na nanonood.
0: Nako, maraming salamat Yesha sa pagpapahiram no ng oras mo dito sa ating programa. And si Yesha po, napapanood ko lang po dati sa mga telebisyon at nakikita ko po yung kanyang mga TikTok videos about broadcasting. Kaya I gave it a shot no, minessage po natin si Yesha and here we are. Kakwentuhan na po natin si Yesha Camille. But before we start no Yesha, siyempre, alam naman natin na ikaw ay isang artista. No. Pero para do para sa mga nakikinig sa atin na first time kang mamimit. Paano mo ipapakilala si Yesha, no? Sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayon.
6: Okay, so si Yesha po, siya ay isang makulit na bata. Pero kahit makulit siya, meron siyang mga pangarap. At isa sa kanyang pangarap po, talaga simula nung pagkabata ay ang maging artista at ang makita sa telebisyon. At si Yesha, na-achieve niya yung pangarap na yon nang makapasok siya sa ABS-CBN dahil nag-audition po siya sa Promil Eyeshine Talent Camp Season 2. Tapos, ayun, nagpatuloy ang kanyang journey bilang pagiging artista. Nagpatuloy siya sa industriya hanggang sa dumating ang pandemya at natigil or naudlot ang artista journey niya po. Tapos ngayon po na isang high school student na si Yesha, siya naman ngayon ay isang regular na estudyante sa isang public high school sa kanyang lugar na unexpectedly nag-pursue ng journalism. So, ayun, ngayon siya ay isang journalist. So, TV broadcaster specifically. Wow. So, talagang nakikita pa rin po talaga siya sa TV and she still has the passion na magpakita sa harap ng camera and maging inspirasyon sa maraming tao. And kagaya nga po na nasabi nyo, nagpo-post din po ako ng mga videos sa TikTok. So I'm also, or Yesha is also a social media influencer
0: wow.
6: po.
0: Thank you, Yesha. Grabe na, nabanggit mo kanina, no, na nagsimula yung journey mo dahil may sinilihan kang isang patimpalak, no? Promel Eyeshine. Pero pwede mo bang bigyan mo kami ng detalye or kwentuhan mo kami kung paano ka talaga na-discover? Mga ilang detalye lang, no, na naghahatid sa'yo dito sa industriya ng showbiz, kumbaga.
6: Yes po. So, I was 3.5 years old po nung nakakita po ko ng advertisement about yung show nga po, yung Promel Eyeshine Talent Camp. And ako po mismo, ako po yung nagsabi sa mama ko na gusto kong mag-audition. Sobrang bata ko pa po noon pero talagang gusto ko po kasi talagang maging artista kasi feeling ko po talaga bida-bida po ako eh. So, ayun po, sabi ko kay mama na gusto kong mag-audition. Tapos, nung nag-audition po kami, pumunta po kami ng Davao and isa po ako dun sa pinakabata na sumali. Tapos, ayun po, audition po muna. So, meron kasing tatlong category sa Promel. So, merong singing, acting, and dancing. And sa acting po ako na category. And nag-perform po ako ng declamation. Yun yung, arms. Spare me a piece of bread. So, magaling din po kasi ako sa memorization nung bata pa po ako. Pero ayun po, nakapasa po ako dun sa audition and nagpatuloy yung journey ko dun sa Promel. And again, isa po ako sa pinakabata dun. Or kung, I think ako po talaga yung pinakabata dun. Tapos, bigla po akong naging grand champion ng show na yun po. So, ayun, sobrang unexpected po. Kasi sobrang bata ko pa po nun, like 3.5 years old or like 4 years old po. Tapos, yung part po ng prize dun sa Promel po as grand champion is a contract with Star Magic. So, yung agency po, Star Magic. And, ayun po, naging Star Magic artist na po ako. And dun po nag-start yung journey ko sa ABS-CBN.
0: Wow, grabe. Imagine 3 years old at bibong-bibo. At si Yesha pa mismo yung nagsabi sa kanyang magulang na gusto kong mag-audition. And here we are, no? Si Yesha nga po ay isang child star. No? At ngayon po ay sumusubok sa larangan ng broadcasting. Naku, nakakatuwa naman, Yesha. Kaya, kumbaga, gusto ko rin i-commend yung suporta ng mga magulang mo kasi yung gusto mo talaga, yung kanilang, kumbaga, sinuportahan nila yung gusto mo na marating at nag-grand champion ka pa nga doon sa patimpalak na iyong sinalihan. Naku, maraming salamat, Yesha. Pero going back to our topic, saan naman at what point naman pumasok yung broadcasting sa journey mo? No? Out of nowhere ba ito? Ito ba ipinangarap mo talaga aside from maging artista? No? Gusto mo rin maging broadcaster in the future? So kwentuhan mo kami ng mga detalye kung paano naman pumasok yung broadcasting sa buhay mo.
6: So, actually po, unlike what happened sa artista ko, artista journey ko, na gusto ko talagang maging artista, hindi ko po talaga nakita yung sarili ko sa journalism. Like, hindi po siya pumasok sa utak ko nung high school na ako. Kasi elementary years ko po, homeschooled po ako. So, hindi po talaga ako like na exposed to these kinds of extracurriculars. Tapos, nung nag-high school na po ako, ang gusto ko po talaga is sumali sa isang dance group.
0: Wow.
6: So, like, gusto ko po sumayaw or kumanta or gusto ko po talagang like mag perform. Kaya hindi ko po nakita yung sarili ko sa journalism or hindi po talaga siya part ng plano ko. Kaso biglang yung, meron po kasi akong mga friends na journalist po sila, radio broadcasters specifically. Tapos syempre nakikita ko po dun sila nagtitraining. And then yung English teacher ko po, noong grade 8 po ako, sinabihan niya po ako kung gusto ko bang sumali sa isang workshop. At the same time, screening na din po for mobile journalism. Mm. So yung mobile journalism po, hindi pa po siya official event nung time na yun. And until now, actually, hindi pa po siya official event. Pero mobile journalism is, para siyang ano po kasi for me eh, ang inintroduce po sa akin is para siyang vlogging. And nung bata po kasi ako, vlogger na po ako, like YouTube vlogger po ako nung bata ako. So parang sabi ko, why not give it a try po, diba? Kasi parang for me, hindi pa kasi siya ganun, hindi ko pa napoprocess kung gano'ng kaseryoso yung journalism, yung campus journalism po. So ayun, nag-try out lang po ako. ako. And yung mga kasama ko nga po nung nag-workshop at nung nag-training, mga ates and kuyas na po talaga sila. Tapos ako, grade 8, tapos yung boses ko, hindi pa ganun ka-modulated. Or like, wala po talaga akong background sa journalism. Kaya ayun, parang for fun lang din po talaga. And hindi ko po in-expect na makukuha po ako as mobile journalist po. So ayun, wala po talaga siya sa plano ko. So nag-start po ako as mobile journalist po talaga bago ako naging TV broadcaster.
0: Wow, grabe. At first, hindi mo nakikita yung sarili mo sa journalism. Kumbaga, influential lang din ang mga kaibigan mo na nagbo-broadcasting, sinubukan mo. Kasi napansin ko kay Yesha na very adventurous siya. Ang dami niyang mga hobbies na nababanggit, no? Aside from acting, broadcasting, sumasayaw rin pala si Yesha. Ako, nakakatuwa naman. Very adventurous, no? At a young age. At sinubukan niya itong broadcasting at doon na nga siya, na-hook yung interest niya kumbaga dito sa campus journalism. Pero sa ating kwentuhan niya siya no, off-cam habang nakakwentuhan tayo through chats, nabanggit mo nga kanina na kumbaga unexpected yung journey mo pagdating sa TV broadcasting. Nakwento mo sa akin kanina na ang una mong kategoryang nasalihan ay mobile journalism, no? Dahil nga kumbaga parang maihaalin tulad siya sa vlogging. Pero paano mo nasabing unexpected naman yung pagpasok ng TV broadcasting dito sa journalism journey mo?
6: So, yung mobile journalism journey ko po is, ayun, nag-compete po ako sa Division Schools Press Conference or DSPC dito sa division namin. And then, nanalo po ako ng first place noon. Tapos, hindi po ako makakapag-go on sa RSPC yeah. Kasi nga po, parang exhibition lang po siya. Hindi talaga siya official na contest. So, akala ko, doon na po talaga matatapos yon. Tapos, sinabihan ko pa nga po yung coach ng TV Broadcasting English na gusto kong sumali sa TV Broad English kahit na mobile journalism Filipino po ako noon. Kasi, parang at that time, mas confident po ako sa English noon kasi syempre yung medium na ginagamit namin sa school is Bisaya. So, kahit na artista po ako dati and talagang sa Manila po ako lumaki, parang nung umuwi po ako dito, mas nasanay na akong magbisaya and medyo awkward na po sa akin magtagalog talaga. Kaya nakikita ko po na yung sarili ko na mag-TV broadcasting English na lang po. Pero unexpectedly po, ito po yung pinaka-unexpected part sa buong journalism journey ko po. Kasi nung pa-end na po yung school year nung grade 8, biglang nag-chat po sa akin yung teacher ko na yung coach daw po ng TV broadcasting Filipino, ay gusto daw po akong ma-meet. So, ayun po, pumunta po ako doon. Tapos, sinabihan po ako ng coach ng TV Broad Phil na kung gusto ko po ba daw sumali sa TV Broadcasting Filipino to represent the region sa National Schools Press Conference 2023. So, talagang parang, what? Kasi NSPC, yeah. National na national po yun. Level. Eh, hindi po ako dumaan ng division ng regional sa TV Broadcasting Filipino. So, nagulat po talaga ako nun. Kasi ang reason po nun, bakit ako tinawag pala is, meron pong member ng TV Broadcasting Filipino na nag-back out and hindi siya makakapunta ng NS dahil nga nag-back out siya. So, maghahanap po sila ng member. So, parang filler member lang po ako nun, kumbaga. So, ayun po na tinanggap ko po yung opportunity kasi nung sinabihan ko po yung friend ko na radio broadcaster, talagang sinabihan niya ako na go, talagang i-pursue ko daw po kasi it's a once-in-a-lifetime opportunity. Like, sino po ba yung makakatanggap ng ganitong opportunity na makakapag-compete ka agad sa National Schools Press Conference? Yeah. National level. And you're competing with like the best of the best of their respective regions po. So, ayun, sobrang unexpected po. Aside sa unexpected na yung naging journalist ako, mas naging unexpected po na naging part ako ng TV Broadcasting Filipino.
0: Wow, grabe. Salamat, Yesha. No, grabe. Gusto ko yung desire mo talaga na matuto, no? Imagine, na-mention mo nga kanina, competing with yung mga magagaling na campus journalist sa ating bansa. Kasi sa national level ka na, no? Sa mga previous episode nga natin, yung mga nakakakwentuhan natin, mga batang broadcaster din, mitihiin talaga nilang marating yung national level. At mapalad nga si Yesha dahil na-experience niya na itong national stage, kumbaga, mitihiin at goal talaga ng mga batang broadcaster. Nako, Now, Yesha, coming from acting, no, na-experience mo na yung dalawang mundo, mundo ng showbiz and mundo ng broadcasting. Paano mo naman masasabi yung pagkakaiba at yung differences ng dalawang mundo? Was it hard for you? Kamusta yung adjustment mo from acting to broadcasting? So, kwentuhan mo kami, Yesha.
6: So, siguro yung main or yung common similarity po nila ng journey ko as an artist and a TV broadcaster is syempre, nasa harap pa rin po ako ng camera. So I am speaking in front of a camera. And yung main difference po nila is yung purpose. Kasi yeah, yung pagiging artista or sa showbiz industry po, your purpose is to act a script, to portray a character given to you, and to basically entertain others. While sa journalism or TV broadcasting, you are telling stories that matter to the Filipino people. And sa contest naman po, contest journalism, is as a TV broadcaster, syempre yung sinasabi mo talaga is yung news na ikaw mismo yung gumawa. So unlike sa mga artista na binibigyan na lang po sila ng script, dito sa TV broadcasting is ikaw yung gumagawa ng script mo, and ikaw din yung mag-broadcast or magsasalita ng mga sinulat mo na script po. Right. So, medyo hindi naman po ganun ka naging mahirap yung adjustment kasi naging comfortable na po ako sa camera. So, nakatulong din talaga yung pagiging artista dun. Kasi yung iba po, naiilang po sila when it comes to speaking in front of a camera, ganyan. Pero ako, thankfully, nung nag-try out na po ako sa TV Broad or sa mobile journalism and nag-shoot na po ako for TV Broad, is mas naging comfortable na po ako. And confident na rin po ako na okay lang yung, like, yung face ko, kumbaga, hindi na po nako-conscious, hindi na ako nako-conscious sa kung ano ba yung mukha ko sa camera. Kasi since bata pa po ako, nasanay na ako na nasa harap ako ng camera. And hanggang sa lumaki ako, until now, diba, nasa harap pa rin po ako ng camera.
0: Ayun, nakakatawa naman, Yesha, grabe, no. Isa rin yan sa mga transferable skills na masasabi natin. Dahil nga, lumaki ka bilang isang batang artista, no, child actress ka, and hindi ka na naiilang pa sa harap ng camera. You know how to project. Kaya mong dalhin yung sarili mo kapag nagsasalita ka. Kasi may mga batang broadcaster, no, na kumbaga magaling sila sa pagsusulat, magaling sila sa paggawa ng istorya, pero pagdating sa camera, kumbaga naiilang din sila kasi hindi nga sila comfortable. And that's okay siguro sa mga first experiences, no, kasi madedevelop pa naman yan. Pero yung pagdating kay Yesha sa experience niya, since umaarte na nga siya sa harap ng camera, naging mas madali na yung aspetong iyon. Pero ano naman yung challenging part, kumbaga, kung meron pagdating ba to sa pagsusulat when it comes to skills, no? Ano yung mga challenging part na kinaharap mo nung napunta ka na sa TV broadcasting?
6: So, ayun po, nung NSPC 2023 po, since bigla na lang po nga akong kinuha bilang part ng team sa Filipino, talagang nahirapan po ako mag-adjust first of all sa team. Kasi sila po, Forbes na sila eh. Parang pinasok lang ako doon. So, Forbes na sila. Maganda na po yung teamwork nila. And talagang comfortable na sila with each other. Tapos, talagang mga seniors ko pa po sila. Like, grade 11 po sila. Tapos ako, grade 8. So, meron po talaga ng differences. So, ayun po, first, nahirapan ako or like, medyo nagka-challenge ako sa pag-adjust with the team. Second is, syempre, sa fundamentals or sa basics talaga ng journalism. Kasi sa mobile journalism, parang hindi pa ganun ka-solid po yung script writing skills ko. And talagang medyo nahirapan ako when it comes to TV broadcasting. Kasi wala, hindi po kasi talaga ako dumaan sa division sa region. So parang andun din yung pressure na bigla akong magpa-perform or magbo-broadcast sa national. So ayun, nahirapan din po ako sa script and when it comes to learning yung mga technical terms sa TV broadcasting kasi ang dami po, like yung mga hammer, lower thirds, headline, wala akong idea kung ano po yung mga yon. So nahirapan din po ako doon. Pero thankfully, sobrang naging helpful po ng coach namin si Ma'am Zim and yung mga resource speakers po namin during trainings. And of course, yung mga teammates ko din po. Kasi after we got comfortable with each other, tinulungan na po talaga nila ako kung paano ba, like, yung pag-angle ko sa news. And during contest po, tinutulungan din nila ako. Like, nagpapacheck po ako sa kanila ng mga scripts para malaman ko kung okay na po ba yun. Kasi in the end po, TV broadcasting is a group category po talaga. So, dapat talaga, unang-una, mabuild yun talaga yung teamwork and and magkaroon talaga kayo ng strong relationship within the team para biglang pagdating na sa contest is united po kayo kumbaga.
0: Ayun, salamat Yesha, no? Grabe. That's the beauty of having a group category, no? Kasi may mga, kumbaga, you're in the same ground, no? May mga kasama ka na pwede mong kamustahin, pwede kang magpa-check ng gawa mo, no? Magbibigay sila ng opinion kung paano po mag-i-improve yung team nyo in general. And gusto ko rin i-commend that you had a great support system, no? Nung nag-compete ka sa 2023 NSPC, kasi nabanggit mo nga kanina na maraming terminologies, mga technicalities na hindi pa familiar sa iyo, no? Pero with the help of your team, na-survive mo, no? At naging successful yung inyong broadcasting team. Nako, maraming salamat, Yesha, sa pagbahagi ng mga kwento mo sa buhay artista at buhay broadcasting, no? Maya-maya, masihimayin pa natin yung istoryang ibabahagi sa atin ni Yesha. Bigyan daan po muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
5: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
18: Huwag i-click ang link.
19: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
22: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
21: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
23: What you know last night, yo, it was the best.
21: May OPM na mabagal.
22: Agad magaganda ang mga tinay.
21: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
20: Sheesh!
3: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang former child star at estudyante po mula sa Tagum City National High School, Yesha Camille. Yesha, kamusta naman so far yung talakayan natin? Kamusta na binabalikan natin yung journey mo dito sa broadcasting? And of course, yung buhay artista mo, kumbaga.
1: So far po, it's been great. Madali lang po ako naging comfortable. And of course, I also want to say thank you din po pala for this opportunity and for giving me this platform to share my journey starting nung artista pa po ako and now as a TV broadcaster, as a journalist po. So thank you so much po. And it is very nakakatuwa po isipin na this story or my story can stand as an inspiration or like parang ang dami rin po kasi nagko-comment sa TikToks ko na they really look up to me. So thank you so much din po for giving me this opportunity to speak dito sa Radyo Magazine para mas ma-share ko pa po yung journey ko.
0: Nako, maraming salamat, Yesha. Nako, mula sa puso kami rin nagpapasalamat sa pagpapaunlak ng isang oras mo dito sa ating programang Batang Broadcaster, no? At sa pagpapatuloy nga ng ating talakayan. Nabanggit mo kanina, no, na ibinahagi mo sa atin yung buhay artista mo. Ngayon kumbaga nakahanap ka ng bagong spot light pagdating nga sa campus journalism, specifically TV broadcasting, you know. Gusto ko lang tanungin. Ayan. Kung papipiliin ka lang ng isang industriya na gusto mong pasukin, ito ba ay showbiz o ito ay broadcasting? At bakit?
1: Mahirap po yan kasi parang different faces ko po talaga siya in life. Like nung bata po ako, artista, tapos ngayon, journalism po. So, mahirap talagang pumili between the two kasi I also love both of them. Like, artista, being artista, I love it so much. Like, pinangarap ko po talaga yun. Tapos itong journalism, although hindi ko siya pinlano, pero I've grown to love it. So, kung papipiliin po ako, I think being an artista po.
0: Actually,
1: kasi, kasi po, I really, really loved my journey. Kasi sobrang naging, ang ganda po kasi talaga nung lahat ng mga shows. And, you know, seeing all of those actresses, actors na nakatrabaho ko. Like, looking back, ngayon po, every now and then, talagang nagsascroll po ako sa mga pictures ko dati. Kasi parang, nakaka-proud din isipin na I got to work with a lot of these amazing people that I idolized before and until now, I still look up to them. Kaya, ayun po, I think I would choose being an artista.
0: Wow, nako. Yesha, hindi mo kailangan mamili, no? Kasi pwede mo namang, kumbaga, ma-experience yung dalawang mundo sa iyong profesyon. Kasi ngayon, marami na rin mga journalists, kumbaga, na nagiging artista or artista na sumusubok ng journalism, no? At nakakatuwa na, kumbaga, maluwag tayong i-welcome yung mga iba't ibang personalidad dito sa ating industriya as long as you have the heart, the purpose, no, na magbalita sa publiko, pwedeng-pwede ka, no, dito sa media broadcasting industry. At sa pagkakataong to, Yesha, siyempre, let's put your broadcasting skills to test, no? Si Yesha po ay may ibinahagi sa ating isang balita. No, siya po yung mismong sumulat at bumuo ng istoryang ito. At siya po ay magbabalita sa atin. Pero bago tayo magsimula, Yesha, gusto ko munang kamustahin. Ready ka na ba?
1: I was born ready.
0: Yon. Naka, iset up ko lang dito yung ating mga bed. No, kumbaga parang feel na feel natin na parang nasa newscast talaga tayo.
1: Hindi po.
0: Okay. Okay, let's do this. Sa gitna ng learning crisis sa bansa, paano mapapalakas ang campus journalism at mahuhubog ang mga kabataang mamamahayag? Iyan ang ibabalita sa atin ni Yesha Camille.
2: Pilipino, saan mang sulok ng mundo, magandang araw. Sa panahon ng pag-usbong ng teknolohiya at paglaganap ng fake news at misinformation, mas nagiging mahalaga ang papel ng campus journalist sa paghahatid ng tama at pagkakatiwalaang impormasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 7079 o Campus Journalism Act of 1991, layunin nitong hubugin ang kabataan sa responsableng pamamahayag at kritikal na pag-iisip. Ngunit kasabay ng paghubog sa mga kabataang mamamahayag ang patuloy na hamon sa sistema ng edukasyon. Ayon sa EDCOM 2 report, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng learning crisis kung saan maraming mag-aaral ang nahihirapang maabot ang inaasahang antas ng kasanayan. Kaya naman sa mga pagbabagong ipatutupad ng Department of Education sa school year 2026-2027, malaking tanong kung magiging solusyon ba ito sa mga hamon ng edukasyon o panibagong pagsubok na haharapin ng mga guro at mag-aaral. Yasha Camille, nagbabalita para sa Radyo Magazine 1278.
0: Let's go! Wow, grabe Yasha. Maraming salamat. Napakahusay ng ibinalita sa atin ni Yasha. No, mapapansin natin yung stage presence kumbaga ni Yasha. Komportable na po talaga siyang magsalita at humarap sa camera. No? At ayun po talaga yung kumbaga transferable skills na nadala niya bilang isang artista into broadcasting. And gusto ko lang din i-commend yung pagkakasulat ng balita mo. Grabe, nabanggit mo kanina na wala kang ideya pagdating sa mga kumbaga technicalities ng pagsusulat. Pero ang laki na ng improvement. No? And we're looking forward pa to seeing or hearing you more from you, Yesha.
1: Thank you so much po.
0: Maraming salamat. At sa pagkakataong to, syempre, gusto ko rin tanungin sa'yo, no, directly, looking back sa mga na-experience mo, sa journey mo so far bilang batang broadcaster, ano naman yung greatest lessons na natutunan mo so far?
1: So, I believe po, journalism really helped me have a stronger mentality. Kasi nung bata po ako, I was so competitive. Like, kahit magkaroon ako ng one mistake sa exam, talagang iiyak po ako. So, sobrang competitive ko po talaga. And journalism helped me realize na hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pinakamagaling. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mananalo ka. Kaya dapat, you just need to be like confident sa self mo and sa skills mo. And you need to be proud of your output. And you need to also be proud of your competitors po. So yan yung parang biggest lesson ko. Na kahit pa like nanalo ka sa NSPC, tapos pagka next year, hindi ka dapat like sobrang umasa na mananalo ka ulit kasi lahat ng tao mag-i-improve sila and a lot of journalists, they will keep on improving and they will also show up a lot. Kaya dapat po, mas maging ano lang, maganda lang yung mentality natin na dapat isipin natin na dapat tayo mismo secured tayo sa skills natin and we just really need to keep on improving. Also, kahit na matalo ka sa contest, is hindi yan yung magda-define sa'yo as a whole. Like, hindi yun yung magda-define sa'yo sa journey mo sa campus journalism. Kasi marami ka namang pinagdadaanan. Like, hindi alam ng mga tao kung ano yung pinagdaanan mo just to get to that spot or just for you to show up sa contest po. So ayun, biggest lesson ko sa journalism is hindi sa lahat ng panahon ikaw talaga yung pinakamagaling.
0: Salamat, Yesha. Gusto ko lang din bigyan din yung sinabi mo, no, na hindi ibig sabihin, kumbaga nakikita mo yung sarili mo na hindi pinakamagaling, hindi pinakamahusay, pero that doesn't mean na hanggang dyan ka lang. No? You are also capable of doing great things. Kasi doon nagsisimula yun, kasi wala namang ipinanganak na mahusay agad. Kumbaga dadaan ka talaga sa mga rough roads kung saan matututo ka at babaunin mo yung mga aral para mag-improve pa bilang isang batang broadcaster. At take it from Yesha. Nako, napakahusay pong bata. And we hope, no, na mas marami pa pong opportunities at makita natin si Yesha pa sa mas malaking entablado. At Yesha, gusto ko namang tanungin, syempre, no. After sa lahat ng na-experience mo, after you've all experienced, no, ano naman yung aabangan natin kay Yesha? Makikita ba natin si Yesha sa television in the future?
1: So far po wala pa naman and ngayon po is pinaghahandaan namin is yung Division Schools Press Conference for this school year. So ayun, we are training Kasi syempre, bakbaka na naman para sa mga campus journalists po. So, in the future din, hindi ko pa din masasabi kung like babalik pa ako sa industry or I will really pursue media. Kasi right now, wala pa po akong concrete plan for my college. Pero syempre, isa po yan sa mga gusto ko din or like mga kinoconsider ko yung pag-pursue ng communication.

0: Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
3: Secret, baka agawin mo.
4: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
3: Ha? Huh? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
5: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
3: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
2: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
5: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
3: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pawis, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo!
10: Ma! Tama na!
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
16: Huwag i-click ang link.
17: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
17: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
16: Huwag i-click ang link.
17: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Batang Broadcaster.
19: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
20: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Naku, nakapanayam nga po natin si Yesha Camille. Binahagi niya po sa atin yung journey niya sa pag-aartista. And of course, yung kumagabagong spotlight na kanyang nahanap, which is yung campus journalism. I hope marami po kayong napulot na aral at inspirasyon sa istorya ng Batang Broadcaster na nakakwentuhan po natin ngayong araw na ito. At tunay nga po na nakaka-proud na lumalaki po yung ating community, kumbaga, at marami po pong mga batang broadcaster ang nafe-feature natin dito sa ating programa. Pero sa pagkakataong to, nako, unti-unti na rin po tayong magpapaalam. Pero bago yan, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, and of course, no, sa Marulas Transmitter. Gusto rin po natin pasalamatan ang ating naging executive producer, si Ma'am Charmaine Cristobal. Ayan. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journals, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
19: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
16: Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kami mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng high school, mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila, ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon ng isang marahas na insidente. So paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Dr. Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Dr. Bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayong mga direktang, masasabi nating direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon sa shooting incident na yun ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila.
1: Salamat, Rizal. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa television tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, kundi even dun sa mga staff or personnel na andun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano? Na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maaaring pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin o ano at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle na mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron na agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil marami mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So paano po ito naiiba sa mga trauma like dun sa mga bullying, 'di ba? Meron din po 'to, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then yung mga influence po sa iba. So paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata.
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma, ano, or sa journey na pagiging post-traumatic stress disorder, distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila ito mga simptomas na ito. Ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional. No, yung ilan sa ating mga kabataan. So when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, Kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon ng pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng trauma, na mamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
1: Oo. At tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatized ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since yung itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school. And even yung pag-iwas sa kanilang mga kaibigan. Yung iba naman mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayo kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinarte lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
0: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
1: yes,
0: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa incidenteng yun. Yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news yung pag-shoot nung isang bata. Yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
1: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Toy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ining, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano. So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap pa sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na, Otoy or Ining or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
0: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit 'yon. Magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
1: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata, dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay. No, kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na, okay mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano, maaaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari ganong klaseng insidente. Pero maaaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila. No? Mas magandang sabihin, ano, natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety, hindi lamang sa salita, kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw, ano, sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes, ano? At ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Grizel, ano, yung konsepto ng gradual return. Pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti natin silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman kailangan biglang ibalik ang mga bata sa buong routine kung hindi pa naman talaga niya kaya. May mga bata kasi na, oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang balik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaari magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente. Kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari, pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
0: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online? At paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
1: Oo. Yes, Rizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila, ano, na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity, ano, na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal, yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung paano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga natin mangyari ay makasakit sila ng ibang tao. At katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So, kailangan talaga, ano, ng proper guidance sa mga bata kung paano responsibly gagamitin ang internet, kung paano responsibly, ano, ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet, ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na, ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
0: Doc, kaya follow up lang na question po is, paano po yung, di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po about dun sa mga nangyari. Since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
1: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even, kahit actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually, ito na, may case ako na ganito, may isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung mabait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanyang therapeutic journey ay yung katotohanan hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No? Na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidente iyon. No? Kaya nga, magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
0: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing. Gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi nung insidente, yung marahas na insidente na yon? Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
1: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine. At may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So, we need to understand na it will really take time and journey talaga ano para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayo kasi natin mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon, ano? So, we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon ano ay hindi na muling mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
0: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidente ito?
1: Isang magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating din tingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din at Actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na, sila naman itong nauubos. Ano? Sila naman itong nauubos on the inside. So, marami mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professionals, psychologists, psychiatrists, and guidance counselor, ano. Ganon din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangang hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong, kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
0: Okay. Bali, pang huling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan, para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
1: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan, ano, para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security, ano, ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program, ano, sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. Inline na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nagtanda ng batas na binibigyan pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat mayroon ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At yeah, magtutulong-tulong tayo, ano, kumbaga magkakaroon tayo ng alliance, kasi hindi lang naman dapat nating iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat nating iasa sa paaralan, kasi ang safety naman ng mga bata hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
0: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong at...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applya Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay Work as Identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasi naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan, nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagiging, nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung... hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
1: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakidanla ng isang individual or ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng Maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon ano, o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin ano, sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung, pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Ano? Kaya, hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh trabaho agad yung una pumapasok sa ating isip. Ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano? At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title. Ano? So again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin, pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
0: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
1: So kapag masyado tayong nakatali sa ganitong mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao. No? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi, ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety. No? Maaari tayong magkaroon ng frustration. Perfectionism. Feeling of burnout. Ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano? Panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka, and even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya, mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto

0: healthy yung isang identity mo, yung nakikerry mo yung identity mo. Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
1: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin, no? So, malamang-lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero kung ang sagot ng isang individual sa tanong na kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano, that's a normal human reaction, ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandoon yung ating pangarap at aspiration, ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta, no? I'm a walking failure, no? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
0: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, 'di ba? May iba ang bilis ng kanilang career growth. Ano po, promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya 'to nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na, dapat ako yun eh, dapat sa akin yun eh, kasi mas matagal ako dito eh, dapat ako yun. Pero bakit yung iba, kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung napromote, dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
1: Oo. Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, naku, mahalaga-mahalaga din yan. At yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So, yan yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business owner, sino na ako ngayon? No? Ganun din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano? At normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement, ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot, ano, kasi this is a life-changing event, ano. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang

0: at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
1: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So paano po 'to nakakaapekto sa pananaw natin sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin piniflex sa social media yung mga achievements natin?
0: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison. No? So, gusto na nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiinggit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth. No? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan ang tanong natin ay mas successful ba ako kaysa sa ibang tao, ano? So hustle culture natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. And we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon. Pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nandadown, naapektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pat maraming nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic, ano, sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career, but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills, expand your horizon, ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity, no? Huwag mong iiwanan yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga taong gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasing mga, ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job, ano? Your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante, yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na yun ang iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangan mawala sa iyong sarili, ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo mawala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano? Yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing buong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali panghuli na lamang po. Hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanunood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shoutout din po para po sa Applya Services po.
0: All right. Okay, salamat Drizel, ano. So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang hindi magaganda mga karanasan o mga mapipiit na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganoon na rin sa mga individuals na naglo-look after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito. Tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health, ano? Kasi paano tayo magbibigay ng tulong at pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito. Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay, no? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay at hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges, ano, sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para suportahan kayo. At yun, magsha-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizel, mabilisan lamang
1: Sige
0: sana,
1: po.
0: ano. So gusto lang sana namin i-promote sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar, ano. So ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar, napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health, kasi Ms. Drizel, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health, ano. So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services, and registration is still ongoing po. Salamat, Ms. Drizel, at sa Radyo Pilipinas, sa Warm Heart. Maraming salamat po.
1: Ayan, maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po, ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyong ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Nyson, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong. Have a blessed Sunday, Kawarm Heart. Ingat po!

0: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278. AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
15: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas!
8: Tamang impormasyon!
9: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan!
8: Kapataan, kasama sa usapan.
11: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
12: Musikerong Pinoy!
13: Pinoy! Pinoy!

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
8: Uy anak, kumakain ka na ba?
7: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
8: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
7: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
8: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
7: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
8: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
9: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
16: Musikerong Pinoy!

0: 1278 AM.
1: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
2: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
1: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
2: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
0: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: But first, from I'd like to thank first, Doc, for giving me this opportunity na kahit papano ay sa mailahad ko o naging karanasan ko along the way being as a security practitioner. At my final word sa mga ating mga young professional and security professional is number one is alam naman natin na sa bawat mga tina-target natin mga position or mga sa buhay natin, mga ambitions natin, eh, hindi naman ganun kadali. No? The first thing we will do is always dapat gawin natin sarili natin na dapat natin isipin na are we really qualified sa mga tina-target natin? At doon sa qualifications na yan, laging pumapasok dyan yung sinasabi nating competence. No? At yun, hindi ko naman talaga inaalis dahil for me, being a competent practitioner is naging number one factor para maabot o yung sinasabi nating mga hinahangad nating mga posisyon. No? At kahit papano, is awa naman ng Diyos ay kahit papano, naabot naman natin. Dahil din sa competence na yan, magsisikap tayo na aralin yung mga dapat nating alamin ukol sa ating hanap buhay, magiging hanap buhay through what? Not just yung formal education but also part of trainings, continuous training. Dahil alam naman natin na pag sinabi natin, learning is a way of life. Learning is a rule of life. Kaya titigil lang tayo sa learning kung talagang pantay na ang ating mga paa. Dahil marami tayong dapat malaman, hindi lang sa ating buhay, kundi particular sa ating tinatakbo ng ating ginagalawang hanap buhay. At doon, we have to practice what we have learned to proper good performance and accepting bigger responsibilities. Kaya ma-achieve lang natin 'yan ma-achieve lang natin yung ano na 'yan, yung sinasabing competence na 'yan para magkaroon tayo ng good character. Dahil sa pag-aaroon natin ng good character, dun tayo pagkakatiwalaan ng mga taong maaring maniwala sa atin. Sino 'yan? Ang ating superior, ang ating peers, at ang ating subordinate. Sila po ang magsasabi sa atin kung sino tayo. At hindi po natin pwedeng idikta yung sarili natin dahil sila ang magsasabi kung ano yung nagiging reputation natin sa sarili natin. Sila yung nakakakita, no? Kung sino talaga at ano talaga ang nagiging pagkatao ng particular bilang isang professional sa larangan ng seguridad. Yun lang po, hindi ko napakakahabaan. At maraming salamat po muli sa programa ni Doc Neil. Itong OMG, Oh My God, at I hope na itong mga pagkakataon magpatuloy pa. And I pray, yun din, my last word ko din is huwag natin kakalimutan, always pray. No? Lagi natin i-offer lahat ng ating mga ano pala, mga gawain, mga pinaplano sa buhay dahil wala naman talaga tayong magagawa kung hindi po ipagkakalob ng ating Panginoon.
1: Wow, napakaganda, Kuya. At I'm sure maraming napulot yung ating mga listeners ngayon, mga viewers natin, not only in the security industry but also in the corporate world. Sa nilahad mo, dahil very, ano yan, sa evident na talagang nangyari. And, lahat ng sakripisyo mo ay nagbunga lahat. Yes, you grow your career but you did not lose yourself. Kasi nandyan ka pa rin, very active at ginagawa natin. And next Sunday, susundan natin ito, Kuya, ng isang young practitioners also. Medyo may unique ang topic ulit sa next Sunday na makakatulong naman, lalo na sa ating mga young practitioners. And you know, unti-unti ko nang pinupuno yung line-up ng aking mga special guest. Although I have identified na yung mga names, but subject for confirmation na lang sa kanila. Up to December, actually, mayroon akong identified lineup of speakers. Das gusto ko tuloy-tuloy ito. And speaking of competency, kanina yung nabanggit nyo, attitude, knowledge, and skills kasi ang competency. And attitude ang medyo hindi nabigyan masyado ng pansin yung how we're going to develop that. Pero yan naman ang number one na hinahanap sa ating pag-practice ng ating profession. Kaya minsan hindi na tayo maabot doon sa to exercise the skills. Dahil sa interview pa lang, bumabagsak na yung mga young professionals because of the attitude problems. Once again, thank you sa ating support team sa station ngayon at sa remote din yung SLMC team na patuloy na sumusuporta sa atin. And of course, sa bumubuo ng presidential broadcast sa pangunguna ni Sir Alan Alanigi. And thank you sa ating mga viewers na linggo-linggo ay sumusuporta sa atin. So muli, kitang-kita tayo August 30, 3 o'clock, Sunday. Oh my God, usapang seguridad at servisyong dekalidad. Thank you. To God be the glory.
2: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong dekalidad, magtatalakay na mga usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
5: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon.
4: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
5: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.

0: sa pang-araw-araw. Iba-it ba mga pananaw ng mga tao about their lives? Dahil magkakaiba din naman po tayong tao. But actually, understanding yung ating mga struggles and battles ay important. And I think that's one thing that voluntarism actually taught me. People are different. And then therefore, we have to also listen to one another. Sana matapos itong araw na to. Ay, happy pala ako kasi hindi na masyadong maulan ngayong araw. Finally, natapos tayo sa sobrang dami ng pag-ulan. But, maulan man, maaraw man, no, it's realizing na lahat po tayo ay merong saysay, no, that we can actually volunteer and that our stories that we can tell to each and everyone voluntarily ay isang mahalagang aral din na pwedeng kapulutan ng inspirasyon ng bawat isa. So, bago po tayo magtapos, gusto ko lang din magpasalamat, no? Jarina, ang aming technical from Y4MH, maraming salamat. Sir Julius, Miss Camille, thank you so much for being here. always supporting us. Sa iba pa pong tech officers ng Radio Magazine, thank you for always supporting us. And definitely, sa ating Marulas transmitter, thank you so much for helping Y4MH actually reach a broader audience, no, pagdating sa aming advocacy. So next week, Kenny will be back. Yay! Kenny will be here next week! Finally, makakompleto na kami. Biruin mo yun. And we have a very special guest na dapat noong August 9 namin siya guest, kaso nga lang may bagyo nga, no? So hindi tayo natuloy. Pero next Sunday, we have a very special guest na I think you will also be excited to hear, no, from them. From this particular person. Hindi ko muna sasabihin kung sino para mas ma-excite kayo. So, for the 27th episode of Kamusta Ka? Usapang Mental Health, we will be discussing about advocacy. And I think yun yung panghuling topic for the month of August, which is Youth Month. And let's dive deeper. Ano nga ba ang advokasya para sa mga kabataan? No? Something we need to really talk about. So maraming salamat po, Alfred. Thank you so much for being here with us this thank afternoon. And thank you, Sir Julius, Ma'am Marisol, Sir Sam, Miss Ronabel, Miss Camille, Marulas Transmitter, and everybody else. Syempre kay Jarina. And to my co-host, I will see you again next week here in the studio. And this has been the 26th episode of Kamusta Ka? Usapang Mental Health. We will see you again, guys, next weekend. Bye! Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
1: Radio Magazine 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
16: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Magazine
16: 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
19: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
22: 6
18: 6 Impormasyon. GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278.

Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina, makinig na tayo ng Plaka.

0: Si Pilita Corrales sa pag-awit ng O Maliwanag na Buwan, na orihinal na kantang Ilocano o Naranyag Abulan, niletrahan sa Tagalog ni Levi Silerio at naging bahagi po iyan ng long-playing album na ito na inilabas ng Plaka Pilipino Vicor Music Corporation noong 1975. Magandang gabi po mga kaibigan. Ako pong muli si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila at dalawang oras po tayong makikinig ngayong gabi ng Plaka. Narito po tayo sa ating palatuntunang Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa, Plaka. At ngayong gabi nga po ay Gabi ni Pilita. Si Pilita Corrales po na ang kaarawan ay 22 ng Agosto 1937. Kaya kung tutuusin, ngayon siya ay 89 years old na dapat. Mm-mm. Pero kailanman na hindi natin nakitang naging matandang-matanda si Pilita Corrales nung naaalala natin siyang umaawit, no? Kasi parang laging tulad ng mga kasama lang natin sa plakanan na sina Sonia Rocco at Georgina Encanto na parang lagi lang silang 50 anyos. So, maraming salamat muli mga kaibigan at kayo naririto sa ating programa at sana po'y maibigan ninyo ang mga tampok nating awit ngayong gabi at may espesyal na panauhin po tayo ngayong gabi na makakakwentuhan natin tungkol kay Binibining Pilita Corrales. Antabayanan lang po ninyo at magandang usapan po ito at pakikinig ng mga awit, ng mga piling awit ni Pilita Corrales. Siyempre, tawagin na po natin ang ating mga katuwang, ang mga palagiang katuwang sa pakikinig ng Plaka. Siyempre po ang ating unang tatawagin ay ang ating binibini, ang ating butihing inang guro, tagapagtaguyod ng kababaihan, ng mabuhay singers at tunay namang nagmamahal sa lahat ng maganda at mabuti sa kulturang Filipino, mga kaibigan, si Ginang Sonia Rocco.
1: Magandang gabi, Michael Corrosa at ang ating kasamang mga katuwang dito sa programa ng Plaka, si Janet Corrosa, si Georgina Encanto at kasama din sa Team Plaka si June De Leon na inaasahan at hinihintay natin na baka dumaan. Kaya magandang gabi sa inyo at magandang gabi sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig dito sa programa. Tuntua ako na bibigyan natin ng parangal si Pilita dahil sa kanyang kaarawan at isa siya sa aking mga paboritong Pilipino na mga awit dahil napakagaling niya at napakabayo. Minsan nga naging guest namin dito sa Plaka at sinabi nga niya, sana makasama ko sa inyo tuwing meron kayong Plaka. Ako sana nga sinabi namin. O sige na, eh kasi pagkatapos nun, hindi na namin siya na hindi na kami, hindi na namin siya na hindi na ulit dahil sabi ng kanyang manager ay Pedro Columina. So, kaya mapapasalamat din ako na ngayong gabi ito, puro Pilita tayo. At salamat Michael sa collection na Pilita Corrales.
0: Salamat po Ginang Sonia Rocco at ang isa pa nating kasama ay dating dekana ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon sa Universidad ng Pilipinas Diliman at naging regent din siya ng nasabing pamantasan. Profesor ng komunikasyon, mga kaibigan, ang ating minamahal na si Dr. Georgina Encanto. Magandang gabi po.
2: Magandang gabi, Michael. Natutuwa ako na ngayong gabi ay ang ating pakikinggan ng mga awit ay yung mga awit ni Pilita Corrales. Siya ay aking paborito at tanyag na mga awit siya sa mga Pilipino dahil ang galing-galing niya kumanta sa Ingles, sa Espanyol, sa Tagalog at talagang yung mga kanyang mga kinakanta ay walang kamatayan. At ngayong gabi, kasama rin natin si June De Leon, Janet Corrosa at saka meron tayong bisita na si Wendell Capilli na napakaraming alam tungkol sa kanya. Kaya alam ko na ngayong session ng plaka natin, maraming madadagdag sa ating kaalaman tungkol kay Pilita Corrales.
0: Maraming salamat po, Dr. Georgina Encanto, Tita Georgie. Salamat po. At siyempre mga kaibigan, narito po ang aking mabutihing esposa, ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon, Lungsod Marikina. Mga kaibigan, sige ng Jeanette Jab Corosa.
3: Magandang gabi mga mahal na kaplaka na palagian nating tagapakinig, nanonood at sumusubaybay sa atin no, tuwing Sabado. At syempre sa ating team plaka na rin na binubuo nila yung Professor Michael Corosa, Ginang Sonia Rocco, Dr. Georgina Encanto, at syempre si Professor Felipe Mendoza de Leon. At sa mga nakikinig mula sa Radyo Magazine, magandang gabi rin sa inyong lahat. At sana ay matutuhan ninyo at matuwa kayo sa mga piling awit na inihanda sa atin ni Professor Michael Rosa dahil sa mahalagang kaarawan ni Binibining Pilita Corrales. So dyan lang po kayo at namnamin ang bawat letra ng mga awit ni Binibining Pilita Corrales.

0: Ako ang nagtanim, napakagandang kanta ni Arturo P. Santos at siyempre isinaplaka ni Pilita Corrales, bahagi ng kanyang LP na ito, Sampagita. O di ba? At ganda-ganda ni Pilita kasama ang mga Sampagita. Ayan mga kaibigan, sana nga po'y maibigan ninyong lahat ang mga ganda, mga awit na tampok natin ngayong gabi at lalong titingkad ang ganda ng mga awit ni Pilita dahil may mga kwentuhan tayong gagawin at kasama ang isa sa pinagpipitagan ng profesor, administrador at ngayon ay artist ng may titulo siya ngayon na artist sa Universidad ng Pilipinas Diliman ay Makata Mananaysay at kamakailan lamang ay tumanggap ng gawad pambansang alagad ni Balagtas mula sa Union ng mga Mananulat sa Pilipinas. Mga kaibigan, si Dr. Jose Wendell Capili. Magandang gabi, Wendell.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa Team Plaka. Ako po'y natutuwa na makasama kayo. Dati, nakikinig lang ako dito. Ngayon ay nandito na ako sa inyong napakasayang programa.
0: Salamat. Pinaunlakan mo kami.
2: Salamat,
1: po.
0: Salamat sa pagpapunlak talaga.
1: Oh, idol ko si Sonia Rocco at si Georgina Encanto. Kaya wow, nakatuwa na magkakasama kami sa isang... Ang anak po ni Ma'am Sonia ay aking estudyante sa UP at samantala nung ako'y instructor, si Ma'am Georgie ay dean ng MASCOM at nung kami mga, nung siya po ay naging regent sa UP ay pinaglalaban po niya ang karapatan ng mga estudyante at saka ng mga empleyado po ng universidad nung siya po ay rehente ng universidad. Kaya po natutuwa ako na sa ibang pagkakataon ay magkakasama tayong lahat. Ito naman sa larangan ng musika.
0: Iyon, ganda. At ngayon ay nakikinig tayo kay Pilita. Di ba? Magkwentuhan tayo tungkol pa kay Pilita. Pero makinig muna tayo muli ng isa pang magandang kanta, masayang kanta mula kay Pilita.

0: Mula naman yan dito sa kanyang album na ito, Philippine Love Songs, na lumabas noong 1972. At ito nga yung unang long-playing album talaga ni Pilita na nagtanghal, nagtampok sa kanyang mga kanta na pumabalik sa mga katutubong awiting Pilipino. Mga balitaw, dansa, polka, na napakagaganda at itinampok talaga. At doon sa higit na nakilala ng marami talaga, Paglaon, matapos mailunsad ang album na ito ng Plaka Pilipino noong 1972. Diba, Wendell?
1: Mm. Oo. Nasa prep ako kasi noon. Binili ko yan.
0: Yung album na ito, yun. No? Oo. At ang kainaman nitong album na ito, meron pang picture si Pilita diyan na ano ayan, nakasakay sa kalabaw. 'Di ba tinanong natin siya nung naging guest namin si Wendell dito. May kwento siya, sabi niya, mabuti pa daw yung kalabaw, malaki bayad.
1: Kasi ang sabi ni Victor Rosario, it was a risk kasi hindi ibenta after nung era nung kasagsagan ng Villar Records. Wala nang nakikinig kasi nauso na yung Beatles pagkatapos.
0: Yes.
1: Kasi kata na nun na Nora Honor at saka ng mga kumakanta mga artista na mga mostly pop, American pop na pinapakanta sa kanya. So wala nang nakikinig doon sa mga traditional na mga awiting Pilipino. So
0: meron naman kaunti na lang.
1: Oo, yung hindi siya, risk na maging plaka siya ibinenta. Na gold record itong record na to. Kaya na kasunod-sunod yung mga LPs niya.
0: Oo. Yung panahon na yun, mula 1972 hanggang mga 1977, sunod-sunod ang album ni Pilita na talagang Pilipiniana songs talaga. Itong mga traditional Filipino songs ang itinampok.
1: At sobrang galahan. Gold record siya lahat yan.
0: Oo, kaya nga. At yun ang katangi-tangi kay Pilita Corrales dahil unang nailunsad bilang mga awit ng Ingles at Espanyol, pero nung pinakanta ng Tagalog ay pumatok at talagang tinangkilik ng madla. At kaya nagpatuloy ang pakikinig sa mga traditional at klasikong awiting Filipino na mga dansa, balitaw, at may kundiman din. May kundimang nai-record si Pilita Corrales at siyang tampok na kundiman natin ngayong gabi. Ang tabayanan po ninyo. O di ba, Wendell? Kaya mahalagang bagay na dumating si Pilita Corrales sa eksena ng popular na musika sa Pilipinas, di ba?
1: Oo, pero ang hindi alam ng mga tao na noong 1958 to 1961, siya ay sikat na sikat sa Australia. Siya ang first woman na nagkaroon ng number one hit sa Australian pop charts. Nauna pa siya kay Helen Reddy, kay Olivia Newton-John, kay Kylie Minogue, kay Tina Arena, kay Delta Goodrem, yung mga sikat na Australianong mga awit, siya ang kauna-unahan na nagkaroon ng charted hit sa Australian pop charts.
0: Wow.
1: At dahil doon, nung bago siya bumalik ng Pilipinas, pinangalanan yung isang kalye sa Forest Hill, sa labas ng Melbourne, after. So merong Pilita Street sa Forest Hill, sa east of Melbourne.
0: Yun, wow, oo nga. Oo, meron talaga.
2: Parang nangyari yun.
1: Hanapin niyo sa Google Maps. It was ano po, kasi po, noong 1956, Melbourne Olympics, doon din po pumasok yung television bilang mass medium sa Australian public. At na-shipwreck sila Pilita sa Northern Territory. Kasama siya sa isang troupe of performers na shipwreck sila. Naging front page sila sa lahat ng mga Australian newspapers and news programs. Tapos nalaman nila marunong pala siya kumanta. So ginawa siyang, at that time, maraming programming na available sa Australian television na based lahat, hindi sa Sydney noon. Noong 1950s and 1960s, Melbourne ang center ng film at saka television sa Australia. Pagkatapos noon ay una, intermission numbers lang siya. And then later on, nagkaroon na siya ng mga focus na sa kanya yung mga programa sa Australian television. Around that time, di ba yung Billboard pop charts, nagsimula sa late 50s, nagsimula sa Amerika. Nagkaroon din ng pop charts yung Australia. So minimeasure na yung mga sales ng recordings. Karaniwan, ang mga pumapasok siya ay mga British at American performers. Tapos nag-record si Pilita, siya ang kauna-unahang babae na nag-score ng hit sa Australian pop charts. Kaya siya sumikat.
2: Till 1970.
0: Kaya talagang nailunsad ang kanyang karera bilang siya na si Pilita sa Australia. Diba?
1: At oo, visiting professor ako, visiting scholar ako sa University of Melbourne 2005, pinuntahan ko yung kalye na yon, tapos na-meet ko yung mga kasama niya bago sila pumaalam na sikat na sikat po talaga siya at hindi siya dapat umalis noong 1962. Kaya lang yung nanay niya ay hindi, nagkakaroon ng health issues dahil masyadong malamig sa Melbourne pag winter. So umuwi sila ng Pilipinas dahil ayaw niya maghiwalay-hiwalay sila ng nanay niya tsaka ng pamilya niya.
2: Kasama niya sa kwento niya, di ba? Na talagang inuuna niya yung kapakanan ng pamilya niya. Pamilya. Ng nanay niya.
1: Pero maganda na hanggang nung early, mga 2004, 5, 6, 7, kilala pa rin siya ng mga old-timers sa Australian entertainment industry. Yung iba doon ay na-interview ko para sa aking PhD. So, nakakatuwa na kinikilala. Merong isang programa sa Australia ng Australian Broadcasting Company. Ang pangalan ay Love is in the Air, parang History of Australian Popular Music. Doon sa chapter 3 ng programang yon, History of the Australian Divas, the Women in Australian Popular Music. Nagsimula siya kay Pilita.
0: Wow.
1: So yung history ng Australian popular music ay kinikilala nila na si Pilita ang first female superstar ng Australian popular music. Isang programa siya. Hanapin natin baka nasa YouTube na siya.
0: Oo nga, marami siyang ilang mga ano, at ito nga yung dalawang long playing album na nilabas niya sa Australia.
1: Yeah. Yeah.
0: Yung Astor Records.
2: Init pa yung album na yung ginawa ko Rosa.
1: Nag-gold record yan. Nag-gold record yun sa Australia.
0: Ayan. Ayan ang mga maganda-ganda ni Pilita dito, Tita Georgie.
2: Ayan, maganda. Mas napang mysterious, mystical.
0: At dito, well,
3: parati kong tinatanong to.
0: Opo.
3: Kasi natutuwa akong malaman yon na sa Australia na kinanila. Siya ang unang nakilala na ano, female singer. Pero dito sa atin, ba't hindi dito sa atin? At parang, alam ko noon, meron ng parang rule na sa mga radio programs, kailangan sila mag-allot ng 15 minutes para sa mga...
1: Ano po yan? Panahon na po yan ni Doroy Valencia.
3: Oo, nga
1: dapat. Kasi 70s na po nangyari.
3: Kasi yung mga kanta ni Pilita, ang gaganda. Yung Obuan,
0: pero
3: mahal ko.
0: Lalo
3: meaningful yan sa akin kasi bukas ay ano ika 19 na taon ng pagkamatay ng aking pinakamamahal na Encanto and birthday pala yun ni Pilita, hindi ko nalaman.
1: Ka-birthday sila.
3: Birthday niya sa ano sa heaven, you know. So parang ang ganda na naririnig ko yung mga kanta na yan. So ang punto ko is, bakit hindi natin matugtog yan? Para alam ng mga tao yan, gustong-gusto ko ako nagtanim, ako nagluto, tapos iba naman kumain. Parang napaka-witting. Parang makaangkop. Sa ating panahon, tayo nagtatanim, tayo naghihirap, tayo nagdudus.
0: Pero Tita Georgie, when she was nung ipinakilala po siya sa Australia, ang kinakanta niya talaga ay mga kantang Ingles at Espanyol. Yun, mostly. Ganun ang pakilala sa kanya.
3: Very versatile.
0: Ang packaging pa sa kanya noon ay kantang Ingles at Espanyol, di ba, Wendell? Gaya nito. At kumuha tayo ng isang halimbawang awit mula dito sa kanyang album na ito mula sa Australia. Pansinin niyo, mga kantang banyaga talaga itong lahat. At ganito siya na ipakilala noon. Ganito nakilala ang boses halimbawa ni Pilita na tinangkilik talaga sa Australia.

0: Jolt Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamanan ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ngayon nga pong gabi ay ating ipinagdiriwang ang kaarawan ni Pilita Corrales, ang Asia's Queen of Songs, kinilalang Asia's Queen of Songs. At dahil nga kaarawan niya at kapiling natin ngayong gabi't kakwentuhan, ang isa sa mga iginagalang na propesor sa Departamento ng Ingles at Komparatibong Literatura sa Universidad ng Pilipinas, si Dr. Jose Wendell Capilli. Salamat muli, Wendell, sa pagsama mo sa amin. Ha? At ang ganda namang naibahagi mo na, ha? Naalaman namin ang tungkol kay Pilita na unang naipakilala bilang singer sa Australia. At narinig natin yung isang magandang kanta niya dito na I'll Take Romance. Nakita mo, Tita Georgie, ibang-iba yung tunog ni Pilita dito kesa nung pambungad nating kanta na ako ang nagtanim at nagsaya.
9: Yung versatility ng style niya, hindi siya nasi-stereotype sa isang estilo. Kaya niya mag-iba rin siya sa Spanish. Mm-hmm. Iba rin yung kanyang Cebuano na mga recordings. Iba rin yung recordings sa Australia. Iba rin yung siya ang unang-unang Pilipinang nag-perform sa Six Hours Palace. At siya rin ang unang-unang Pilipinong nanalo sa isang international song festival, best performer sa Tokyo Music Festival, kung saan tinalo niya si Olivia Newton-John, si Julio Iglesias, wow, yung ABBA. Tapos siya yung best performer. So yung versatility niya is unparalleled. Talagang napakagaling niya.
8: Kaya
9: she's
8: nga siya kinilala.
9: At
8: sino nga ba yung
9: sabi sa kanya sa Australia, ang tawag sa kanya, storyteller. Parang hindi lang siya mga awit na umaawit, na hawak ang mikropono. Lagi siya nagbabahagi ng kwento tuwing siya ay umaawit.
8: Yung pagkanta niya ay pagbabahagi ng sarili, ng kwento, di ba? Ganon. Magmakinig pa tayo ng madalang na marahil marinig kasi ito yung LP niya mula sa Australia.

0: pongo cero que se va.
1: Kasama niya si Arthur, ang Arthur Young Orchestra. Mm-mm, diba? Sikat na sikat yun. Diba yun din ang orchestra leader sa recording ng maraming sikat na mga awit doon sa kabilang panig ng mundo. Diba, Wendell?
2: Yeah. At saka kasi yung Melbourne, yung industry before ng musika, television, saka movies are, ano siya, integrated siya. So, si Pilita lumalabas din siya sa ilang mga pelikula, hindi lamang sa mga TV programs, sa mga radio programs. Sa mga programa na yon ay lagi siyang hindi kumpleto ang isang programa sa Australia kung hindi isasama si Pilita. She was really a superstar nung panahon niya dun sa Australia.
1: Oh,
2: 1958 to 1962. Yeah. Tatlong taon. 1958. Halos apat na taon.
1: Ano nga kaya kung hindi siya umalis doon?
2: Superstar pa rin ang touring sa kanya kasi kinikilala siya doon sa series na yon, isang documentary yun na Five in a Series. Nung dumating ako sa Canberra sa aking PhD, pagbukas ko ng TV, si Pilita yung lumabas sa television, may program. Sabi ko, ano to? Parang aksidental lang. May nakita akong TV sa basura. Sabi ko, malinis naman yung basura. Pinasok ko sa dorm room ko, pagbukas ko, si Pilita kumakanta. Tapos yung mga documentary siya. Documentary tungkol sa history ng Australian pop music. Third in a series lumabas. Bale, five series siya. Yung third series yung pala yung pinapanood ko. Si Pilita yung unang-unang mga awit na finiture dun sa program niya. Live TV. Pinapalabas yun sa television. Nung ano ito, mga April 2004. Ano yung chance na pagbukas ko ng TV, lalabas yung mukha ni Pilita? Tapos, at pinulot ko lang sa basurahan yung television. Sabi nung Koreano, hindi na raw niya gagamitin. So, pwede yung akin na lang kasi kararating ko lang first day ko. So, pagbakas ko ng TV, alas 7 ng gabi, si Pilita yung lumabas sa TV. So, parang ano talaga, may serendipity siya.
1: Tuwa ako. Talagang pinagtiyap ng pagkakataon. Ano? At sabi mo, storyteller si Pilita. Well, actually, dito sa album na ito, kinanta niya yung Angelitos Negros. The beautiful song na Angelitos Negros. Familiar ba tayo doon? Ay, mga tagapakinig, familiar ba kayo sa Angelitos Negros? Sobrang sikat nung kanta na yun. Yun yung winning song ni Pepe Pimentel noong 1955. Sa tawag ng tanghalan, Angelitos Negros. Pero dito, inangkin, sa tingin ko, anong narinig ko itong version ni Pilita dito sa plakang ito, inangkin ni Pilita yung kanta at ikinwento niyang talaga kung tungkol saan ito. Pakinggan natin.
3: This is a story of a little colored boy who asks the father in church, "Why do you always paint white angels? Doesn't God also accept little colored angels in heaven?"
4: Pintor nacido en mi tierra,

0: Napakagaling.
1: Ganda. Ganda nung kanta na yon. At nakita niya introduction niya. Talagang meron siyang introduction.
2: Kaboses na si Janine.
1: Hindi ba hindi ba mahal ng Diyos sa langit ang mga anghel na itim?
0: Oh. At saka nung panahon kasi na yon, White Australia policy sa Australia. So, bawal ang mga Pilipino, mga Asyano. Bibihira ang nakakapasok sa loob ng Australia. At at may problema sila. Malaking issue na yung how to deal dun sa mga indigenous populations. 1972 lang nilift nila yung Australia white policy.
1: Well, itong plakang ito, na-release po itong plakang ito, 1961-62, di ba? Nung nandun si Pilita, while she was there, gaya nga nasabi ni Wendell, 1958 hanggang 1962 ay nasa Australia si Pilita. So ito yung ikalawang
0: huling album recording niya. At ito yung huling recording niya bago siya bumalik ng Pilipinas. At saka isa sa mga dahilan kaya siya bumalik ng Pilipinas kasi mag-aasawa na siya. Noong mga panahon na yung 60s, kung ikaw ay babae, pag ikaw ay mag-aasawa, i-give up mo na yung career mo. Bibihira. So, yung mga nanay natin, di ba Mike, ginive up nila yung mga career nila para sa ating mga tatay. Dahil kailangan nila magkalangan yung mga anak. So, yung sakripisyo ni Pilita para sa kanyang pamilya, para bumuo ng pamilya, at para sa kanyang mga kapatid, at saka sa kanyang nanay, is naalang-alang niya bago ang kanyang sarili. Pero every time, yung risk na yun nagpe-pay off, lalo pa siyang mas lumalaki pagkatapos.
1: Kaya nga eh. Kasi nung bumalik siya sa Pilipinas, naging sobrang tanggap na tanggap siya rito. At nung 1963, inilabas na ito.
0: Thanks
1: to you.
0: Oo, pero yung aside sa a million thanks to you ay part nung yung Evening with Pilita, kaya siya sikat kasi isa siya sa unang mga programa sa Pilipinas na may highlight ang mga Pilipino na kompositor. Kasi dati ang kinakanta puro mga US tsaka UK na mga kanta. So lagi siyang merong part dun sa kanyang programa na nag-feature siya ng original composition ng isang Pilipino. So yung composer nitong A Million Texts to You ay isang teacher na sumulat na meron siya bagong composition. Pinaareglo niya kina George Canseco, kina Roming Amarillo.
1: Leopoldo Silos. Leopoldo Silos to sa Villa Records to Ito yung unang LP niya sa Pilipinas. Ang A Million Texts to You. At ito nga, naikwento niya, may istorya daw sa likod ng pagkakalikha ng awit na ito kasi gumaling daw sa sakit yung anak ni Alice Doria Gumilla na siyang lumikha ng awit na ito. At kaya, nalikha itong A Million Thanks to You. At ito nga ang unang long-playing album ni Pilita, 1963 ito lumabas sa Pilipinas, sa Villa Records under the direction of Leopoldo Silos.

0: Grabo talaga.
1: Yan ang kanyang unang hit sa Pilipinas.
2: Yeah, oh. So talaga, ang hit na hit. At ka, alam mo, pinagmamalaki ko nga Wendell, sabi ko, napapirmahan ko yung plaka na yan kay Pilita. Eh.
0: Wow, ayun.
2: Sabi ko kay Pilita, nung lumapit ako sa kanya sa CCP, nakita kami sa backstage dun sa, saan yan? Sa Luneta to Ginocorosa yan. Sabi ko, Tita Pilita, I pwede po bang pirmahan yung itong plakang ito so that it can be, I can sell it for ₱1,000,000, sabi ko ganyan.
0: Million.
1: Pero ang maganda pa sa kanya, mabuti siyang tao, wala siyang mood swing sa mga fans.
2: Wala.
1: Tao, kahit sino, kahit security guard, kahit yung papakiba siya ng autograph kahit bata.
2: Oo, talaga. Lapitan mo siya, kakausapin, makikipagkwentuhan siya sa'yo.
0: Sayang nga lang, no? Hindi namin pinatulan yung nung naging guest namin siya. Hindi namin pinatulan yung sabi niya na kahit daw araw-araw i-guest namin siya. Kasi sabi ko, once a month lang naman tayo. Ba't ba hindi natin ginawa? Kahit once a month lang. Naiba na ako. Eh.
2: Pero panahon ng pandemya yon at dinapuan din siya ng karamdaman at kaya medyo
0: in-invite niya nga tayo, di ba? In-invite niya tayo sa bahay niya. Bibigyan niya si Mike dapat ng plaka na yun.
2: O, bibigyan sana niya ako ng plaka mula sa Australia eh. Kaso, hindi na kami nakadalaw sa kanya. Kaya bumili na lang ako.
1: At saka kasi inanod yung bahay niya ng bus. She lives kasi in Magdalena, Rolling Hills. Kapit bahay niya si former Regent Sarmiento, Abraham Sarmiento, at saka si former Regent Nelia Gonzalez. So tuwing merong event sa bahay ni Regent Nelia at saka ni Rel, at that time Assistant Vice President ako sa UP, saka head ako ng Alumni Relations, lagi nila ako iniimbita. So tuwing may programa sa bahay nila, imbitado si Pilita, tatawid lang siya ng kalye. Pero yung area na yun, binaha siya nung mga
3: may ilog.
1: Oo, sa may ilog, kaya binenta niya yung binenta niya sa Village Homeowners Association yung bahay niya. Tapos naayos eventually, lumubog yung kanyang mga costumes at saka marami mga plaka, mga trophies.
2: Kaugnay nitong A Million Thanks to You, 'di ba? Team song nga ito ng An Evening with Pilita. Eh nagpalit ng team song naging Your Evening with Pilita, 'di ba? Ano man nangyari doon, Wendell?
1: Sa palagay ko lang kasi nag-reformat siya yung kasi yung ibang team na naging color bala nung ni-revive uli yung next season ng Evening with Pilita naging from black and white nag-transform na siya to color television. Ito isang malaking event

0: ang compositor.
1: Oo, kasi ito na yung nauso yung, di ba, yung Diana Ross at yung Supremes nag-split na. So, around that time, yung music industry all over the world nagbabago. Yung the image of yung diva, pilita sa diva in the modern times. Siya yung parang Filipino version ng Diana Ross and Barbara Streisand. Ganun.
2: Naging ganun. Diba
1: na yung arrangement? Pero that was composed by George Season.
2: George Season.
1: Who, like Ma'am Georgie, graduated from the Department of English. Si Ma'am Georgie kasi was part of yung mass comm nag-separate sa English department. So she's a pioneering graduate of the College of Mass Communication. For the longest time, yung mass media was under the Department of English. But anyway, George Season graduated from UP English. 1958, kaklase niya si Ishmael Bernal at saka si Joma Season. Yun ang mga batch 1958 ng UP English department.
2: Yeah, no. At compositor si pala, yun.
1: Compositor, curator, pintor, at columnist ng Philippine Daily Inquirer for a number of years.
2: Eh, ang ganda ng kanta niya.
3: George Season, yun nga parang marami siyang involvements ganun, sa mga social events. At saka yung isang kaibigan yata niya matalik ay si Amelita Ratio Cruz.
1: Parang sujati rin po. Sujati rin siya ni Ma'am Dadu Falsa. Like us.
3: Iteration ko. Hindi ko alam kung pareho. Na-detain ba sila? Kasi parang na-detain yata sila eh. Dahil medyo critical sila. Of the...
1: Jimmy.
3: Parang yun.
1: Pero naging... Oh, by the 70s, 80s, nag-turn si George Season sa arts at saka tumutulong din siya sa magsusulat ng mga scripts sa pelikula. Naging mas creative siya. Nag-organize siya ng mga art exhibits. Nagsusulat din siya ng tula. Tapos ano po, yung by 1970s kasi, yung music industry, yung mga trends, nagpo-focus, nag-iba na yung mga areglo sa musika. Nag-iba na rin yung image of pilita sa diva.
2: Oo nga, tinan mo. Pansin niyo yung isang nasa LP na ito, ha? Ibang-iba na tunog ng pilita na mula dun sa, nandun sa 1950s, yung unang album niya sa Astor, tapos sa Bilyar. Eto, pansin niyo yung tunog nito.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang gahaponan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating diva, si Pilita Corrales. At kasama natin, panauhin po natin ngayong gabi, si Dr. Jose Wendell Capili ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Salamat muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi at sana naiibigan po ninyo ang ating mga pinakikinggang kanta. Nasa ikalawang oras na po tayo ng ating programa. O di ba, tulog na ng mga maraming ganong kanta na nauso yung pagpasok ng dekada 70, di ba, Wendell?
8: Yung Lush Orchestra arrangement na uso na. Tapos, noong mga panahon nito, si Pilita ay kauna-unahan na ginawaran Awards Foundation bilang Entertainer of the Year. Ito yung highest award na binibigay taon-taon ng ALIO Awards. Siya yung unang-unang winner ng title na Entertainment of the Year. Kung sa FAMAS o sa Oscars, meron tayong Best Picture. Sa Ulihan, may Best Picture. Sa ALIO Awards, Entertainer of the Year, ang tinatawag nila noon. At siya ang nanalo.
7: May album nga na ano eh, na may ganun, nakalagay mismo yung kanyang titulo na Entertainer of the Year nakalagay.
8: Napaka, nung 70s, nung late nung 70s tsaka early 80s, napakalaking titulo nun. Pagkatapos ni Pilita, ang mga nanalo niyan ay sila Rico Puno, sila Basil Valdez.
7: Matapos nga siyang manalo dun sa award na yung sa Tokyo, ito siya eh. Pilita ang mutya ng awit eh. Oh.
8: Oh, yan yung trophy.
7: Oh. Oh, ganyan, may ganyan siyang ano, titulo. Pilita ang
8: meron
7: mutya
8: siyang,
7: ng awit.
8: Oh, kasi yung Evening with Pilita, nanalo ng Citizen Awards for Mass Media. Nanalo ng maraming industry awards, Catholic Mass Media Awards. Pinagbotohan din ito nung mga nanonood ng television, yung mga polls sa mga magazine at newspapers. Siya yung pinaka-influential na. Kung meron ngayon mga influencers sa social media, si Pilita yun. Yung, di ba tayo, meron ngayon tayong Kylie Minogue, meron tayong Taylor Swift. Siya yung Taylor Swift nung 1960s and early 70s.
7: Oo. At dito, tinan mo, dito sa album na ito naman, yung Sampaguita album niya, 1973 ito, eh inilagay rito, nakalagay yung sa likod, sa back niya, sa likod, nakalagay nga, noong 29 ng Abril taong 1973 ay nakamit ni Pilita ang tropeyong ito mula sa isang pangsandaigdigang paligsahan ng awit, ang Second Tokyo Music Festival, bilang pinakamahusay na mang-aawit. Ito ay isa pang katunayan na sa pag-awit ay walang katulad si Pilita dito sa album na ito. Sinelebrate siya dito sa album na ito. At pinakanta siya ng Sampaguita. O, pero ito nga yung nilunsad na nga yung kahit kumakanta siya ng Ingles, Espanyol, nung at kakalagit naman ng dekada 60 kumakanta rin naman na siya ng Tagalog eh.
8: Pero at hindi isa pa lang. Oo. At ang isa sa magandang ginawa pa niya ay dahil siya ay Cebuana, nag-record siya ng All Visayan album.
7: Yes, oo, totoo yan.
8: Na nag-pave the way sa mga kagaya ni Susan Fuentes, si Dulce, Manlyn Reynes, Vina Morales. Nagsimula lahat yung tradisyon na yan kay Pilita.
7: Well,
8: ipinakilala naman ng mga awit na sa
7: marami naman ang nagre-record din sa Bilyar Records ng Bisaya, gaya rin na Nora Hermosa. Pero, siyempre, naging ibang level yung pagdating ni Pilita na siyempre si Pilita bilang Cebuana ay kumanta rin ng kantang Cebuana. Magugustuhan mo ito, Tita Georgie.

0: Yun na marahil ang isa sa pinakamagandang kantang Cebuano na narinig ko talaga. Diba? Oh, dito at saka yung sa album na ito.
1: Oh. At ang maganda kay Pilita, kahit hindi mo naiintindihan yung Cebuano o wikang Espanyol, nararamdaman mo yung emosyon ng kanyang kinakanta. So nadadala ka sa kanyang pag-awit.
0: Naitatawid
1: niya dahil sa...
0: Naitatawid yung mensahe ng kanta. Dahil sa damdamin.
1: Oo, mabugso. Na damdamin. Oo,
0: yung damdamin na yun ng pag-awit, talagang nakakahawa. Pero syempre, hindi pinalampas yan na magkaroon ng... Ano, hindi pinalampas na hindi pwedeng hindi nilalagyan ng letra sa Tagalog yan. Niletrahan pa rin sa Tagalog yan. At dito itinampok sa album na ito. At sumikat din yung version na yun na ang nagletra ay si Levi Silerio, Tita Georgie. O, ito yan.
2: Sino ba?

0: ang bersyong Tagalog ng Matutnila, hindi ganong salin, mas palit-awit, ay mas adaptation, halaw ang maitatawag mo dun sa bersyong Tagalog.
1: Iba, mahirap siya i-translate.
0: Ayaw
1: mahirap
0: naman.
1: Mag-salin eh. Wala.
0: Lalo mahirap naman.
1: Si Buano hanggang Filipino mo, mahirap.
0: Pero hindi naman sinikap kasi ni Mang Levy na itapat talaga yung bersyon niya sa Tagalog. Pero malapit naman. Nandun naman yung ideya na kabiguan.
2: Pero mas parang ito rin yung si Buano.
0: Ay, oo naman. Opo, hingan ito.
2: Hindi mo alam, anong ibig sabihin.
0: Matutnila, sabi nila, actually, Tita Joy, sabi nila yon. Sabi nila, tayo ay hindi bagay. Yan nga, matutnila, ako dili angay na magmanggad sa imong gugma. Ayan, sige nang Roko ang marunong ng Bisaya. O, di ba, ginang Roko? Ayan. O, eh, alam mo, 1963 pa lang, nagbisaya na talaga si Pilita kasi yung A Million Thanks to You, may Bisayan version. Katabi nung LP na A Million Thanks to You, naging Pilita Corrales sing Bisayan songs. Problema, hindi ko pa po ito naisaayos at naihanda para sa araw na ito. Sa ibang pagkakataon, makakapakinig po tayo nung versyong Cebuano ng A Million Thanks to You. May versyong Cebuano yan. Kung sino ang nagletra, teka, sandali. Tignan natin sino nagletra sa Bisaya ng A Million Thanks to You. Si Nora Hermosa, na isang singer na si Nora Hermosa na miyembro ng Tres Rosas at Mabuhay Singers ang nagletra sa Bisaya ng A Million Thanks to You. Ang naging ang pamagat niya sa Bisaya ay Salamat sa gugma mo. Salamat sa gugma mo. Salamat kaya, sa pag-ibig mo.
1: Hindi natatakot si Pilita mag-take ng mga risks sa kanyang career. Kumanta ng Binisaya nung hindi siya si Six, sabihin hindi yan bebenta. Kumanta siya ng Tagalog LP nung sinabing hindi yan bebenta. Nag-record siya in
0: lahat.
1: Spanish. Bumenta lahat. At saka, hindi siya British, hindi siya European. Although Spanish-looking siya, hindi siya, kasi mainstream British culture ay nasa Australia, pero kahit alam ng lahat na mixed siya, na Spanish, na lumaki sa Pilipinas at nag-aral sa Espanya, siya ay naging superstar doon. Tapos pag-uwi sa Pilipinas, nagsimula siya uli. Tapos yung latter part ng career niya, hindi siya natatakot. Halimbawa, nag-host siya, nag-mentor na siya ng mga awit sa latter part ng career niya dahil naging MC siya nung Ang Bagong Kampiyon tsaka Tanghalang Kampiyon.
0: 1980 and 81, 82, 80,
1: yung panahon na yun. Tapos lumipat sa channels, from Channel 9, ni-reformat siya as Tanghalan ng Kampiyon sa Channel 7. Pero dun sa mga panahon na yun, nung by the, yung kasagsagan ng late 70s, 80s, 90s, nagme-mentor na siya ng mga batang, mga awit tulad ni Regine Velasquez.
0: Diba yun yung kampiyon ng Bagong Kampiyon, si Regine.
1: So, hindi siya natatakot na ibigay ang trono sa mga susunod sa kanya. So, buti niyang mga awit, pero napakabuti din niyang tao.
0: Kaya nga, tunay na napakadakilang tao ni Pilita. At kaya sabi mo yung award, palagay ko dapat talaga. Oo.
1: Para sa akin siya ay... Dapat siya gawing pabansang alagad ng sining sa mga susunod na
0: para rin. Para sa musika, di ba? Totoo yan. At pakantahin natin siya ng madalas na laging binabanggit ko na kung ituring ay kundi man, pero hindi naman kundi man, pero sumikat na kanta ito. Anong awit ito? Ay! Ginang Sonia Roco, ang lagi ko sinasabi na napagkakamalang kundi man, pero hindi naman, kasi ang original na versyong ito, ang kantang ito ay Foxtrot naman talaga sa original na ayos nito. Pero kinanta ni Pilita, hindi pa rin naman kundi man, pero magandang kantang Pilipino. Tita Georgie, pipit!

0: Sabi mo, Wendell, paborito mo yan?
1: Oo, yan ang isa sa paborito ko. Kasi pinapakanta sa amin yan nung grade school ako.
2: Pinapakanta rin yan ni Celeste Lugaspi.
0: May ibang kanta si Celeste, yung matayog ang lipad ng sarang ko na ni Pepe.
2: Pero parang halang kinanta rin yan.
0: baka naman po, baka may version din.
1: Pero yung kipit ko ay...
2: Usapan yung ibon, tapos ano man, inambing mo sa kanyang puso.
0: Oo. maganda yung sinasabi niya, napakalungkot. Masaya yung kanta, pero malungkot yung istorya.
1: Yan ang awit na nag-inspire kay Gary Granada na isulat ang kahit konti na sinali niya sa Metro Pop, kinanta ni Florant at nanalo ng ikalawang gantimpala. Ngunit si Pilita yung original choice niya para mag-interpret ng kahit konti dahil binasa niya sa pipit yung pagsulat ng... Ang pipit na nag-inspire niya sa kahit konti.
0: Oo. Sana lang narinig natin kinanta niya yung kahit konti pala. Ano? Baka naman i-record niya later siguro.
1: Hindi niya na i-record kasi dati na siya ginagawa. Most na siya na nang sikat na ang bagong kampiyon. Kaya hindi na siya halos. Tsaka nag-judge siya ng Metro Pop kung hindi sa screening committee sa finals ng time na yun.
0: Kaya nga. Kaya nga mahirap nang siya yung pakantahin. Di ba? Parang... Ginagawa sa mga
3: babatiin sa atin ang ating paborito at talagang masugid na tagapakinig, tagapanood ng Franca. Yusek Ed de Vega ng Francia, ambassador Ed de Vega. Ambassador Ed de Vega ng Francia.
1: Hello, Ed. Kaklasiko ni Mrs. niya.
3: Oh, si Ma'am, si Ma'am Chuchi de Vega. Hello din po.
0: Ang nanay. Yung yung asawa ni Ed de Vega ang kaklase mo, Wendell.
1: Oh, sa master si Tess Dizon de Vega, dating faculty sa English Department.
3: At ambassador sa Korea.
1: Ambassador sa Korea tsaka ambassador Korea. Sa Germany at siya rin ay consul general dati sa London, sa Hong Kong at tsaka sa New York. Ngayon ay siya ang undersecretary of Department of Foreign Affairs. Pero nagturo siya ng mga 7 taon sa English Department. Ang teacher namin ay si Preach Ilegasto. Advisor namin.
3: Oh, yeah, ambassador.
0: May ugnayan. May ugnayan tayo ang Ambassador Eddie Vega. Kay Wendell.
1: Mentor. Mentor sila ng kapatid ni Ma'am Georgie. Kasi mas senior na diplomat yung kapatid ni si Ambassador Virgilio Reyes. So, mentor niya yung batang mga nasa diplomatic. So, related lahat yan. Related na lahat.
0: Ay, kaya nga, pag si Wendell lang kausap mo talaga, lahat magkakaugnay. May
3: connection.
0: Lahat may ugnayan. Ganun yan.
2: Pag-unat ka na ng the Wendell Kapili, yung Wikipedia. Scholar din naman.
0: Pero itong si Ed de Vega at saka yung si Ma'am Chuchi nga ay talagang tagapakinig at tagahanga at kaibigan ni Pilita Corrales. At kaya malamang tuwan-tuwa silang narinig nilang pinakanta natin si Pilita ng Espanyol talaga kanina. Yung mga unang kanta ni Pilitang na i-record na Espanyol. Di ba? Pero ngayon, siyempre, kahit naman sa ang panig ng mundo sila magpunta, ay nakikinig pa rin sila ng plaka. Kahit nasa Francia si Ed de Vega, ay nakikinig ng ating programa. Di ba? At kaya Tita Georgie, Gina Corosa.
3: At si Ma'am Chuchi, kapag nakakapakinig siya ng mga Espanyol na out ni Pilita, magko-comment talaga yan sa chat box. Sa Saturday, hindi lang natin nawa.
0: Mag-Espanyol yan. Mag-Espanyol
3: yan.
1: Ito kong magaling kumanta niyan, si Mike Rosa, kakanta ng mga awit ni Pilita Corrales. Sa susunod na programa ni Ma'am Sonia Rojo.
0: Sige nang Sonia Rocco ang pakakantahin natin ng kanta ni Pilita. Si Tita Georgie ay yamang sabi niya ay ka-birthday pala. Yung birthday ni Pilita ay araw naman ng pagluwal sa kaluwalhatian ng kanyang butihing esposo. Di ba Tita Georgie? Araw ng pagluwal sa kaluwalhatian ng inyong butihing esposo, handog na awit ko sa inyo itong kantang napakagandang bersyon ni Pilita ng kantang hinahanap-hanap mo nung isang gabi na nagre-record tayo eh. Saan ka man naroroon?

0: Wendell, sabi mo yung entertainer pero ayan yun, oh, yung plaka niya, ayan nakalagay yun. First Aliw Awards na yan. First Aliw Awards Entertainer of the Year. Dito, yung plaka nakalagay. 1975 actually ito. At dito yung dito inilagay yung version ng Saan Ka Man Naroroon na siguradong naibigan ni Dr. Georgina Encanto.
1: Oo, pag-aaralan niya yung awit na yan. At aawit niya.
2: Sabihin, Michael, napakaganda naman. Napakaangkop at nakakaiyak naman ang pinili mo. Baka subukan kong kantahin mamaya.
1: Ay! Bago mo. Oo. Oh.
2: Sa kung ako at sa Singapore at London. Tignan mo, siguro sabi ni Marvin, ano na ba nangyayari sa'yo? Napasama ka lang kay Sonia. Tapos kay Michael at saka kay Jeremy.
0: Kumakanta ka na.
1: Oh, diba? Very good influence.
0: At Wendell, bumibigkas na rin ng tula sa Pilipino yan.
1: Oh,
0: sige, Dr. Encanto. Sa isang linggo, sa ating pong harana ng puso, sa isang linggo, August 29, ay bibigkas na naman ng napakagandang tula si Dr. Georgina Encanto.
3: Baka,
0: hintay na kumanta.
3: Sana kantahin mo, Mike, yung Walang Kapantay, tapos yung Bridge, si Ma'am Georgie, yung... Oh. Yung magsasabi nung yung in-interpret ni Sally Bautista yung in-annotate ni Helen Bella, ibigay mo kay Georgie.
0: Ay, yun ba yun? Gusto mo yun ay pakakanta ko sa kakantahin ko tapos bibigkas si Tita Georgie.
3: Bibigkas si Tita Georgie yung ano yung lines.
1: Helen Bella part.
0: Nagmamahal. Nagmamahal ako sa iyo.
2: Ang sarili ko ang aking natutuklasan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At nagdiriwang po tayo ng kaarawan ng ating diva na si Pilita. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Recorded po ang episode na ito, kaya pasensya na po, hindi po namin matugon ang inyong mga komentaryo, tanong, ano't anuman. Sana po'y kayo nasisiyahan sa mga napapakinggan nating awit ni Pilita at sa mga kwento tungkol sa kanya. Kasama ang ating panauhin, si Dr. Jose Wendell Capilli. Maraming salamat talaga, Wendell. Ang ating mahal na si Pilita ay totoo namang napakahalagang inaalaala natin. At siyempre, hindi natin malilimutan ang isa talaga sa naglukluk sa kanya sa kaluwalhatian, sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Bukod sa A Million Thanks to You, siyempre ang maaalaala ng marami ay ang awit na ito.

0: Saya.
1: Ganda. Nakanta mo na ba yung Ginang Roco? Dapat kantahin mo yan.
2: Hindi pa yata.
3: Hindi pa. Tito, naisip ko na nga, Tito Sonia, yung nakantahin mo sa sunod.
1: Dapat kantahin. Tapos si Tita Georgia naman kakantahin yung Saan Ka Man Naroroon.
3: Saan Ka Man Naroroon.
0: Yun na lang. Kasi kapantay, ano meron ka ng iba, mahal pa rin kita.
4: Sa next ano anniversary ng St. Joseph's College, directed by D.M. Reyes and Jerry Respeto. Kakantahin niya.
1: Ayan.
4: Georgina Reyes Encanto at Sonia Malasarte.
3: Ya, tama. Dapat. Oh,
1: sige, kakanta sila. Ipinangangako na natin silang kakanta ron.
4: Finale. Abangan niyo po sa St. Joseph's College, pero kailangan may donation yung mga manunood para sa scholarship ng mga madre.
1: Alam mo naman, Wendell, itong ating mga kasama, si Ginang Roco, si Ginang Encanto, si Ginang Corosa, halimbawa sila ng mga binibining tinatawag ni Pilita sa kanyang awit na Cariñosa.

0: O, di ba? Angkop na angkop sa kanila ang pagiging Carinos.
1: Kompleto na kakantahan namin sa susunod na harana episode.
2: Yan ang bago niyong pangalan. Carinosa Singers.
1: Carinosa Singers.
2: Trio.
1: Trio.
0: Carinosa Trio.
1: Carinosa Trio.
2: Backup pwede. Singer lang nila si Michael Corosa.
1: Oy, yung coach namin yan.
2: Pero yung trio, siya lang yung nasa background. Nagsusuwariwap.
0: Oo, ganun. Kukumukumpas.
2: Pero balik kay Pilita, talagang ganun si Pilita. Yung kung ano yung kasi mga batang singers minsan, iniiba-iba nila yung nota. Si Pilita, kung ano yung inilagay ng kompositor, sundin niya. Napakalinis yung kanta.
1: At inaral niya na gusto ang pagbigkas ng tama sa Pilipino. Takot-takot siya pag nakakamali siya ng bigkas.
2: Si Pilita, pinag-aaralan niya yung pagpasok at saka yung emosyon na dapat niyang hindi lang bigkasin kundi kung saan humuhugot yung expression ng kanyang pag-aaral.
0: Oo. Totoo yun. Katangian niya yun. Eh, talagang dun mo may pagmamalaki yung professionalismo niya sa pagkanta.

0: Bababa na ako dito eh. Sige naman o. Oh. Dahan-dahan lang dong down.
1: Dahan-dahan lang dong.
2: Oh, di ba? Dahan-dahan lang dong.
3: Michael, yan yung kakantahin ko.
4: Oh, ah, gusto niyo katayin niyan? Nagkaroon siya na rin. Nagkaroon siya na reinvention. Naging comedian siya sa television. Sa
2: tama.
4: Pelikula.
2: Marami siyang pelikulang ginanapan na comedian siya, di ba?
1: Oo.
2: At ang gandang comedian. Sa pagkakataong ito ay kailangan na po nating patugtugin ang ating tampok na kundiman ngayong gabi. Bisaya ang ating kundiman na itatampok sa gabing ito. Opo, nakapag-record ng kundiman si Pilita Corrales. Hindi sa ngayon, ito pa lamang ang na-identify namin ni Sir Jun De Leon na kundiman na nai-record ni Pilita Corrales. At kaya bibigkasin ko po ngayon yung pagpapakilalang ginawa ni Sir Jun De Leon at ito nga po, isa nga pong awiting Bisaya ito. Ang pamagat, gipangita ko ikaw. Ginang Roko ang ibig sabihin, hinahanap kita. Na ang kompositor ay si Celestino De Gracia. Tunay na madarama sa kundimang gipangita ko ikaw ang lungkot, hapis at pagtitiis ng isang naghihintay sa minamahal sa gabi at araw. Sa simula pa lang na minor ang eskala, isang melodiya na tila mga notang nahuhulog pababa ang ating maririnig. Ganito ang naging takbo ng himig sa unang tatlong sukat. Sa pang-apat na sukat na lamang binawi ng ilang pataas na nota. Ang ganitong daloy ng himig ay nagsasaad ng panlulumo at kakulangan ng lakas para lunasan ang sakit ng nagdurugong puso. Na tunay na naipadama sa atin ng sensitibong pag-awit ni Pilita. Mula sa bahaging A ay nagtungo sa B na nasa minor pa rin. Tila nagpapahiwatig pa rin ng mga tanong na walang kasagutan. Matapos ito ay babalik sa A, isusunod muli ang B at magtatapos sa A. A, B, A, B, A ang kabuuang estruktura ng musika. Nagsimula sa minor, nagtapos sa minor. Waring hindi nagkaroon ng resolusyon o lunas ang hinaing ng puso.

0: Yan po ang ating tampok na kundiman sa gabing ito ng ating pagtatanghal. Isinaplaka ni Pilita Corrales na tampok sa long playing album niya na Matudnila. May versyong Tagalog yan pero sa ibang pagkakataon natin patutugtugin. At sana makanta rin Wendell ni Ginang Sonia Rocco, no?
1: At ng Cariñosa Trio.
0: Ng Cariñosa Trio. Magkakaroon na po ng Cariñosa Trio daw ayon kay Dr. Jose Wendell Capili sa ating programa na Harana ng Puso.
1: Pakakatingin natin sa Umpil next year. This year. Next year, next year.
0: Sa program. Pakakantahin natin sa programa ng Umpil. Pambansang Kongreso ng Umpil. Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas sa susunod na taon. O sige, si Jose Wendell Capili na po nagsabi. Hindi po ako.
1: Ako yung producer, si DMU Musical Director.
0: O, maghanda na rin kayo ng mga costume nyo, ha?
1: Oo. Maraming kailangan sa bahay nila Ma'am Georgie tsaka ni Ma'am Sonia pwede gawing Filipiniana attire.
0: Costume, ha? Okay. Oy, mga kaibigan, nako, lalabis na po kami sa aming takdang oras ng pagtatanghal ngayong gabi. Ay maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo at sana sa dalawang oras na ito ng ating programa ay nasiyahan kayo sa mga narinig ninyong kanta ni Pilita mula dun sa kanyang pagiging mga awit sa Australia hanggang dito sa mga long playing album niya na sunod-sunod na panay na talaga nagtampok ng mga Filipinyanang kanta, mga tradisyonal na awit, dansa, balitaw, polka at ito nga, meron tayong ipinarinig, tampok na kundiman nating Gipangita Ko Ikaw. Bago po tayo magtapos ay ilang pananalita mula sa ating mga kasama.
2: Maraming salamat, Michael, sa mga pinili mong awit ni Pilita. Talagang hindi natin siya malilimutan. Maaalala natin ang pagkagaling niyang mag-awit sa Pilipinas. At sa mga pinili mo rin mga awit, at marami pang iba na hindi pa natin narinig, ay sana magkaroon tayo ng panahon na maipagtugtog mo pa rin natin na ipag-plama. Salamat din sa ating panahuni na si Dr. Wendell Capili dahil sa mga kwento niya po sa Pilipinas. Murado, hindi pa natin naubos ang ating mga kwento pero naubos na ang ating panahon, ating oras. Kaya salamat, Michael. Salamat, salamat.
3: Napakasaya at napakalungkot itong gabi na to na nakinig tayo sa mga awit ni Pilita. At

0: alam na natin yung mga ibang awit niya, pero mas marami pa tayong napakinggan ng mga awit. At dahil sa kwento ni Wendell, lalong naging makabuluhan at parang napakaganda ng career ni Pilita, na nag-umpisa pala sa Australia. Pagkatapos kumanta siya ng kung ano-ano mga kanta na English, Espanyol, tapos yung Tagalog at Cebuano. Parang maski anong kantahin niya, napaka-ganda, napaka-galing. Ang galing niya nga magbigkas. At saka yung damdamin, talagang parang na nakaka-apekto sa lahat ng nakilig sa kanya. Kaya sa tingin ko sana, siya ay maging yung national artist or alagad ng sining. Talagang dapat siya talaga dahil sa kanyang nagawa para sa ating musika at ating kultura. So maraming salamat, Michael, dahil as usual, parang ang dami-dami mong ginawa na inayos mo. Siguro hindi ka na naman natulog para maging maganda yung ating plaka ngayong gabi.
1: Muli na naman tayong nagkaroon ng napakagandang karanasan ngayong gabi dito sa plaka. At siyempre kapiling ang buong team plaka, Dr. Michael Corosa, Ms. Sonia Rojo, Dr. Georgina Encanto, at siyempre si Professor Felipe Mendoza de Leon na laging nagbibigay sa atin ng pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa tampok na kondiman. At syempre, napakasarap na kwentuhan at nagdagdag ng bagong kaalaman natin tungkol kay Binibining Pilita, si Dr. Jose Wendell Capilli. Maraming salamat, no? Kahit sandali lang yung pagkaka-message ko sa kanya, ay oo agad siya. At talaga namang bitin na bitin pa kami sa mga marami niyang kwento. At lahat ay konektado, lahat kay Binibining Pilita. Bawat isa ay may koneksyon, no? Kung bakit natin ito, nagawa itong paraga na ito kay Binibining Pilita. At siguradong ating mga tagapakinig ay nasiyahan din sa episode na ito. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagmamahal sa plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Gandang gabi po sa inyong lahat.
2: At siyempre po mga kaibigan, ang ating panauhing pandangal ngayong gabi, Dr. Jose Wendell Capilli.
3: Maraming salamat po. Nais ko lang po ipaalala sa ating kikinig na si Pilita po ay nag-record ng 135 album, 135 album sa loob ng 60 taon. Marami pa po tayong maaaring pakinggan mula sa kanya. Sana po magsilbing inspirasyon po itong programang ito upang pakinggan natin ang mga awit at ang legacy po ni Pilita Corrales. Maraming salamat po sa lahat.
2: Bilang pangwakas na bilang po sa ating programa ngayong gabi, pinili ko ng patugtugin itong isang malamang, madalang marinig na kanta ni Pilita na nagsasalita tungkol sa pagmamahal natin sa musika natin. At ang pamagat nito ay ibigin, mahalin. At ano ang iibigin at mamahalin? Ang musika natin. Napakagandang awit mula sa isang long playing album niya na ang pamagat ay Musika Pilipina na nagawa sa A&W Records, Bilya Records din yon, noong 1980. Narito po, paalala sa ating lahat, ibigin, mahalin natin ang musika natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Sabado, harana ng puso po tayo sa susunod na Sabado. August 29, maraming salamat po.

Narinig po ninyo ang plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Maguilio. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating plaka.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
0: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Nang tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa ano na binabaha po. Yun po pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami para kasi po, dati po, isang beses lang kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po, magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po, dati kung umaani lang kami ng siyam na kabandate, dahil po sa project na ito, magiging triple or double pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berilialos, maraming salamat po.

0: Asiak ni Rodriguez Yubal, iti San Salvador, Italy, Isabela. Membroak, iti Kagi Multi Commodity Farmers Association, isaak na pioneer ako, tanagsimula kami, iti 2024, iti po of me. Kit ang yaman ako na iti RX Auto, iti DA, ay dagiti iti intendamit nga pagsayatan, iti po of me, kit ang gamimit nga naala kinayimplement. Tame, kit nagdawatek nga iti DA kumakit, dumawat kami iti tulong, iti tractor at nakastakit pagsayaatan kumaiti po of me para iti manumas. Then iti awamitin ako nakapo ti staff iti DA ng umay kada kami, kinagpintas met, ipapaida kada kami, ng kumudit nga kinangintinda iti pinagsprikar na niya dagit pagsayaatan kinangpati po of me. Gela iti may bagat ako, kitsapay lang pumata, digiti hiling niya dumawat iti makinariya nga para iti po of me, kitinda nga pati. Yaman ako, iti DA, iti RX.
1: Ako po si Janice Abad-Gemino, miyembro po ng Echagüe Farmer Multi Commodity Association. Ako po ay nagpapasalamat na marami po sa Department of Agriculture dahil po sa tulong na natanggap po namin mga farmers na mga binhi, inputs po. Nagpapasalamat din po ako dahil ho, napakasipag at napakabait po nila kahit ang layo-layo po ng aming barangay ay pumupunta po sila na bumibisita po at tinitignan po ang aming mga pananim para makita po na kung ano po yung mga kailangan at sana po hinihiling po namin na sana bigyan niyo po kami ng makinarya po nang sa ganun po ay may magagamit po kami para po sa aming mga farmers po yun lang po. Maraming salamat po.

0: Ang napaka-importante itong mga bagong varieties na developed ng SRA. At ngayon ko lang nalaman na 10 years pala yan in development, ano? So to hopefully increase yung ating yields, no?
1: At this time, ang ginagawa pa yung micropropagated plantets para maipimigay ng mabilis yung pagpadami na ng varieties natin. For now, limited pa, pero we're starting na the micropropagated plantets.
2: Yung plano po is we'll start with micropropagation. Tapos kung may plantlets na po tayo, we have a high-yielding variety propagation program sa SRA po under SIDA. So nagbibigay po yung SRA ng budget to grow the sugarcane. We give them the planting materials. And then po yung result nun, nasa farmer na yun, yung hinihingi lang po ng SRA dun is we can get the same amount of planting material we gave them so we can spread it to other farmers.
0: Sa RSSI, may nakalatag na tayong plano. Downloading basically 10 million for chemicals, ano, and para sa mga applicators like drones and other means of application, that's another 25 million. May budget din ng SRA na paramihin yung biocontrol agents that they're producing, ano. Ang DA main, naghahanda ng for next year na 300 million, no, para nga malagyan ng biocontrol agent production facility ang bawat munisipyo na na may sugar plantations or may nagtatanim na asukal. But expect a better harvest season, no, this coming October. Yung tungkol sa importasyon ay gagawin natin is medyo conservative approach na sinasabi. Kung ano man yung kailangan base sa mga computations ng buong industriya at ng gobyerno ay gagawin natin baka 80% lang i-implement natin initially just to make sure na hindi tayo magkasobra. At yun po ang pangako natin sa mga industriya at looking forward to a better harvest season this coming October.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 8 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. 24 na ho tayo sa buwan ng Agosto, araw po ng Lunes. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper ho, ikalabit lang, baka pupungas-pungas sa antok ang tukuyan, delikado yan. Ano dito sa mga lugar na medyo delikado, ano ho, nga blind car, tapos paliko-liko, ang tangan gising na gising, alive na alive. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating bagong isla sa makaipanig ng kapuluan. Apo Luzon, Visayas, Mindanao, sabay-sabay ho tayong napapahinga sila ito ng ipilan ng Radyo Pilipinas. Ama po natin ng Radyo Television, dyan po ang 104.3 The Capital, DWCI sa MPD Galocos Norte, WCJ sa MPD Pati ho naman ang Cagayan. Yun. Good morning kay Mayor Regina, General, ano ha? Ed Aglipay, o yung gobernador ng Cagayan. Yun. Siyempre, pagbati na rin natin ng good morning kay Baring Lando Marquez ng LDAP. Kamusta ka na, Baring Lando? At kay General Tom Lanchon, balang kabala sa pagtatanim. Busy yung mga mangin sa probinsya. Ano? Ano dyan? Kagaya ho ng data, ako pa rin po naman ninyo abang likod ka, Hero, Hero, Ilustrero, Brigado. Tututok lang na sa mga, antabay lang sa mga report galing ko sa lalawigan. Imampanig ko ng ating bansa, aalamin ho natin ang sitwasyon. Kinalaman pa rin po sa takbo na agrikultura sa bawat lugar sa bansa. Lalo pa nga, nagkrabi ho yung pinsala talagang inabot natin dito sa nakalipas na ano ho. Epekto po ng habagat, epekto ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kaligiran ho tayo, wedo. Hinele-hele ho tayo ng tatlong bagyo. Nabayan pa ng habagat, mantakin mo yan. Wala nga, may mga bagyo na wala nga landfall. Diba? Pasalamat tayo, walang landfall eh. Kaso naman, meron ng habagat na tumitindi pa rin ho yung dating nila at marami pa rin ulang nalilika at nagpapalubugo sa Metro Manila at mga karating lalawigan natin. Bagay, okay lang yan. Ang iba, fact check ko yan, fact check. Para magkaalaman talaga kung sino-sino yung mga proyekto na sinalaula. Pagka nagbaha, kakabistuhan sa mga totoong kwento ng mga buhay-buhay natin dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, ingat po sa ating mga kababayan at ngayon pong araw. Uling linggo na pala sa buwan ng Agosto, no? 24. Uy, happy birthday mo na pala. At sa aking bisan dyan sa Tarlac City, si Minnie Del Rosario Badua. Sinisin ka na rin ba ngayon? Mga celebrator ho natin, happy birthday na lamang. Ano ho? Patuloy ho magdadala ng mga pag-ulan ng Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Malaking bahagi po naman ng Luzon ngayong araw na ito ng Lunes, ano, 24. Abang minamatsagan ho naman ang pag-asa ang pagpasok po ng Typhoon Saudel. Labas ho naman ang ating para. Diyan ho sa Batanes, kararanas ho na malalakas na pag-ulan. Pero po naman sa epekto pa rin ho ng habagat. Tocos Region naman, Cordillera, Angkar, Gayan Valley, Central Luzon, at po naman yung maulap na kalangitan ay mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ho naman. Parte naman ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorm po naman. Dito naman sa atin sa Metro Manila, lalaming bahagi po ng bansa katamtamang inin. Malinsangan na may posibilidad ng mga biglang buhos po ng ulan. Isolated thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi po naman. Ano ho? Yun sa mga na nag-aantabay kung kamusta ang panahon natin dyan sa car. Tahan po dyan yung baulap na kalagitan, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulong. Ano ho? Buong Cordillera Administrative Region po yan. Ano ho? Parin po yan sa pinalakas na Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Nagbabala pa rin po ang pag-asa at posibleng mga pagbaha at landslides dyan po sa mga bulubunduking lugar na yan. Ano ho? At dahil dyan sa lumalapit nga itong Typhoon Saudel sa ating par, siyang humahatak po nagbabalakas ng hanging habagat kaya asahan ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Iwalang pasok dahil sa masamang panahon. Karho ito ho. Ang mga ilang lugar dyan sa kanya, walang pasok ko dyan kasi nga masama panahon. Paglagay ho naman ang mga pangunahing kalsada natin dyan. Ayon sa pinakahuling ulat po ng DPWH car at ng Baguio CDRRMO. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio ho. Sa Adog Benguet. Ang Marcos Highway ay sinasabing passable. O bukas po naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Ito ho yung pinakaligtas na alternatibong daan sa ngayon. Ano ho? Itong Cannon Road naman, bukas po pero may mga limitasyon. Pinapayagan lamang yung general public subalit para lamang po sa mga light vehicles. Yung mga 5 tonelada ang load limit pababa. Ano po? Ano po itong isarang buli? Ang biglaan ho naman kapag lumakas yung ulan at po sa banta ng rockfall at mga soil collapse ho naman. Ang Halsema Highway, yung Baguio Bontoc Road, one lane passable po yan. Ilang bahagi tulad po ng Kaliking, ng Atok at Abyang. Atok, ano ho? At sa mga nagdaang road slip, soil collapse, mag-ingat po naman sa putik at mga debris. Ang Naguilian Road, ano ko ng araw dito eh. Baguio Bawang Road, passable. Salat po naman ang sasakyan. Benguet, Nueva Vizcaya Road, ito, not passable. Hindi ho pwede, ano ho? Sa kasalukuyan. At sa matinding pinsala po ng soil collapse, sa ilang bahagi po naman yan. Ano ho? Okay. Ingat po sa mga motorista at mga naglalakbay ho nating biyahero, biyahera. Pag ganyan, long drive ho yan, kumisan na talagang hirap yung ano, hirap ho, ano. Po talagang dire-direcho yung biyahe. Gaganon, idlip muna ho tayo, gilid-gilid lang. Aware nap na tinatawag. 15 minutes o iba, tine 30 minutes pa. Lang. Para sigurado natin makabalik tayo ng buhay, buo sa piling natin mga mahal sa buhay. Pagsapit po ng hapunan, pagsapit po ng kinagabihan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po lamang sa mga nagbabiyahe, sa mga nasa lansangan na rin sa ngayon. Mamaya ng konti, may mga babatito sa mga naglalakbayan. Ho. Okay? 14 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Tutok tayo. Sa atin po naman mga headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Insala po sa sektor ng agrikultura umabot na sa 1.79 billion pesos.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Department of Agriculture, mapila po naman ang madagdagan pa ang kanilang budget sa susunod na taon. Backlog sa farm-to-market roads nasa 59,000 kilometers ba.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Agro-Marine Industrial Systems Division po naman ng DA nakatutok na sa integration ng agri-systems at infra ng bansa. pang mapataas pa ang antas ng food security.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: May TESDA at DA nagtutulungan na para madagdagan po ang skilled at certified urban agri-practitioners dito sa ating bansa.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, oras natin, 15 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tambay po lamang sa mga report magagaling sa lanawigan. Ano ho? Dagdagan pang halaga ng pinsala sa pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at magabagyong Luis, Baybay at Neneng. At ayho sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, maabot na sa 1.79 billion pesos ang kabuang pinsala at production losses sa walong rehiyon sa bansa. Walong rehiyon at dinali mo? Grabe. Kabilang ho sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Tabarzon, Mimaropa, Ikol Region at maging Western Visayas. Apektado ang mahigit sa 51,000 mga magsasak at mangingisda. Manghigit po naman sa 41,000 hektare naman ng agricultural areas ang napinsala. Nakatumbas ho ng mahigit sa 44,000 metric tons na sinasabi ho naman pagkalugi. Kabilang ho sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry, at yung mga infrastruktura, makinarya, at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Susubahin yata lahat-lahat ano, sa agri, tapos sa mga infra, apalo ng kulang-kulang 7 billion eh. Oh, sala, pakin mo yan. Samantala, nagpapatuloy po naman ang assessment at validation ng DA sa mga apektadong lugar kaya posibleng madagdagan pa ang halaga po ng sinasabing pinsalang yan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, samantala, umapila ang Department of Agriculture na sana po'y madagdagan pa ang nilang pondo para po sa sektor ng agrikultura sa ilalim po ng 2027 General Appropriations Act of GOGAA. Kaganyan na klase ng panahon natin. Talagang dapat tinatapat na mas malaking pondo. Kung magandang lagay ng panahon, kailangan yan eh. Lalo na doon sa mga alanganin na talagang bumibigwas sa ating kalikasan. Nagpapahirap po sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, galit ng kalikasan. Nahon-hon nila ngayon eh. Oh, nahon nila ngayon. Ito yung comfort zone nila ng panahon ito. Kapila pong Department of Agriculture na sana'y madagdagan nga. Ayon kay DA Agro Marine Industrial System, USEC, Aray Perez. May Perez din pala ron. Ang kinakailangan talagang budget ngayon sa agri-sektor ng bansa ay triple. Kasalukuyang pondo na inilaan dito. Mga katabing bansa nga natin, ang laki-laki ng budget nila para doon ipinilalalaan. Hindi pa rin kasi ito sapato pang masaklaw ng DA. Ang kabuang pangailangan ng mga agri-stakeholder. Partikular ang mga magsasaka at mangingisda pagdating sa mga pasaltura ang may kinalaman po naman sa agrikultura. Imbawa na dito ang farm-to-market roads. Hanggang sa ngayon, meron pong 59,000 kilometers backlog. Napakalayo ho. Abutin ang budget ng DA na 10,000 kilometers ang farm-to-market roads na target matapos ngayong taon. Anong pala kwentahan nun? Ha? Paano gagawin dyan? Kaya naman, isa sa mga nakikitang paraan ng DA o bang kahit papano yung mailapit po naman ang nasa 500 bilyong piso na gap. FMRs ay sa pamamagitan po ng tulong ng pribadong sektor. Ilalim po ng private o public-private partnership program. Soft loans mula po naman sa mga international financing institutions tulad po naman ng World Bank.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Binong isa minsan may kausap ako tungkol sa budget. Ano ho? Laki daw ng budget na agrikultura eh, dapat lang talagang lakihan. Ang talagang lakihan eh. So daw, tingnan daw natin, baka yung malaking budget na pupunta lang sa central office. Ang pasweldo sa mga trabaho, sa mga tao. Maiiwan yung kakapraso nila para talaga sa abono, sa pananim, sa palay, sa magsasaka. Punto siyang pa nakausap kong yan ah.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hey, report tayo! Ng Radyo Pilipinas sa Yoga. 400,000 pisong pinsala po naman sa agrikultura sa Ilocos Region ay naitala na dulot ng mga bagyot habagat. Minuhon natin ang detalye na katutok dyan si Miller Kukia, Radyo Pilipinas, Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inabot na sa 409.07 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dahil sa Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Abagat. Batay sa datos ng DA Regional Field Office 1 BRRN Operations Center, nasa 17,634 magsasaka ang naapektuhan, habang halos 10,000 hektarya ang sakahan ng nasira. Tinatayang 7,563.42 metric tons ang production loss. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 179 million. Sinundan ng high value crops 127 million at irrigation 66 million. May 21 million pinsala sa mais, 15 million sa infrastructure, 2.2 million sa livestock and poultry, 85,000 sa agricultural machineries at 63,000 sa kasaba. Pinakamarami na apektuhan sa sektor ng palay na nasa 12,000 magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang epekto ng kalamidad upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga magsasaka at iba pang bahagi ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. May babalaw sa mga residente natin dyan ang Pangasinan PDRRMO. Ano? Pag-ingat sa posibleng pagbaho, paghuhunan ng lupa, lalo pa nararanasan ng tuloy-tuloy ang maulang panahon sa mga kalapit ng barangay, po dyan sa may barangay Evangelista. O ingat kaya rin. Ay, salamat, Tayog Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito naman mula Pangasinan, dako tayo ng Borongan. 10 kilong bigas at itpon ay 20 araw na ginhawa naman sa magsidente naman ng Dolores Eastern Samar. Ay detalye dyan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Malaking ginhawa para sa isang 78 taong gulang na residente ng Dolores Eastern Samar ang natanggap na 10 kilo ng bigas sa ilalim ng bawat bayan. Makikinabang BBM Local Government Support Fund LGSF Rice Distribution Program. Si Tatay Gliserio Operario ng Barangay 2 ay dating magsasaka ngunit hindi na makapagtrabaho sa buki dahil sa arthritis. Sa pamamagitan ng programa, nakatanggap siya ng 10 kilo ng bigas matapos mabigyan ng stab ng kanilang barangay. Ayon kay Tatay Gliserio, malaking tulong ito dahil humigit kumulang 1 kilo ng bigas ang kanilang nauubos bawat 2 araw. Kaya't ang 10 kilo na kanyang natanggap ay naasahang sasapat para sa humigit kumulang 20 araw. Sa halip na ipambili ng bigas ang kakaunti niyang kita, maaari na niya itong ilaan sa iba pang pangangailangan kabilang ang kanyang mga gamot. Ang Rice Assistance Program ay bahagi ng bawat bayan makikinabang initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtutulungan ng pambansa, panlalawigan at lokal na pamahalaan. Sa Eastern Samar, sinuportahan ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ni Governor R.V. Ibardoni ang pagpapatupad ng programa kasamang lokal na pamahalaan ng Dolores sa pamumuno ni Mayor Zaldi Carpeso. Para kay Tatay Gliserio, ang 10 kilo ng bigas ay hindi lamang pagkain kundi isang mahalagang tulong na nagbibigay sa kanya ng katiyakang may bigas sa hapag sa loob ng 20 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning na rin sa Uncle mo kay Uncle Nilo Pumida ng Pasig City. Ayun, mamaya, nasakyap muna yan. Busy na gumagawa ng salamin. Nagpatawag ko ng agarang pagpupulong si Governor Ben Ibardone. Ay, kamusta ka na, Gob? Kasama ang DepEd Eastern Samar ng Borongan, Divisoria, Abarangay City, Divisoria, PNP. Ahingil po sa mga paghihigpit, guridad sa mga eskwelahan, para matyakong kaligtasan ng mga mag-aral guro laban sa anumang karasan. Ba't sabay-sabay yung naginagawa ho ngayon yan? Kasi medyo talagang iba yung klase ng peligro eh.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa
4: apat na bayan sa Pangasinan, nakapagbitro na ng NFA Rice, NFA Eastern Pangasinan para po naman sa kanilang relief operations. Ay detalye ng balita dyan si Grace Acuar, Radyo Pilipinas Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang pag-release ng bigas ng National Food Authority Eastern Pangasinan sa malokal na pamahalaan sa Pangasinan para gamitin sa relief operations para sa mga residente at mga bakwit na naapektuhan ng pagbaha dulot na walang humpay na pag-uulan. Sa panayam kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Eastern Pangasinan, kabilang sa mga LGU na nakakuha ng supply, ang Kalasyao na nagwithdraw ng 250 sako ng bigas. Bugal yon 1,000 bags na
7: ng bigas, Calasiao 250 bags ng bigas at Alamino City 241 bags ng bigas. Ayon kay Dulay, ang NFA rice ay binibenta sa 32 pesos per kilo at bawat sako ay may timbang na 50 kilos. Patuloy namang hinihikayat ng NFA ang mga iba pang LGU na makipag-ugnayan lamang para sa kinakailangang supply ng bigas para sa kanilang nagpapatuloy na relief operations. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
4: Maraming salamat, Grace Acuar, Tayub, Pangasinan. Good morning kay Ed Garcia ng Pangasinan. Sa Prudente and Gutierrez family sa Metro Tayub, Pangasinan po naman. Punta tayo ng Bontoc. Ito po naman sa 140 mga benepisaryo dyan sa Bontoc Mountain Province. Nakatanggap po ng kalahating kamang bigas mula po naman sa ating pamahalaan. Detalye dyan si Barbara Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Bontoc.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nakatanggap ang may kabuuang 145 beneficiaries mula sa Barangay Alab, Bontoc Mountain Province ng tig 25 kilograms na alokasyon ng bigas noong August 20, 2026 sa Alab Proper Outpost. Ang mga bigas ay ang second trans distribution na ibinigay sa mga beneficiaries sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit or LGSF-FALGU Rice Subsidy Program. Ayon kay Bontoc Municipal Agriculturist Catherine Agun, ang unang tranche ay noong July 6 ngayong taon at ngayong naman buwan ng Agosto ang ikalawang tranche at ang unang nailaan ay sa Barangay Alab at nakatakda pang tatanggap ang iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province sa susunod pang mga araw. Ang ikalawang tranche ay may pondong 2.5 milyon na piso at inaasahang maibibigay ito sa lahat ng mga beneficiaries ng Bontoc, lalo na sa mga nangangailangan. Manipo dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Bontoc. Maulan ngayon dyan sa lugar na yun. Naglabas ang ng heavy rainfall warning kung saan kasama po yung Bontoc sa mga pinag-iingat. Sibling flash floods, mudslides at landslides po naman. Yung Baguio, Luang Bontoc Road, pwede bang daanan yun? Imitado. Daanan isang lane lamang, maling daanan po dyan. One lane possible sa bahagi po ng barangay Bontoc the Third. Dahil po sa nagalap na paghunang lupa o slopes collapse. Ang junction, Dalubin, Barlig, Calacan Road. Ito dapat pong open-close arrangement sa trapiko sa sitio Pingio, Abarangay, Dalubin, Bontoc. Po sa Mapangani, mag gumagalaw pa rin lupa, gilid doon ang Bontoc.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Higit naman sa 6 milyong pisong halaga ng mantika ay naharang sa Palawan. Hindi ka naalala ko yung konserba yung kagawad sa lugar ng Montalban, Rizal. Ipag eh. Ang bagsak impression ng mga paninda niya, siguro minsan yung makaugnayan nga natin yan. Hindi natin ang mga detaling ito kay Jemal Tagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang publiko transuri maigi ang mga produkto na binibenta sa mga merkado bago ito bilihin. Ito ay matapos mahalaga ang dalawang truck na naglalaman na mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga pound cooking oil o mantika sa isinagawang operasyon sa barangay Bakungan, Puerto Princesa City sa Palawan noong Agosto 20. Ikinasaan ng Special Operations Unit Puerto Princesa City Police Office ang naturang operasyon katuwang ang iba pang unit na bisto. Ang ilegal na pagbibenta na naturang mantika matapos mapanggap na buyer ang isang pulis kung saan ay nasa batang aabot sa 18 litro na mantika. Nagresulta naman ng ito sa pagkaka-arrest ng isa at pagkakaharang ng dalawang truck na nagdalaman ng kabuuang 5,000 litro na mantika na walang kaukulang dokumento. Ikinasa ng pulisya mga kasong isasampa laban sa naaresto ngayon din sa mga nasa likod ng naturang kargamento. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang naturang operasyon sa higit na ang tagumpay nito ay nakasalalay din sa pakikipagtulungan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yung kaso ng leptospirosis, pataas o ng pataas, lalo na dito sa Quezon City. Baha po ng mga pasyente sa mga paggamutan. Punta po sa 213 kaso ng leptospirosis dito sa Quezon City. Pinatay ng mga detalye ng balita niya kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ngayon ang paalala ng Quezon City Local Government sa mga residente na iwasang lumusong sa baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. Batay sa pinakauling datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 213 ang kaso ng leptospirosis na naitala sa Quezon City mula yan January hanggang nitong August 20. Sa kabuang bilang, 168 o 79% ng mga kaso ay nasa edad 21 pataas habang mas maraming lalaki rin ang naapektuhan. Pinakamataas pa rin ang bilang ng mga kaso mula sa District 2. Paalala ng lokal na pamahalaan, gumamit ng proteksyon gaya ng bota at guwantes kung kinakailangan lumusong sa baha. Kung hindi naman may iwasang lumusong, ay pinapayuhan ng publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng angkop na payo, reseta ng doxycycline bilang preventive measure laban sa leptospirosis. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, pinalalakas pa ngayon ng Department of Agriculture ng mga inisiyatiba upang mapataas pa ang antas ng food security ng bansa. At mapagdugunan ng pansin po natin at mapaunlad pa rin ang buong sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Ay bumuo ni Agro-Marine Industrial System Music Ari Perez na kabilang sa mga target ngayon ng DA ang integration ng lahat po ng sistema at agricultural infrastructures ng bansa. Kabilang din sa maigpit na bilin ni Pangulong Marcos, yun po naman ang bibigyang prioridad ang Farm to Table Initiative ng pamahalaan kung saan mas mapabadali pa ang value chain sa agri-sektor. At pamamagitan nito ay magiging integrated na ang operasyon mula sa agri-inputs, ani farm to market, logistics, cold storage, safekeeping, agri-processing at value-adding process mga produktong agrikultura.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, at tumpad siyang minuto na kapilibay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami. Sandali lang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iing ko dati o inalala na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga panagay kapatid.
13: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
14: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangay. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
15: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, ano, mga samahan po ng liga.
13: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Eh, pumasok na yan. Oras na natin, 39 na minuto na kami bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Eh, teka muna, binabati lang natin yung mga nakatutok sa atin ngayon. Biyaheng Commonwealth Market Santa Lucia. Ayun, Gila Transport Group, nakikinig po kami sa inyo. Salamat. At bus number 12. ng piloto daw po ay si Sir Hernando Caipang. Ang co-pilot naman si Sir Jeffrey Saldo. Yung mga pasaherong nakikinig at nakatuto ngayon dyan. Malahat o, inaantok ko nagtetext na. Good morning sa mga pasahero po ng Aguila Transport Group po. Ingat lang kay Sir Hernando Caipang, kay Sir Jeffrey Saldo. Ang pilot at co-pilot, sinasakyan ngayon. Good morning po sa inyong lahat dyan.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
4: Ay, kadalawampung National Vegetable Congress. Itinounce mo naman dyan sa Davao City. Pinatid lang detalye si Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Davao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinaluhan ng humigit kumulang 500 na kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang 20th National Vegetable Congress 2026 na ginanap sa Davao City. Kabilang sa mga dumalo, ang mga magsasaka ng gulay, opisyal ng pamahalaan, mga leader ng industriya, agricultural experts, akademya, suppliers ng agricultural inputs, pribadong sektor, kooperatiba at iba pang stakeholders sa sektor ng gulay. Bit-bit ang temang Agricultural Innovation, Gateway Towards the Sustainable and Profitable Vegetable Industry. Nagsilbing lugar ang tatlong araw na kongreso para sa pagpapalitan ng kaalaman, paglalahad ng mga makabagong teknolohiya at pagtukoy ng mga praktikal na solusyon sa mga hamon ng industriya ng gulay sa bansa. Tinalakay din sa kongreso ang kahalagahan ng Innovation Act teknolohiya, pagpapalakas ng mga organisasyon ng mga magsasaka, access sa financing at pagpapalawak ng market opportunities upang maging mas produktibo, kompetitibo o competitive, sustainable at kapakipakinabang ang vegetable farming sa bansa. Layunin ng pagtitipon na mapalakas ang ugnayan ng mga stakeholders at maisulong ang isang mas matatag at kumikitang industriya ng gulay sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Update lang tayo kay Alex Ayala sa mga nagtatanong. Tapos yung kanya pinamatas sa seeded na Pilipinong manlalaro sa kasaysayan, ang isang Grand Slam singles draw. Sa kanyang magandang laro na nakalipas sa linggo, makita na po ang kanyang live ranking sa world number 18. Diyan, naging basihan po naman para makuha yung number 17 seeding na po naman sa main draw ng US Open. Pagkaganap, August 24, 26, mixed doubles, oh. Ayan na natin yan.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nakakasama naman natin ngayon na ang heavy po ng Agricultural Land Management and Evaluation Division, Bureau of Soils and Water Management, Department of Agriculture pa rin, oh. Ang kasama natin si Jovet Almeda. Almeda, may kakalala ko mga Almeda, mga Ilocano. Tinatayin na magandang umaga po. Sir, ma'am, Jovet ba? Si Madam Jovet, ayun, nakita ko na si Ma'am Jovet. Ayun. Jovet, magandang umaga po. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po, kamusta ka na?
20: Isang napakaganda at mapagpalang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay po sa Usapang Agrikultura.
4: Kamusta pa na ho? Nandito ka lang sa Metro Manila, Quezon City?
20: Yes. Yes, Kahiro, nandito lang po ako sa Quezon City, specifically sa Project 8.
4: Oh, ay malapit. Abot na ho lang pala halos din. Ayan, ano? Okay, oh. Ma'am, kamusta po? Makikibalita muna kami. Anong mga latest meron po ngayon ang Bureau of Soils and Water Management? Anong mga latest meron tayo ngayon dyan?
20: Okay, so ngayon po sa Bureau of Soils and Water Management, ang ating pong OIC director ay nandun sa Mongolia. Alam niyo po ba, nakikijoin po tayo sa Conference of Parties. And we try to come up with our recommendations kung ano po yung magandang pwede natin gawin upang maisulong po yung soil health sa ating bansa. So isa po sa ating pinromote doon ay may isama man lang sa curriculum ng ating mga eskwelahan, yung tungkol po sa pangangalaga ng lupa. And of course, patuloy po nating ginagawa yung ating mga land resources evaluation, assessment, and mapping.
4: Okay, banggit nyo na rin ho yung mapping. Ma'am, kamusta po? Bigyan nyo ho nga kami ng pagkaalam, pagkatuto. Ano ba, para sa simpleng salita lamang, ano ho? Ano ba yung programang agricultural land assessment, evaluation, and mapping ng DABSMW? Para saan po ba yan? Anong importansya niyan? Bakit kinakailangan yan? Anong pakinabang meron dyan?
20: Okay, marami pong salamat. Alam niyo po, yung pong pagmamapa natin ay nasimulan pa po natin simula nung na-establish ang Bureau of Soils and Water Management. Ang mapping po ay ginagawa natin upang lalo nating mapag-aralan at matingnan kung ano po yung kapakinabangan ng ating mga lupa at ang ating mga landscapes na nakikita. Pero syempre po, kung titingnan niyo po halimbawa isang picture, ang picture po ay may nakikita tayong mga impormasyon. Ganon din po ang mapa. So nakalagay po doon ang mga impormasyon na gusto nating malaman. Nagkakandak po tayo ng mga field activities. At ang lahat po ng mga datos na nakakalap natin ay pinagsasama-sama natin at inilalagay natin sa isang mapa. So parang drawing po ito, pero punong-puno po ito ng mga impormasyon na nagagamit natin sa pagpaplano, sa pag-identify ng kung ano mga best interventions sa dapat nating ilagay sa bawat information na nakukuha natin. Alam niyo po kasi iba-iba kasi ang mga lupa. At ang mga lupa po ay inilalagay natin sa isang mapa.
4: Nga, may mga lupang para sa palay, mga lupang para sa mga high-end agricultural products, hindi ba pwedeng lahat pare-pareho lang eh?
20: Tama po kayo dyan, Kahiro.
4: Dahil
20: kaya,
4: po...
20: Pero, if I may add, Kahiro,
4: sige po.
20: Nabanggit niyo naman din po yung tungkol sa mga pananim na inilalagay natin sa ating mga lupa. Kasama po yan sa main objective, bakit po tayo nagmamapa? Kasi pag pinag-aralan natin yung ating mga lupa, nagkakaroon po tayo ng mga land use assessment mapping, land suitability mapping, nagkakaroon din po tayo ng mga identification of crops, kung saan natin sila ilalagay. Ganun din po kung ano ba ang tamang mga pamamaraan upang lalo nating mapaunlad yung ating mga pananim na hindi po natin isinasaalang-alang po natin din yung kalusugan po ng ating mga lupa.
4: Jobet, dito po sa programang ito, ano po ba ang tutok? Ito ba ay pa-exclusive lang para sa mga agricultural land o pati mga non-agri-land?
20: Tayo po kasi, ang classification po natin, di po ba may agri-lands, timberlands, forest lands, mineral lands. So syempre po yung ating mga agricultural lands, dito lang po nasasakop ng ating Department of Agriculture. Meron po kasi tayong kanya-kanyang mga mandato aligned with the mandates of other departments like ang ating Department of Environment and Natural Resources. Siyempre po sa mga forest resources po ang hawak nila. Sa Department of Agriculture, ang ating pong pinagtutuunan ng pansin ay ating mga agricultural land resources.
4: Unahing makikinabang po dito, siyempre magsasaka. Ano ho? At maliban ho dyan, ang LGU, yung local na pamahalaan, maging yung mga investors o mga kooperatiba, paano po ba ito pinagsasama-sama at inaaral?
20: Okay. Marami po kasi tayong pinagagamitan ng ating mga mapa. Ang isa pong very basic doon, for example po, alam ko narinig nyo na po ang ating mga NAPAA dun sa FDZ or Network of Protected Areas for Agriculture and Agri-Industrial Development. And then yung SAFDZ naman po, tinatawag natin na Strategic Agriculture and Fishery Development Zone. So in relation po sa ating mga local government units, ito pong napaadan sa SAFDZ ay ini-integrate po natin, katulong po ang ating mga partners sa local government units sa kanila pong tinatawag ng mga comprehensive land use plans. Alam niyo po, kapag po na-integrate yung ating mga napaadan sa SAFDZ, mas lalo pong nagiging focused ang mga interventions na dapat naman pong ginagawa ng Department of Agriculture para po mas lalong tama ang maibigay natin na tulong. For example, yung ating mga fertilizers, yung ating po mga seeds, even ang ating mga irrigation support ay tama po at angkop dahil nakalagay po siya sa plano at na-identify po natin sila sa pamagitan po ng ating Land Resources Evaluation Assessment and nailagay po natin sa ating mapping activities.
4: Sabihin po ng assessment and evaluation, anong hinahanap po ng mga eksperto kapag sinusuri yung isang lupa? Ano yung mga bagay na hinahanap nila?
20: Okay. So ang una po syempre ay meron po tayong tinatawag ng mga visual observation. Syempre kung ano pong nakikita natin, isinusulat po natin yan. And another one, nagko-conduct po tayo ng mga soil sampling kasi kailangan po nating pag-aralan yung ating lupa. So hindi lang po yung ibabaw ng lupa hanggang sa ilalim. Kasi marami pa pong mga processes ang nangyayari sa loob ng ating lupa. And then syempre nagko-conduct po din po tayo ng interviews sa ating mga kasamahan na mismong nangangalaga sa ating lupa. At kalakip din po doon, ina-align natin ano ba yung na-observe natin sa paligid Kasi po lahat po ng related sa ating pananim, sa ating agrikultura, kailangan po ay kinoconsider natin ang lahat ng mga factors na ito.
4: Ambawa, itatanong ng isang nakikinig sa atin, sa loob ng isang taon, ilang beses na babago ang istruktura ng lupa?
20: Ano po?
4: Ilang beses na babago ang kalidad ng lupa? Halimbawa, isang taon, iba yung klima natin. Sa loob ng isang taon, ilang beses na babago yan?
20: Alam niyo po ba na ang lupa, bago tayo magkaroon ng lupa, it takes millions of years. So, kapag po tayo nag-conduct ng study ng lupa, definitely, hindi naman po ganun kalaki ang mababago. Kaya nga po, di ba, meron tayong adaptive balance fertilization strategy. Hindi po natin masasabi na kapag gumamit na tayo ng balance fertilization, ay gaganda agad ang ating lupa. Ibig pong sabihin noon, kailangan po ay dire-diretso. Ngayon po, kapag po ang lupa naman ay, ang tinatawag po natin ay soil sealing or tinabunan na natin yan, sinemento na po natin, nilagyan na ibang infrastructure. Siyempre po, yun po yung paraan na parang hindi na po natin talagang magagamit yung lupa. Totally, magbabago na po yung kalidad ng lupa.
4: Kalidad sinasabi, kinakailangan organic yan ho. Pero siyempre, mahabang proseso ho yan. Nakaka-apekto ho ba yung madalas na paglalagay po ng mga abono, yung mga pesticide na chemical dito sa lupa natin?
20: Tama po kayo, Kahiro. At yan po ang isa sa mga advocacies ng Bureau of Soils and Water Management. Kaya nga po tayo merong adaptive balance fertilization strategy. And in relation naman po sa ating land resources evaluation, assessment, and mapping, minamapa po natin lahat ng halimbawa, lahat ng mga rice areas, and then lahat sila na gumagamit ng ABFS. And then i-relate natin doon sa mga ibang mga rice areas na hindi gumagamit ng ganong teknolohiya. At napapag-aralan po natin kung ano ang nagiging epekto talaga ng tamang paggamit ng pataba.
4: Isabihin nito, Ma'am Jovet, dahil sa mapping na yan, maka-quantify natin kung ilan sa mga agrilands ang pwede sa palay, pwede sa mga high crops. Sa isang click lang, alam mo na lahat yun.
20: Tama po kayo. Di po ba meron na, I think meron pong na-interview po kayo from Bureau of Soils and Water Management. Then we have our FERT map. That's one way of knowing. Kasi lahat po ng mga naimamapa natin, gumagamit na po tayo ng new technologies para po mas lalong madaling maging available sa ating mga farmers, yung mga information po na nagagather natin. Sinasabi po natin na science-based ito, but then kailangan po ay madaling abot kamay ng mga gustong gumamit yung ating mga impormasyon. So yung pong mga naimamapa natin, dati po naka-drawing lang po talaga yan, as in literally isinusulat lang sa mga papel or sepia na tinatawag natin. But now, digital na po tayo, so naka-shape files na po sila. And ang maganda din po dito, kapag po nagko-collaborate po ang Department of Agriculture, ang Bureau of Soils and Water Management sa iba-iba pang mga ahensya na mayroong land use related functions, ay madali po tayong nakakapagbigay ng mga data na kailangan po natin. At ganun din po sila, nakakapag-share din po sila sa Department of Agriculture.
4: Dahil po sa mga binabanggit nyo yan, mabubura na yung kaisipan na dapat ay hula-hula lang, tsamba-tsamba lang kung itatanim natin. Dito talagang exact science na to.
20: Tama po kayo, Kahiro. Tama po.
4: Okay. Paano po? Ito, may tanong dito pumasok. Ano po? Ano daw pong itsura ng isang land suitability map at paano ito binabasa?
20: Ah, okay. Salamat po sa tanong na yan. Sa totoo lang po, isa po ito sa mga madalas na nire-request po sa aming opisina. Ang land suitability maps po natin ay unang-una, ginagamitan po natin ang pag-aaral ng mga land resources related information. Pag-aaralan po natin ang lupa, ang topografiya, kung anong nakatanim, ang climate, at syempre po mga iba pang impormasyon na makakalap naman natin sa ating mga farmers na mismong gumagamit ng lupa. Ngayon po, dapat po, aside from knowing kung ano po yung lupa natin, yung tinatawag natin na land characteristics, titingnan naman po natin ano naman yung kailangan ng itatanim natin. Halimbawa, gusto natin siyang taniman ng mga high-value crops. So, ano ba yung specific na kailangan nila? So, yung tinatawag naman po natin doon, mga crop requirements. So, itong mga crop requirements, imamatch po natin doon sa characteristics ng ating lupa at doon po tayo makakakam up ng land suitability maps. So, pag po merong nag-align, sila po yung magiging suitable. Kumbaga, meron pong not suitable, merong marginally suitable, highly suitable. So, hindi po kasi lahat ng lupa ay pare-pareho. Kaya po, ang ating pong rekomendasyon ay hindi rin po pare-pareho.
4: merong matching ano?
20: Opo, meron pong matching talaga.
4: Ma'am, pero huling tanong na lamang, paano daw ho makakakuha ng serbisyo? Libre ba ito ng DIBSMW? Libre daw po ba yan?
20: Opo, sa totoo po lamang, lahat po ng ating impormasyon, maaari nyo pong makuha sa website po ng Bureau of Soils and Water Management. At specific po sa ating mga mapa, meron po tayong BSWM Maps Portal. Meron

0: atin pong ginagawa. Science-based po ang mga mapang ito. At ang lahat pong ito ay maisip, sana po ma-realize po natin, hindi po lahat ng lupa ay pare-pareho. Kaya po ginagawa natin ang matinding pag-aaral. At kinoconsider din po natin kung ano ang pangangailangan hindi lamang po ng lupa, kundi pangangailangan din ng halaman. At syempre, para po mas maging economical, kung ano po yung gustong itanim ng ating mga magsasaka.
1: Ma'am Jobeth Almeda, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Thank you, ma'am. Thank you.
0: Maraming salamat ka, Hero.
1: Thank you po. Salamat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ma'am Jobeth Almeda ng Bureau of Soil Water Management. Ano ho? Sa pamunuan dyan. Ano nakaming oras. Ang bilis ang oras natin sa ngayon nila Alvin, Arnel, Mike, Marian. Kapanin po sila Nida Susan Gemard. Mapanin natin sila sa Marisol Julius Camille Latrona. Ang alam po nila Julius Gonzalez Cristobal Tirambulo. Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Namang bagay matitama hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Flash, Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa disabled farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong may international name na Saduel.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development naghahanda na ng 3.7 million food packs para sa mga pamilyang maapektuhan ng paparating na bagyo.
3: Headlines.
0: Relief operations ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng nagpapatuloy.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
0: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kaagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, ngayon ay August 24, 2026. Muling sumasing yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ang bagyong may international name, Saduel. Ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nag-iingat at pinaghahanda ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa epekto ng dulot ng mga pagulandala ng habagat at paigtingin ng mga bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na Saduel. Ante OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro, malaki ang chance ng paigtingin ng bagyo ang habagat ang na siyang magpapaulan na sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa kanluran at gitnang Luzon kasama na ang NCR. Kahapon nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tukuyin ang mga gagawing paghahanda kaugnay sa papalapit na bagyo. Ani Alejandro, inaasahang muling magbabalik ang mga pag-ulang dalang habagat hanggang sa susunod na weekend hanggang sa makapasok ang binabantayang bagyo na tatawagin ng mga OBED. Kaya naman muling pagaganahin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mabilis na ugnayan ng ibang ahensya ng pamahalaan.
8: Itong enhanced habagat na maaaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So kung maalala nyo, last week na tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon, ito ay mga the same areas na maaring tatamaan nitong enhanced habagat.
7: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: 3.7 billion food packs naka-standby para sa bagyong tatawaging OBET na may international name na Saduel. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
9: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong OBET at pinaigting na habagat. Bilang paghahanda, nakapretosisyon na sa mga warehouse ng DSWD ang nasa 3.7 million family food packs, gayon yung nasa higit 300 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items. Nakahanda ang mga ito para agad na maipadala sa mga lugar na posibleng maapektuhan at mga ilangan ng karagdagang tulong. Samantala, batay sa pinakahuling ating datos ng DSW, umabot na sa 1.7 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation support ang mga LGU mula sa NCR, CAR sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na piniiting ng DSWD ang paghahanda at prepositioning ng relief supplies para matiyak na sapat at agad na mapapadalhan ng tulong ang mga maapektuhan ng bagyo at ang habagat. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Dastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nananatili ang bagyong Saudel o napanatili ng bagyong Saudel ang kanyang lakas habang gumagalaw ito pa kanluran, hilaga kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo sa 1,775 kilometers. Silangan ng hilagang Luzon o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Saudel ay may pinakamalakas na hangin na 165 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 205 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang maapekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din ang mga lugar sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maihatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit sa 300 families ang nabigyan ng family food packs, habang 223 families naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ng relief operations ng DSWD sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alert ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa Blue Alert status ng Disaster Response Command Center nito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga ito ay kumpirmadong nasawi. 27 individual ang nasugatan habang 2 iba pa ang nawawala. Higit sa 105,500 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Iniulat din ng NDRRMC na 2,324 na tahanan ang nawasak sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Abot naman sa 4.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Abot din sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: May mga sirang istruktura na kailangang ayusin at mga problema dapat na resolbahin ng pangmatagalan. Ito ang assessment na inilabas ni Cabinet Secretary Ben Arabalos kasunod ng ginawang pagbisita sa mga lugar ng Hagonoy at Poombong na sa mahabang panahon ay matinding apektado pa rin ng pagbaha. Ayon kay Arabalos, kanilang inaalam o inalam kung bakit sila hindi matapos-tapos ang problema sa baha ng mga taga-Bulacan sa kabila ng may mga flood control structure naman. Pero sa lahat ng ito, sabi ni Abalos, ay malinaw ani ang utos dito ng Pangulo. Ipaayos agad at papanagutin ang mga dapat na may pananagutan sa mga palpak na flood control projects. Kung may contractor ani na may obligasyon sa warranty, ay kailangan singilin sa kanila ito. At kung nagkaberya sa disenyo o konstruksyon, ay dapat itong panagutan, lalo't may kapabayaan. Hindi na ani dapat hayaan ang paulit-ulit na paggasta ng gobyerno para sa mga proyektong hindi naman nagtatagal, hindi matibay at hindi kayang protektahan ng mga tao. Pagtiyak ni Abalos, hindi hanggang tingin at inspeksyon lang ang magiging resulta sa pagbisita nila sa mga bahaing lugar, kundi lalaki pa ng aksyon base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tuloy-tuloy ang Department of Public Works and Highways sa pagsasagawa ng pansamantalang repairs sa mga potholes o lubak sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila at Luzon. Kabilang sa mga inaayos sa Metro Manila, ang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Kasama rin ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, ang Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, ang C5 Calayan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, sinasagawa rin ang temporary pothole repairs sa iba't ibang bahagi ng Luzon na idinulot ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakarang araw. Kabilang sa mga lugar na inaayos ng DPWH, ang mga pangunahing kalsada sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan, gayon din sa Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Sinasagawa ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad ayusin ang mga nasirang kalsada dulot ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na paigtingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DNR, inaasang makakapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na huwag magtapo ng basura sa mga kanal, sapa, ilog, dalampasigan at sa Manila Bay upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Gate pa ng DENR, mahalagang tamang pagtatapo ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Naghahanda na ang Department of Health o DOH sa inaasang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagulan at pagbaha. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, tiniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang Leptospirosis Express Lane para mapabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ng rapid diagnostic test, sapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak din ng ONI Secretary Mercado na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH Health Facility o Yakap Clinic kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis naman matapos humupa ang baha, iniikayat ng DOH ang pagsusot ng bota, gloves, goggles at mask. Pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala pa ng DOH, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Party list, hold on, sinusulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Ipinapamukha nga ng trabaho party list Representative Johan Bautista na isa batas ang pagbibigay ng calamity pay sa mga manggagawang kailangan pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad at masamang panahon. Sa House Bill 4435 o Calamity Pay Law, itinatakda ang karagdag ng 30% calamity premium bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa mga babatas, maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa malalim na baha at magtiis sa masamang panahon dahil ayaw nilang mabawasan ang sakod o mapatawan ng parusa ng kanilang employer. Kabilang narito yung mga biyahero na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa enhanced habagat ang mga bagyong Luis, Maymay at Nineng. Sa ilalim ng panungkala ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailanam sa state of calamity ang lugar, nakataas ang typhoon signal number 3 o merong red rainfall warning, may work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Meron ding nakapaloob na proteksyon laban sa disciplinary action at pagbabawas sa sahod ng mga manggagawang hindi makakapasok dahil nasa kalamidad o masamang panahon. Ang mga lalabag ay maaari na maharap sa 100,000 pisong multa, pagkakakulong ng 6 months hanggang 1 taon at hindi ng pag-renew ng business permit. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang Asian.
13: Kaalamang Asian.
12: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
13: Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinasapinal o isa sa pinal ngayong linggo. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa sa pinal pa nila ngayong linggo ang mungkahi na ilipat sa hapon ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng naunang mosyon ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pagpalitiin ang oras ng pagsasagawa ng impeachment trial at ng plenary session ng Senado, kung saan gagawin ang plenary session sa umaga at ang impeachment trial ay ililipat sa hapon. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang bigyan ng sapat na oras sa mga partido sa paglilitis para makapag-adjust sa ipapatupad na bagong schedule. Nauna nang sinabi ng Senate President na nakakuha na sila ng consensus para sa pagbabago ng schedule. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na posibleng malipat na sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Sinabi ni Lacson na nangingibabaw sa mga miyembro ng Senate Majority Bloc ang pananaw na sulitin ang oras para sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagdaraos sa mga legislative sessions sa umaga at paglilipat ng trial sa hapon at posibleng pagpapahaba nito hanggang gabi. Sa ilalim ng panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado simula Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at magsisimula ang trial ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Pero ayon kay Lacson, walang pressure na kailangang eksaktong matapos ang proceedings ng 7:30 ng gabi at maaari itong umabot hanggang 10 o 11 ng gabi kung kakailanganin. Anya, kung magkakasundo ang mga senador sa bagong schedule, malamang ay ipahayag ito sa Miyerkules, August 26. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
6: Ligtas ng nakabalik sa Pilipinas ang 26 na distressed overseas Filipino workers at apat nilang dependents mula sa Dubai, United Arab Emirates. Ito'y sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Department of Migrant Workers. Ayon sa OWA, dumating ang kabuuang 30 repatriates sa Nino Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK334. Agad silang sinalubong ng mga kinantawan ng OWA at DMW na nagbigay ng airport assistance at iba pang kinakailangang suporta sa kanilang pagdating. Sinabi pa ng OWA na patuloy itong magbibigay ng tulong sa mga uuwing OFWs sa pamamagitan ng mga regional welfare offices upang matiyak ang kanilang kapakanan. Kabilang dito ang welfare assistance at iba pang serbisyong nakakatulong sa kanilang muling pagsisimula kasama ang kanilang mga pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Diniyak ng pamahalaan na patuloy nitong tututukan ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers sa Northern Black Sea. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling pinagtitibay ng Department of Migrant Workers ang mga protective measures para sa mga tripulanting Pilipino na maaring malagay sa panganib dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa naturang lugar. Hinikayat ng DMW ang lahat ng Pilipinong marino na manatiling alerto at sundin ang mga pinatutupad na safety protocols kaugnay ng security situation sa Northern Black Sea. Layunin itong maprotektahan ang kanilang buhay, kaligtasan at kapakanan habang sila'y nasa kanilang mga barko. Kasama rin sa pinapaalalahanan ng licensed manning agencies, foreign principals, employers, ship owners at mga master ng vessels na maigpit na ipatupad ang mga hakbang na nakasad sa DMW Advisory No. 50 Series of 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nagkakaisa ng pananaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito'y kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyektong nagkaroon ng problema at pagkakaantala. Kabilang dito ang 9 billion pesos na UPPGH Cancer Center na walang nagbid, ang 8 billion pesos na Bureau of Immigration Building na 10 taon ang ginagawa, at ang flood control project sa Cebu na mula 63 meters ay naging 25 meters na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas dekalidad. Sang-ayon naman dito si Secretary Dizon Anya, habang hindi pa naaayos ang sistema ng DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at dekalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project, ang 10.74 billion pesos na Civil Aviation and Immigration Security Services project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, ang biometrics at real-time data. Iginiit ni Remulla at Dizon mahalagang PPP dahil limitadong pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas napapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Coast Guard, may mga panibagong patrol vessel. Yan pong report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nakatanggap ang Philippine Coast Guard o PCG ng dalawang 27-meter Marine Protector Class Patrol Vessel mula sa Estados Unidos upang palakasin ang Search and Rescue, Marine Environmental Protection at Maritime Domain Awareness Operations ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noy Mikayabyab, inaasahang darating sa Manila Waters sa October 2026 ang dalawang barko na ikokomisyon bilang BRP Pag-asa at BRP Patag na una nang magtapos sa specialized operational at maintenance training sa Baltimore, Maryland, ang 24 na tauhan ng PCG na hahawak sa dalawang patrol vessel. Sinabi ni Kayabyab na makatutulong ang mga bagong sakyang pandagat sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa dagat kabilang ang oil spill at iba pang insidenteng may epekto sa marine environment. Bahagi rin ng acquisition ng pinalalakas na Maritime Security Cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. sa industriya ng asukal na hindi pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pag-angkat ng asukal Ayon sa kalihim, ginawa lamang ito o ginawa lamang ang importasyon bilang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng presyo at supply sa merkado. Sinabi pa ni Tio Laurel na maraming o maaring maghangkat ng asukal kapag may pansamantalang kakulangan sa supply upang maiwasan ang matinding pagtaas o pagbaba ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Gayunpaman, ginit niyang hindi dapat maapektuhan o malugi ang mga lokal na producer dahil dito. Pinaliwanag din ang kalihim na sa mga susunod na pag-angkat, sapat lamang ng dami ng asukal ang papasok sa bansa. Hindi sobra at hindi kulang. Layunin ang hakbang na mabalanse sa merkadong supply ng asukal habang binibigyan ng pagkakataon ng lokal na industriya na maging mas produktibo at competitive.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy ang paglago ng industriya ng dairy farm sa Pilipinas ngayon ng unang kalahati ng 2026. Ayon sa National Dairy Authority at Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng gatas at bilang ng mga alagang dairy animal. Gayon din ang halaga ng produksyon at presyo ng gatas mula sa mga dairy farmers. Umabot sa 25.38 million liters ng lokal na produksyon ng gatas mula Enero hanggang Hunyo 2026. Mas mataas ito ng 21.2% kumpara sa 20.94 million liters noong kaparehong panahon noong 2025. Lumaki rin ng 6.5% ang dairy herd ng bansa mula sa 155,662. Tumaas sa 165,858. Pinakamalaking paglago ng produksyon ang naitala sa Zamboanga Peninsula, sinundan ng Caraga at ng Ilocos Region.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippines United States Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa, sinusulong ng Department of Finance. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Porsigido ang Pilipinas na isulong ang mas pinalakas na pagnenegosyo sa pagitan ng bansa at Estados Unidos. Pinangunahan ni Government Corporation and Investment Group Undersecretary Maria Angela Ignacio bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go. Ang talakayan kasama ang mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council o USABC. Sa ginanap na roundtable discussion, ibinida ng DOF ang business climate sa bansa. Kasama na dito ang government interventions upang suportahan ang paglago ng mga negosyo at makainganyo ng foreign investments. Ang dialogo ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng Department of Finance sa pakikipag-ugnayan sa private sector. Layunin din itong tugunan ng mga hamon sa negosyo, pagbutihin ang Philippine business climate at isulong ang mga proyektong may malaking epekto para sa mas matibay na economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kauna-unahang read along campaign sinagawa sa Mindanao. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Sinagawa ang kauna-unahang read along campaign sa Mindanao sa panguna ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Ayon sa social media post ng DA Philippine Carabao Center, nilahukan ang read along campaign The Adventures of Calaboy and Calagirl ng higit 100 mga estudyante mula sa tribo ng Tinanonan Manobo na ginanap sa Kiataw Integrated School Arakan, Cotabato. Nagkaroon ng storytelling activities at mga programa na may kinalaman sa kalusugan katulad ng pamimigay ng Carabao Milk at Carabao Milk Ice Cream sa mga bata. Nagpamalas din ang talento ang mga estudyante sa pamagitan ng pagsayaw ng Badti, isang katutubong sayaw ng tribo ng Tinanonan Manobo na nagtatampok ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Layo ng read-along campaign na masikayati ng mga bata ng magbasa at maging aktibo sa mga programang may kaugnayan sa edukasyon at nutrisyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita naman si Bayon Dagat, Canada, tatapatan ng 50% na taripa mula Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Ray Sampang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na tarifa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% ng tarifa ng US sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Bubuho ang naunang usapan ng tarifa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki at malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng US at Canada, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasunduang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa football, Kaya Women's FC Iloilo nakapasok sa group stage ng Asian Football Confederation Women Champions League. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Pasok sa group stage ng Asian Football Women's Champions League ang Kaya FC Women's Iloilo. Ito ay matapos na naging tabla na laban kontra sa TSL ng Hong Kong sa huling preliminaries ng torneo. Full-time score 0-0 na ginanap sa Bishkek Kyrgyzstan. Bagamat draw ang resulta at tabla sa puntos sa Group B with 7 points apiece. Lamang naman sa goal difference ang defending PFF Women's League champions. Dahilan para makaabante sila sa group stage. Gagalapin ng group stage ng Asian Football Confederation Women's Champions League sa darating na Oktubre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
24: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
3: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Halos 600 beneficiaryo sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap na ng tulong mula sa AIX ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Darito report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ronnie.
25: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 594 na residente ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat isa. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, ito ay dagdag na tulong pinansyal sa mga mababa ang kita, lalo sa mga senior citizen, helper, magsasaga, fisherfolk at iba pang mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ng programa, maiibsan ang pang-araw-araw na kailangan ng mga residente sa kabila na mahal ang gasolina at ibang bilihin. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan naglaan ng pundo upang mas mapalakas ang social protection at para maresolba ang mahal na gasto sa pamumuhay ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kalinga Provincial Hospital pinahusay ang serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Amelia.
1: Mas pinatatag ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang paghahati ng mabilis at dekalidad na serbisyong pangkalusugan matapos pasinayaan at basbasan ang bagong renovate nitong emergency room o ER. Ang upgraded ER ay inaasahang higit na magpapalakas sa kakayahan ng ospital na tugunan ang maraming pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal na kung saan kaya na nitong tumanggap ng hanggang 20 emergency patients ng sabay-sabay. Maliban dito, binasbasan din ang bagong X-ray machine, donated hemodialysis machine, maging ang patient transport vehicle na nagmula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay OIC Chief of Hospital Dr. Reynaldo Arangca, patuloy na pinauunlad ng KPH ang mga pangunahing aspeto ng operasyon nito, partikular ang hospital services, human resources, mga pasilidad at koleksyon upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Samantala sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor James Edu na bunga ito ng sama-samang pagsisikap na maibahagi ang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Tiniyak din ni Duba na patuloy na maghahanap ang lokal na pamahalaan ng resources o pagkukunan para sa mga proyektong magpapabuti ng health services sa lalawigan at hinimok ang mga kawani ng KPH na panatilihing maglingkod ng may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: DILG Bicol nagpapatupad ng 5 bagong resolusyon kaugnay ng banta ng mga kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni J.M. Olarte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: J.M.
9: Inaprubahan at formal na pinagtibay ng Disaster Preparedness Committee sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 bagong resolusyon upang agad na may patupad ang mga strategikong intervention laban sa mga sabay-sabay na banta ng kalikasan sa buong rehiyon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Bicol, isinagawa na sabing third quarter Disaster Preparedness Committee meeting sa pamamagitan ng pinagsamang face-to-face at virtual participation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pambansang stakeholders. Pinangunahan ni DILG Bicol Division Chief Maria Rutel P. Gigantoka na kinatawa si Regional Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. ang talakayan upang paigtingin ang koordinasyon at integrated response mechanism para sa kaligtasan ng publiko. Naging pangunahing focus ng pagpupulong ang pagbibigay ng mga critical na update ukol sa El Nino Weather Outlook, ang status ng Bulkang Mayon at Bulusan, pati na rin ang mga banta ng landslide dahil sa mga inaasahang matagalang pag-ulan at sama ng panahon. Bukod sa pagrepaso sa mga nakaraang kasunduan, binigyang diin sa pagtitipon ang epekto ng tagtuyot sa sektor ng enerhiya at ang buong operationalization ng regional humanitarian response kasama ang camp coordination at camp management. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Monitoring sa Local Government Support Fund, the funded project sa Catanduanes, sinasagawa ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Birak, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Rosie.
10: Magsigawang Department of the Interior and Local Government Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit ng monitoring at inspeksyon sa mga isinasagawang proyekto sa Higmoto, Catanduanes. Kabilang sa sinuri ang rehabilitasyon ng mga municipal roads sa ilalim ng Local Government Support Fund Growth Equity Fund at ang pagpapalawak ng Level 3 water system na nagsisilbi sa 3 barangay sa ilalim naman ng LGS PDF Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagbigay rin ng PDMU ng technical assistance upang mapahusay ang monitoring, dokumentasyon at napapanahong pagsusumite ng accomplishment reports. Pinangunahan ng DILG Catanduanes ang aktibidad kasama ang mga technical engineer at technical personnel ng Municipal Engineering Office ng Higmoto. Layunin ng monitoring na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto at ang paghahatid ng dekalidad na infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mega job fair sa Cebu City. Nakapagdala ng halos 200 na hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Angeli.
1: Naging matagumpay ang pagsasagawa ng World Cafe of Opportunities o WCO 2026 na pinangunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa lungsod ng Cebu. Iba't ibang mga aktibidad ang isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng National Tech Work Day noong Sabado, Agosto 22, kung saan nagtipon ang mga ahensya ng gobyerno at mga partner stakeholders upang mailapit sa publiko ang iba't ibang mga programa ng TESDA at ng pamahalaan. Mayroong mega local and overseas job fair kung saan 23 mga local employers at 3 private recruitment agencies ang lumahok at nag-alok ng mahigit 4,000 mga job vacancies. Sa inisyal na tala ng Cebu City Manpower Development and Placement, nasa 192 ang bilang ng mga hired on the spot para sa local employment. Maliban sa job fair, inilapit rin ng TESDA sa publiko ang kanilang mga programa katulad ng Technical Vocational Training Programs, Entrepreneurship and Loan Programs, Scholarships at Skills Passport Assistance. Katuwang rin ng TESDA dito sa Region 7 na iba pang ahensya ng gobyerno na nagdala rin ng kanilang serbisyo sa one-stop shop of government services. Kabilang sa mga nakilahok ay ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PSA, DOLE, DMW, NBI at Land Bank. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 200,000 pisong tulong mula sa bawat barangay. Mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinamahagi na ng Iloilo City Government sa mga barangay sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Darito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Janelle.
15: Ipinamahagi na ng Iloilo City Government ang mga cheque na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa mga barangay sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas at Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang turnover kasama mga punong barangay mula sa 180 barangay sa lungsod. Kabilang sa unang nabigyan ay mula sa Lapos at Mandurriao District kung saan nasa 100,000 pesos ang para sa barangay priority projects at 100,000 pesos naman para sa educational assistance. Ang pondo ang na-download ng national government sa Iloilo City Government bilang bahagi ng bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bagong DSWD facility itatayo naman sa Tandag City, Surigao del Sur para palakasin ang disaster response. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Angel.
16: Pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga at pamalaang panalawigan ng Surigao del Sur ang kanilang koordinasyon upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong panlipunan at tulong ng pamalaan. Sa pag-uusap ni DSWD Caraga Regional Director Marifer Dulaga at Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, lakay ang konstruksyon ng DSWD Multipurpose Building sa Barangay Rosario, Tandag City, gayon din ang pagpapahusay ng kasalukuyang warehouse para sa ligtas na pag-iimbak ng mga relief supplies. Maglalaan ang pasilidad ng espasyo para sa family food packs, non-food items at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagtugon sa mga kalamidad at emergency. Sa pamamagitan nito, mas mapapalapit ang mga relief resources sa mga komunidad na makatutulong upang maging mas mabilis at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na hakbang ng DSWD at pamalaang panlalawigan na palakasin ang social protection services at tiyaking mas naaabot ng tulong sa mga Surigao doon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: PDRRMO ng Lanao del Sur nagsagawa ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Training para sa mga internally displaced persons. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Nabel.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nadif.
17: Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Lanao del Sur ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Rollout Training with IDP Protection para sa mga local social welfare and development officers at municipal social welfare and development officers ng Lalawigan. Isinagawa ang apat na araw na training mula August 17 hanggang August 20, 2026 sa Marawi City sa pangunguna ni Provincial DRRM Officer Shaminuddin Sambi. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga social welfare practitioners sa camp establishment, displacement site planning, coordination, camp management, humanitarian assistance at protection sa internally displaced persons o IDPs. Pinangunahan naman ng mga resource persons mula sa MSSD BARM at Bangsamoro Internal Displacement Management and Monitoring Division ang mga talakayan at praktikal na pagsasanay. Ang Lanao del Sur ang unang lalawigan sa BARM na nagsagawa ng CCCM rollout training upang mailapit sa mga municipal social welfare practitioners ang mga kinakailangang kaalaman sa pamamahala ng displacement situations at protection sa mga IDP. Bahagi ang training ng patuloy na hakbang ng Provincial Government of Lanao del Sur para palakasin ang disaster preparedness, koordinasyon ng mga LGU at local response capacity at matiyak ang mabilis, maayos at makataong pagtugon.

0: Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa disabled farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
3: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
5: Mano ba?
4: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, ha? August 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong Monday morning, traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din. Nasa ito sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang unahin natin itong tingnan ng EDSA. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. At ang apektado naman yung mga nanggagaling ng MacArthur ng Samson Road at Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng DMC papunta ng southbound ng EDSA hanggang sa may General Tino, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dito naman sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may West Avenue all the way to MRT North Avenue Station. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng New York Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating naman dito na sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Magallanes. flyover at ongoing pa rin po kasi yung ginagawang roadworks dyan ng DPWH. At ang northbound naman ng EDSA Park Avenue to Taft Avenue, may bahagyang pagbagal at masusundan po yan dito na sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Buendia MRT Station. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang makarating naman ng Ortigas MRT Station. At dyan din po sa may service road ng Farmers, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, yung mga nanggagaling po ng Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang dito na sa may Katipunan Ateneo intersection. Diyan rin po sa may service road ng Sevierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman sa C5 southbound, dito po sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman yan ng McKinley intersection. At moderate traffic na rin sa may Bagong Ilog patungo ng Lanusa intersection. Diyan din po sa may Libisa flyover, yung mga nanggagaling naman ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nagmumula ng Fairview, dyan po sa may Labayane Road, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Visayas Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
7: Thank you so much, si Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Katapangan ng pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde po sa lalaking nag-amok diyan sa Camarines Sur, kinilala ng Philippine National Police.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: Bosalan, magandang umaga. Pinapurihan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Merencio Nortares Jr. ang katapangan at professionalism pong ipinakita ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ng San Jose Camarines Sur. Nakasunod ng pag-responde nito sa tawag ng publiko matapos sukang kausapin at pakalmahin ang isang armadong individual na ikinaputol naman ng kanyang kaliwang kamay. Muling binigyan din ng literato ng PNP na ang panganib na kinakaharap ng mga pulis sa bawat pag-responde sa tawag ng tungkulin. Sinabi ni Nartates na sinanay ang mga pulis na makipag-usap muna at magpahupa ng tensyon kung maaari, ngunit kailangan kumilos kapag may agar ang panganib upang maprotektahan ang buhay. Nangyari ang insidente sa Camarines Sur noong Agosto 22. Patuloy naman tiniyak ng PNP ang kinakailangan tulong at suporta para kay Miranya habang siya ay nagpapagaling. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula diyan sa Campo Crame.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni Secretary Lope Santos III. Oh, meron hong naitalang pinakamababang poverty incidence, ha? 9.7% noong taong 2025. Ha? 9.7%. So, ibig sabihin, single digit na tamo po ang single digit target sa ilalim po ng Philippine Development Plan at yan ay tatlong taon na ahead sa schedule. Pag-uusapan nun natin yan maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni NAPCI Secretary Lope Santos III. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga sa ating lahat ng nakikinig dito sa iyong programa.
7: Yes sir, naku, una salamat for joining us early this morning, sir. Ha? Pero nice naming makakuha ng mga updates from your end at reactions from your end sa NAPCI. Nakapagtala pong Pilipinas ng lowest ever poverty incidence, 9.7%. At ito'y noong 2025, last year. Ito po, kumbaga, ay ang na-achieve natin yung single-digit target ng inflation sa ilalim po ng Philippine Development Plan. At ang isa pang matindi rito, this was actually achieved 3 years ahead of schedule. Secretary Lope Santos, your reaction tungkol dito, sir, please.
8: Well, magandang balita ito para sa atin at
16: itong pag-aaral naman na ito ay pagtatasan na ito, yung assessment ay ginawa naman ng ating Philippine Statistics Authority. So, opo. At ito ay yung 2025. Ito marahil ay bunga ng panawagan na rin ng ating Pangulo na whole of nation and whole of government approach. Kaya sama-sama tayo na nagkaroon ng contribution dito sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa.
7: Opo. And what makes this even more remarkable, this was actually achieved, Secretary Santos, sir, 3 years ahead of the projected schedule po, Sec.
16: Yes, tama. Kasi nakalagay sa target ng Philippine Development Plan natin at least 8.8 to 9% by 2028 o yung single digit. So inaasahan natin na with 9.7% ng 2025 ay malaki talaga yung chance na ma-achieve natin yung ating target na nakalatag sa Philippine Development Plan.
7: Opo. At kung figures ang pagbabasihan, this would mean na about 6.5 million Filipinos ika nga ang nakawala dun sa kahirapan sa pagitan ng 2023 and 2025, Secretary Santos, sir. Sec? Nawala ang signal ni Sec. Subukan natin i-reestablish ang signal with Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Pinag-uusapan nun natin dito yung resulta ng pagsusuri na isinagawa ng PSA, Philippine Statistics Authority, 9.7%. Ano? Ang yun na lamang po yung poverty index. Nangangahulugan na about 6.5 million Filipinos ang nakawala, ika nga, sa kahirapan. Yan, nakabalik na sa linya si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission. Sec, you were saying, nawala lang po ang signal. Yes, sir.
16: Amot, medyo mobile tayo ngayon eh, kaya medyo nawawala ng konti yung signal. But siguro magandang maipaliwanag natin anong 2025 kasi ay yan yung naitala na pinakamababa ang inflation rate sa ating bansa at 1.7% lang. And tuloy-tuloy naman yung pagtaas ng employment at ganun din ay bumaba yung underemployment. At the same time, ay nung 2025 ay tumaas din ang participation o investment ng private sector, local private sector. Kaya ito ay nagkaroon ng malaking contribution sa poverty reduction ng ating bansa. Plus, tuloy-tuloy din yung mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan mula sa health and nutrition, education, livelihood development, agricultural production, mga social protection. So, palagi ko yung mga programang ito ay nagsabay-sabay at nagkaroon ng convergence dun sa ating mga target areas kung kaya nakakontribute itong poverty reduction. At noong 2025 din ay nagsimula yung walang gutong program ng DSWD, no? At malaki rin yung mga inilaan ng ating pamahalaan na pondo para sa mga assistance sa ating mga kababayan. So maraming factor na nag-contribute sa poverty reduction program natin.
7: Opo. Kumbaga, Secretary, talagang whole of government, whole of nation approach na ang nangyari. Kaya nagtulong-tulong ang iba't ibang government agencies along with the private sector para maibaba.
16: Opo. Siyempre kasama natin yung mga local government units dito at even mga civil society organizations and development partners na marami din at malaki yung kanilang contribution dito.
7: Opo. Maliban dun sa nabanggit nyo na tulong-tulong ang iba't ibang government agencies sa pagkakaloob ng additional na benepisyo para dun sa mga talagang nangangailangan, ano? Pero nabanggit nyo rin ng aspeto na napagkalooban ng trabaho ang marami nating kababayan, kaya ito'y malaking tulong kung bakit kahit papano'y gumiginhawa pa unti-unti ang kanilang buhay, Secretary Santos, sir.
16: Yeah, tama. Kasi pagka meron ng regular na trabaho, ay nagtutuloy-tuloy yung income. At kung meron namang nawawalan ng trabaho, ay meron ding ayuda na naibibigay ang ating Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito yung tinatawag nga natin na mga suporta para dun sa social protection program natin.
7: Opo. Ayan. And of course, kasama rito, nabanggit nyo yung 4Ps, yung social pension program, yung walang gutom program, yung tupad, at nandyan din yung Katiwa outlets all over the country na nagkakaloob ng mas mababang bilihin, di ba? Yung mga produkto para sa lahat, lalo tigit dun sa mga nangailangan, Sek. Ano ha?
16: Yan, nakakatulong talaga yan. At yan yung nakita natin, mga dahilan kung bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target. And we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
7: Mm-hmm. Okay. Now, Secretary Santos, sir, looking forward sa panig po ng ating National Anti-Poverty Commission, ano? Ano ang mga plano, ika nga, na nasa pipeline para higit pang mapaliit, ika nga, itong bilang ng mga kababayan natin, ika nga, na tinuturing ang kanilang sarili na mahirap?
16: Sek. Well, ang NAPSI, alam naman natin na ito ay coordinating and policy coordinating body.
7: Opo.
16: At ang ginagawa natin ngayon ay nakikipagtulungan tayo sa mga pamahalang lokal para sa implementation ng kanilang mga local poverty reduction action plan, na kung saan inaasahan natin na magkakaroon ng further convergence ang mga programa ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan dun sa mga tinututukang sektor at komunidad, kagaya ng mga magsasaka, pangingisda, mga indigenous peoples, yung mga komunidad sa geographically isolated and disadvantaged areas, at maging dun sa mga danger zone areas at conflict areas. No? So yan yung ginagawa natin na koordinasyon sa mga local government units at national government agencies. No? Alam naman natin, ang mga LGUs ang talagang frontliners natin sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo.
7: Yes. So mahalagang papel na ginagampanan down to the level of the local government units, sa SEC, di ba? Dahil sila mismo yung directly on the ground, sir.
16: Yeah, kaya meron tayong joint memorandum circular sa DILG na sa formulation and implementation ng local poverty reduction action plans. No? Mm-hmm. At ito yung tinututukan namin sa NAPSI ngayon para masigurado natin na magtutuloy-tuloy itong poverty reduction trend natin.
7: Okay. Well, was it last week nung lumabas yung atas na ang National Anti-Poverty Commission ay ngayon directly under the office of the president na po? Sek, ano po?
16: Dati naman, no? By intention of the law, ang NAPSI ay under the office of the president. In fact, ang chairperson talaga ng NAPSI ay ang ating pangulo mismo. At nais ko ring samantalin ang pagkakataong ito na magpasalamat kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang napakagaling na stewardship sa NAPSI habang ang NAPSI ay nasa ilalim ng supervision ng Department of Social Welfare and Development. And we welcome na tayo ay muling ibinalik sa Office of the President.
7: Mm-hmm. Ayan. And dahil ang NAPSI ay muling nasa ilalim na ng Office of the President, ano po kumbaga ang mas maaasahan ng ating mga kababayan, lalo na at yung mga may hirap, ika nga, given this development, Secretary Lopez Santos III, sir?
16: Well, inaasahan natin na ipagpapatuloy natin yung whole of nation and whole of government approach. No? At marami tayong programa na tinututukan at ipinapatubat talaga ng Department of Social Welfare and Development. Kaya inaasahan natin itong mga programa na ito at yung mga atas ng ating Pangulo at yung whole of nation and whole of government approach ay mangyayari sa mga susunod na panahon. At nang mas maibaba pa natin ang antas ng hirapan sa ating bansa.
7: Yon. Okay. Nako, Secretary Lopez Santos III, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo diyan sa National Anti-Poverty Commission, sir.
16: Yeah, maraming salamat sa binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng inyong programa.
7: Yes, sir.
16: Maraming salamat.
7: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hon 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din ang sambayan sa mga live streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga himpilan ng Radyo Pilipinas. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 29 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
4: at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
21: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense Central Luzon, Region 3. Makakausap natin ang kanilang information officer, si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, good morning, ma'am.
25: Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong araw.
7: Opo. Una, makikibalita kami dyan sa inyo sa Central Luzon, yung naging epekto ng nagdaang mga bagyo at yung epekto rin ng habagat na matinding pag-ulan ang hinatak maging dyan sa inyo sa Central Luzon. Ma'am, please.
25: Sa mga nakarang araw po, no, nakaranas ng patuloy-tuloy na pag-ulan ang Central Luzon, lungsod po nung habagat na naranasan natin. And as of now, we have 356 flooded barangays po dito, particularly sa Bulacan 53, Nueva Ecija 7, Pampanga 253, and Tarlac 43. We have a total of more than 1 million families na affected po ng 1,666 barangay dito po sa Central Luzon. And as of now, we still have 283 open evacuation centers.
7: Okay. Ma'am, dito sa nabanggit mong 283 evacuation centers, more or less, ilang pang mga kababayan natin ang nananatili sa mga evacuation centers na ito? Ma'am Lizelle, please.
25: Meron pa po tayong 6,527 families or 22,633 individuals na patuloy pa rin pong nag-stay sa ating mga evacuation centers dito sa region.
7: Opo. And of course, naka-preposition naman yung mga food and non-food items na naipapadala ka agad dyan sa ating mga evacuation center, ma'am?
25: Yes po, no. Bago pa man po pumunta yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers, ay naka-ready na po yung ating mga centers, no, with the food and non-food items na nandoon po. As of today po, 6 a.m., no, meron na po tayong total of 807 million worth of assistance na naipamahagi po sa mga affected families. And ito po ay patuloy pa rin malaki dahil ongoing pa rin naman po yung pagbibigay po natin ng assistance sa mga apektadong pamilya po dito sa rehiyon natin.
7: Opo. At itong bilang na ito, Ms. Lizelle, ng mga families, mga individuals na nariyan pa rin sa mga evacuation center, hanggat walang abiso, ika nga, yung mga LGU na safe na bumalik dun sa kanikilalang mga lugar, ay hindi muna sila babalik, di ba, ma'am?
25: Yes po, tama po yun, no, dahil ang gusto natin ma-ensure yung safety po ng ating kababayan. Kaya naman po, no, yung yung iba po dun sa mga distribution na ginawa na po ng mga kasamahan natin sa mga other agencies like DSWD ay may second or third wave na assistance na po para ma-ensure po yung kanilang mga pangangailangan na ina-provide po natin.
7: Ayun. Okay. Matapos po itong sunod-sunod na bagyo at yung malakas na pagulan na dulot ng habagat, ano po, diyan po sa inyo sa Region 3, meron ba mga areas na kumbaga nasa ilalim na ng state of calamity at yung iba ay masusing pinag-aaralan kung dapat na rin isailalim sa state of calamity yung kanilang lugar, Ma'am Lizelle, please?
25: Meron na po tayong apat na probinsya, no, nag-declare po ng province-wide state of calamity. Ito po ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
7: Apat na probinsya, Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales.
25: Opo.
7: Officially, nag-declare na ng state of calamity ang mga lalawigan na ito, ma'am.
25: Yes po. For a total of 70 LGUs po ang under sa mga apat na probinsya na ito.
7: Total of 70?
25: 70 LGUs.
7: LGUs. So, mga bayan at lungsod sa loob ng apat na lalawigan na ito. All 70 of them ang covered.
25: Tama po yun. Kaya po yung mga LGUs natin, no, pwede na po sila mag-access din sa kanila 70% na quick response and para in support po dun sa ginagawa nilang response operations regarding po dun sa epekto ng pag-uulan po dito sa region.
7: Opo. Ma'am Lizelle, dyan sa inyo, sa Central Luzon, meron pa ba mga areas na tinuturing na isolated o hindi pa marating hanggang sa mga oras na ito because of probably tubig baha sa ilang areas or maaaring nagkaroon ng landslide din sa mga areas, ma'am? Updates lang po.
25: Meron po tayong na-identify na apat, no? Dito po ay dalawa sa Zambales at dalawa sa Tayo. Pero as of now po, no, dahil bumaba na po yung level ng tubig sa mga areas, ay na-reach na po yung mga area at nakabigay na din, nakapag-distribute na din po, no, ng mga assistance dun sa mga pamilya na nandun po sa apat na barangay na yun.
7: Opo, itong barangays na ito, dalawang barangay sa Zambales, dalawang barangay saan yung isa?
25: Sa Tarlac po.
7: Sa Tarlac.
25: Yung barangay sa Zambales ay San Jose sa San Marcelino at barangay Dabuyan sa Santa Cruz. Habang sa Tarlac naman po ay sa Santa Julian at O'Donnell sa Kapas Tarlac.
7: Okay. Base ho sa mga records na nakakarating na sa inyo dyan sa Central Luzon OCD natin, meron ho bang mga casualties reported in your area, ma'am?
25: Meron po tayong mga na-record na, pero based po din sa validation ng ating management of the dead and missing cluster na pinuhunahan ng DILG, hindi po ito related dun sa weather disturbance na na-experience po natin ng mga nakarang araw.
7: Hindi related dito sa weather disturbance po, Ms. Lizelle?
25: Yes, sir.
7: Ayun. Okay. Now, of course, looking forward, ano, tuloy-tuloy dahil nga sabi niyo meron pang mga kababayan tayo na nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Yung replenishment naman ng supplies na kailangan nila kung sakaling matagalan pa ng bahagya ang pananatili nila sa mga evacuation center. Kumusta po?
25: Yes po, no, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure po, no, na yung pangangailangan nila, food or non-food assistance man po yan or needs po nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units with the support din po ng ating mga regional line agencies.
7: Opo, at syempre pagka ganyan, halimbawa binaha, naapektuhan sila, kailangan lumikas kahit pansamantala, mahalaga rin ang posibleng pagkakaloob dun sa mga nangangailangan ng mga psychosocial support, Ma'am Lizelle, sa aspetong yan. Kumusta po?
25: Yes po. So po yan, no? Kaya nga meron din po tayong mga social welfare officers or social workers na nandun din po. Nandun din po yung mga kasamahan natin from the DOH and araw-araw po silang nagsasagawa ng mga health assessment dun sa mga kababayan na natin na nasa central or nasa mga evacuation centers. So yung mga needs po nila, hindi lang po, no, yung sa mga physical needs nila, pati yung mga mental needs po ng ating mga kababayan ay naipoprovide po ng mga agencies na nabanggito natin.
7: Ayun. Pero over the weekend ay unti-unti naman nag-improve din ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Mama, no?
25: Noong mga nakaraang araw po, no, ay nakita na natin ang haring araw. Pero patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita na super typhoon, no? Na pwede hinila pa rin o mag-test rin po ng pag-uulan. Kaya patuloy pa rin po yung ating paalala at mga kababayan na mag-ingat at makinig po dun sa mga advisory na sumusend po ng ating mga agencies para ma-ensure po natin yung safety po natin sa mga susunod na araw.
7: Okay. Ma'am Lizel, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo dyan sa Region 3. Ma'am.
25: Salamat po sir, salamat din sa pangungumusta at pagiging partner po namin dun sa pagbabahagi po ng mga informasyon na ito.
7: Thank you po. Thank you mga kaibigan, Information Officer mula sa Office of Civil Defense Central Luzon, si Lizel Cayanan.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
22: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
22: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
22: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
22: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
22: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 45 minutes makalipas pong 7 a.m. Mangungumusta naman tayo diyan po sa lalawigan ng Batanes, ha? Ang makakausap natin this morning, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Boss Cesar, magandang umaga po, sir.
24: Yes, magandang umaga po. Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay, good morning po.
7: Opo, nako, makikibalita muna kami dyan sa inyo sa Batanes kasi dito sa abiso ng pag-asa, posibleng pumasok yung bagyo na may international name Saudel at papangalan ng Obet kung sakali dyan sa gawin ng extreme northeast Luzon. Ang isa sa pinakamalapit na lugar dyan kung sakali ay ang lalawigan ng Batanes. Makikibalita lang kami, sir, sa mga paghahanda ng lalawigan kaugnay nitong posibleng pagpasok na ito ng bagyo at baka mag-induce na naman ng matinding pagulan, sir.
24: Yes po. Kasalukuyan po ay magkakaroon pa lang kami ng pre-disaster risk assessment na meeting. Bagamat ganun pa rin ay naghahanda po kami dahil inasahan natin to na mararamdaman na rin namin dito kahit papaano. Pero sa ngayon po ay kasalukuyan po tayo nakakaranas ng moderate to heavy rains na halos nagumpisa pa kahapon hanggang ngayon. So ngayon po ay medyo sinuspende na po ang pasok ng opisina sa Itbayat Municipality at pati mga eskwelahan. Ganun din sa Sabtang ay suspended na rin po ang trabaho sa opisina at sa school o levels. Pero dito sa Basco po, suspended lang po yung pasok ng kinder at elementary level po.
7: Mm-hmm. We understand na nakataas ang yellow rainfall warning in some areas of Batanes, Sir Cesar?
24: Yes po, nakataas po sa amin yan. Kaya po nakakaranas kami ng halos patuloy-tuloy na ulan. Bagamat nagmumonitor kami pero wala pa naman pong untoward incidents sa ngayon. So hopefully ay wala naman po sana.
7: Opo. Sa ngayon ba meron ng mga preemptive evacuation na sinagawa sa ilang mga areas dyan po sa inyong lalawigan?
24: Sa ngayon po wala pa po. Tuloy-tuloy pa naman ang dito. Ang kayang-kaya pa naman, ulan lang naman po yung nararanasan natin sa ngayon. So wala pa pong preemptive evacuation.
7: Ayun. So ibig sabihin, naka-ready naman kung sakaling kailanganin, Sir Cesar, ano ha?
24: Yes po, naka-monitor po tayo doon. So ready po, just in case po na kailangan po.
7: Okay, yung aspeto naman ng paglalayag dyan sa mga isla na sakop ng Batanes, meron bang abiso na suspended muna?
24: Sa ngayon ay wala pa pong abiso na ano, suspended kasi medyo maganda naman ng panahon. Kanya nga lang maulan, so medyo mababa ang ulap. Mm. Pero may biyahe naman po.
7: Ayun. So ibig sabihin, ang paglalayag dyan sa ilang mga isla ng lalawigan ng Batanes ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir.
24: Yes po, tama po yun.
7: Ayun. At isa sa mga very notable sa inyo dyan sa Batanes, ano, yung isa sa mga best practice dyan, yung paggawa ng tinatawag na kapanpet. So yung pagtali ng mga bubong at iba pa kung sakali in anticipation sa mga bagyong paparating dyan sa inyong area. Share with us some information tungkol dito. Sir, please.
24: Yes po. Ang kapanpet kung tawagin namin din, ayun po yung pagtatali ng mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials para at least sigurado ho na maitali ba para hindi huli pa rin. Ganun pa rin ay kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana yun, para ma-lessen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
7: Mm-hmm. Anong tawag
24: doon?
7: So yun
24: doon? Po ay
7: anong tawag
24: tapangko.
7: Doon?
24: Tapangko po ang tawag tapangko namin doon or window shutter. Tapangko.
7: Mm-hmm. Yan.
24: Yes po.
7: Okay. Dahil nga ang Batanes, ika nga isa sa prone. Napaka-prone pagdating sa paghataw ng bagyo, Sir Cesar, ano ho?
24: Yes po. So, kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho, nakatali na ho. Mm-hmm. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin malayo pang bagyo o wala pang bagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po.
7: Okay. Nako, Sir Cesar, salamat na marami ha, sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Sir.
24: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
7: Thank you, sir. Good morning. Cesar Roldan Esdicul, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office diyan po sa Batanes.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 51 and a half minutes. Makalipas naman ang alas 7 ng umaga. Para doon sa mga kababayan natin na patuloy na nagte-text at nagtatanong tungkol doon sa posibilidad ng pagkakaroon ng bagyong Obet. O ito na, ang latest mula po sa PAGASA Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
7: Ihatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
1: Good morning din po sa ating lahat. So ngayon po, yung habagat nakaka-apekto pa rin for the area of northern and central Luzon. Hindi po ito ganun kalakas kung i-compare ng mga nakarang araw. Pero possible pa rin po yung occasional rains or yung bugso ng mga malakas na pag-ulan sa area ng Batanes. While meron din po mga scatter ng mga pag-ulan at magiging maulap din yung kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Cavite, Batangas at sa area din ng Rizal
25: wala pa rin po ito ng habagat. Also, meron din tayo monitor na bagyo, si Typhoon Saudel sa labas po ng FAR, 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, west-northwestward po yung pagkilos na to, possible pumasok sa loob ng ating area of responsibility today, and bibigyan po natin ng local name na orbit. Wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat. So, sa ngayon po, generally, may kita natin palakas pa din yung trend ng habagat natin. Sa mga susunod po na araw, possible po yung hanggang sa mga malalakas na pag-ulan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections. Kaya pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan dahil possible po dito yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, meron din tayo minimonitor na tropical depression, 1,330 kilometers east of southeastern Luzon, north-northeastward yung movement niya. Palayo po sa ating area of responsibility. While sa kanlurang bahagi naman, meron din tayo minimonitor na tropical depression. Ang international name is Gennari. Ito yung si dating bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes po yung huling lokasyon niya. West-southwestward yung pagkilos niya sa bilis na 15 kilometers per hour. So palayo din po ito sa ating area of responsibility. And ina-expect po natin, again, habagat pa din yung magdudulot ng mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa most areas po ng Luzon. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, maganda umaga po.
7: Grace? Grace?
25: Yes po.
7: Oh, itong bagyo na kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong maghapon, yung tatawaging OBET, ito ba'y didikit sa kalupaan o makikiraan lang doon sa border na boundary ng Philippine Area of Responsibility?
25: So ngayon po nakikita natin, dadaan lang ito sa may northern boundary ng part. Tama po kayo, hindi po ito tatama din sa landmass. But ma-enhance na po yung habagat sa mga susunod na araw.
7: Okay. Salamat na marami. Grace Castañeda, good morning.
25: Salamat din po.
7: Thank you. Si Grace Castañeda, direktang mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 24, 2026. Ngayon ay kaarawan ng aking butihing ina na yumauna. Ayan. Happy birthday in heaven, ika nga. Aming mami, Aurelia Auring Alyanige. Ayan. Bye-bye muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, 24 ng Agosto. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Mark Bukiron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Radyo Magazine. 1278 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?

0: the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
9: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
10: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
10: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
10: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
10: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
8: School on the